0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maong dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ura! Kapitan!
0: yan.
8: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
8: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting.

0: Bullseye. Okay, alas 8:08 mga katrupa. Alright, and welcome sa itong final round sa itong paraguban mga katrupa sa programa nga Bullseye. Of course, kini atong tulaman nun. Gipaluhan gyapon kita mga katrupa. Okay, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa, nagaprotektar sa atong panglawas. Okay, pangitaan kini sa mga butika. Alright, Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generic and Nationwide. Og sa atong lokal ng mga pharmacy, good morning din, no? Diya sa mga RDE Pharmacy, Talakogon, good morning niyo din, ha?
1: Mayang pagpaminaw.
0: Oy, naminaw din mo din, ha? Sa RDE Pharmacy, Talakogon.
1: At ang mga kaigsuna na itong gumagamit, yes, produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, na po niya sa RDE Pharmacy, Talakogon.
1: Dili na mo, kinahanglan mo, anhi pa din, he, sa San Fran. So, sa inyo, ha, naanas pharmacia, diha. Sa RDE Pharmacy, no?
0: Talakogon.
1: Talakogon.
0: Naghan man nga mga parmasya ang abo ni diri pangutana mo sa mga parmasya nga duolin yung mga katrupa kay naa diha ang mga produkto. Okay. Padayon ta. Da sa tong cellphone number dito od, no? Kinsa man ni mga nagpaabot mensahe. Katrupa. Nagpabuto man diha sa Senado katrupa. Pahak gyud ni si Bangag Strililing.
1: Oo. Sige lang gyud.
0: Nagpabuto gyud ay. Ni address ka tropang yung ana na ba?
1: Oo.
0: Okay. Ato sa ning basahon naman toy nakita na ko kay nang breaking mga kadrupa.
1: Mhm.
0: Kajot na kay nagbreaking to kay na. Mhm. Kaning suporta kuno sa sinag ang mga classmate ni Bato mga katropa, lahi magunin sila katropa nga, Junji.
1: Oh, lahi na. Kay kuyo nag mga prinsipyo katropa nga.
0: Na mga brotherhood ng mga...
1: mauna siya. May pasabot na ang...
0: Be. Itong nabasa na kong breaking karon ba? Baguhay lang ito mga katropa.
1: Nawala po. Ako ay nawala po din, he.
0: Nawala man. Kumbaga, ang mga classmate ni Bato mga katropa ni Diklara, suporta nga ito kaniya. Kay sila kuno nasayod kung unsa si Bato, no? Unsa iyang karakter na diha sa pagpanerbisyo. Okay, kini manggun sila katrupa nga John Jena, manggun ni mga normal mga classmate nga kuang gibuan na kumbaga kung unsa nang inyong pagkainig suunay diha ninyo, magsinuportahay ni sila. So actually kining kaagi ni Bato normal ang iyang mga kagikanan PME o ga police.
1: Oh, police.
0: Mauna nga siguro si NBI mo ning kuan ani. Ni tirada kay
1: dili man maka maglisod man sila o kuan maglisod.
0: Wala may classmate ni Bato di sa NBI.
1: Unya. Wala classmate. Unya gawas papod. Gawas papod. Active si Bato de la Rosa sa pagkasenado. Pagkasenador. Pagkasenador.
0: Pagkasenador.
1: Oo, niya. Kuyaw banggod ning mga, kini bitaw mga marines, kini mga prinsipyos marines bitaw katropa nga rin. Kuyaw banggod ni sila god.
0: Wala, git katropang dyan dito.
1: Unungay ni sila. Okay, numdum baka itong panahon ni Gutisa, nga daghay marines ni Padayag nga, mo ni tinood. Oo, mo gini tinood. Unong kita. Kanabang daa sila yung mga prinsipyo ba nga, dili nila pasagdaan ang ilang kabaro. So, mo ni mahitabo pod. O di ba? Ang mga ninitabo, di ba ang kini si Police Major General retired de ini siya, retired na kining Sergeant at Arms sa Senate. Marines man eh. Marines man nga retired. Di siyempre, nirequesto nga, bro. Pasig maka kuan kag imong mga tao diha, padalihi mi dire mo tong ipadalag Marines si Dok. Nya pagtuor bas.
0: Actually order of kuan siya.
1: Basig, para proteksyon sa proteksyon.
0: Dili na sila pwede gulay, matawag pa, iagi na itong bro-bro, no? Normal lang, yun na siya, itawag na itong order of...
1: The Senate.
0: The Senate, nga, since nga doon ay mga tension.
1: Pa-kwani, protection ni Medinhe.
0: Mag-kwan ni o bat sa mag-protektar.
1: Mag-protektar.
0: Government na tanan. Ang nahog magod karon katupa nga dyan ang penetration. Government to government.
1: Kana no? Magod mahitabo.
0: So si kining Senado na sa gibarugan mga katupa. Kaya kini si bagong speaker karon. Kay kung si Soto pa ni,
1: ah,
0: wala na naabli na tanan.
1: Oh, siniguro. Wala na.
0: Kay, duda ba yung kadudahan na katong pag-coordinate sa NBI kang
1: lang daan nga.
0: Soto, wala man niya gihatag, giapod-apod ang mga kuan sa iyang mga kaubanan. Ganong gitago man?
1: Wala man din nagpahibalo.
0: Ganong gitago man to niya? Ang may purpose?
1: Wala sila kay gusto yun niya ipadakop.
0: Kay para?
1: Madakpan.
0: Dili makabalo, nga na ay kuan, waran.
1: Waran to. Wala ba? Wala mag gitago ganila pag-ayo ba?
0: Isip kuan ta na, si Speaker... Katong panahon, Speaker, katong panahon nga sinit President si Soto, the time nga dunay coordination sa iya, iyang mga kaubanan pa ibalaon.
1: Di pa ibalaon nga na si Kuan na iwaran si Kuan sa may muhimuon na to ani. Ato ni dipinsahan atong kauban.
0: O niya karoon, saan mo na paglimod ni Soto nga, katong ni resign nga, ni resign naman tong
1: bulabog naman.
0: Hipi sa USA.
1: Momentoy.
0: Di ba ni-resign?
1: Oh, momentoy isa sa nga gi-request, pinakaunang gi-request yun ni Bato de la Rosa, senator. Nga kinahanglan tanggala yun na. Kaya nakibalo man siya nga, siyempre, PNP chief ka. Siya rin din
0: mo. So, automatic nag-resign? Ganun man?
1: Automatic.
0: Mabulabog man siya?
1: Mabulabog man,
0: So, nag-resign itong mga katrupa, maoy nag- sugilon nga doon ay koordinasyon ng NBI. Nga to kang Soto. Which is Senate President siya ito nga time. So, wala niya gipaybalo ngadto sa iyang mga kaubanan. So, ngano, ang pwede mo gipaybalo? Unsa may purpose?
1: Ay, wala.
0: So, makaingon kita mga katrupa nga doon ay mga...
1: Nagi something.
0: Something.
1: Nagi yun. Sa iyan nga trabaho nila. Limang kagamitan na gamitan ng pwersa. Oo, di naman yun na maayo ng trabaho nila. Nagdaanad na yun sila ba nga panahon kang Tatay Digong, ilang gikuan, panahon atong kang Kibuloy. Katulang daan kang Kibuloy o katulang balik-balikan. Ito, grabe itong illegal na trabaho eh. Oo, itong kang Kibuloy.
0: Gusto man kuwaon si Kibuloy.
1: Warantra, o nagibang bungkag na mo itong grabe.
0: Di ay reaksyon si katrupang Aragon Mark James. Makasaway punta ni Bato sa iyang istoryang Make My Day, Mr. Trillanes. Gituman ni Trillanes ang iyang giingon. Og si Robin Padilla giingnan ming kabataan nga week. Karon naging tensyon ang ilang away ni Pangilinan. Leksyon na ni nila og sa ubang politiko nga naay gidapigan nga hinahinay sila ga istorya correct pod og mahimong isog sa maayong paraan kay balikon og tinuoron ni sa mga kritiko. Anay point si katupang Aragon Mark James Make My Day. Siguro sa mga sulti-sulti siguro katupang Mark kung sama niya na mga hagit-hagit, well bisan unsa na lang pwedeng magsulti ana si kining Bato towards Trillanes. Gumikan kasi Trillanes pod porsigido pod nga kwaon si Bato.

0: nah hagit. Dala kunuhay siya trilyan sa itong...
1: Pastilan.
0: Kay gusto niya ang iserve, pero nalimtan. Nga di maday siya si Rip.
1: Moto ni uli. Ni uli.
0: Uy, siya.
1: Oh, tawagan sa itong ayaw diya pagbakita niya. Kay, di ba makaikuan diya kay... Wa makay ranggo. Boto ni uli. Mga
0: pero NBI man. Klaro man ang NBI now.
1: NBI.
0: So anyway, mga kuha na nila, mga balos-balos, so na si katrupang Mark James, no? Sir, unsay title sa action movie?
2: Ayaw!
0: Unsay may title na ito, ano action movie sa nado? Sige. So, kana, mga katrupa, kining sitwasyon din sa Senado, lagi ko ilain masulutin yan eh. Unta na, kung doon ay balaod, sundon ra. Kung maingon kita katrupang John Jay nga, wala yung makapugong, iserve yun ang warrant of arrest. Wala. Kung mao na isa'y prinsipyo,
1: dili yun.
0: Di, iproseso. Wala may makapugong niya.
1: Respeto
0: kay,
1: lang.
0: Balaod man ka.
1: Respeto ah. Kay, mo, man, balaod man na nabuhagi o local court. So, respeto ah. Hulata o kung sa decision sa local nga court. Local.
0: Kay, si Cayetano, bitaw. Na, naman nag-ingon si Cayetano nga, bugado, may Cayetano.
1: Oo, siyempre.
0: Nga, once ang korte, doon na yung mga decision.
1: O, di yung i-surrender.
0: Wala, isa'y mahimo.
1: Oo, isa'y mahimo. I-surrender niya. Hulata lang ninyo.
0: Nga, na naman, actually na, ang korte, nagprosesyo naman.
1: Na naman,
0: gitrabaho. Di patubagan eh.
1: Di patrabaho.
0: So, 72 hours non-extendable. The problem is, wala agrespeto ang decision sa korte. So, nihimo gin sila.
1: Nihimo gin sila glakang.
0: Oo. So,
1: insulto
0: sa akong tanawan na katrupang Junji, mao ba na ang saktong proseso kung nagsunod tagbalaod? O gato naging balik-balikan, balik-balikan ko na ito kanunay, nahulog na ang ICC karon mga katrupa, mauna karon ang kurti sa gobyerno.
1: og imog yung huna-hunaon katrupa, murag yung taghimong tuta sa taga-ICC. Ang gobyerno, murag yung nahimong tuta. Nagkini nagkatawag yun ito, anah, kagumot na. Stinan na lang yun. Lainag yun pamilya.
0: Ikaw, katropang John Jebe. Ikaw. Diri sa atong nasod, pag na ay tao nga kasuhan, paggawa sa warrant o baris, kasi mudawat anang warrant o baris.
1: Siyempre, ang mga, una, ang mga pulis.
0: Pulis, NBI, ini-enforcers. Normal. Si Korte, karon mga katropa, pag doon ay gikasuhan, magawas ang warrant o baris, ang mudawat ana para i-serve, kato mga pulis, NBI, serve nila na. Mando man si Korte. Pero usbon lagi na ito, mga katropa, ingana, manggid ang proseso dapat. Pero, ang pangutana ni ini, kanang warrant of arrest mga katrupa nga gikan sa ICC,
1: pwede ba nang iserve ni Largo?
0: Pwede ba nang ipareho na to mga katrupa nga dawaton na yun na to sa pulis, NBI, o bitso ni mo na iserve?
1: Ipareho sa anang mga lokal ba? Nga mag-serve lang.
0: Pwede ba na?
1: Pwede na,
0: Nga maunay gibuhat nila karon, di ba? Usa may hitabo.
1: ICC warrant ko na. Dito pa na sila yung nasod ko na.
0: Usa'y gibuhat nila katropang Junji.
1: Mayroon na hitabo.
0: Gidawat sa atong mga enforcers.
1: Nag-gisir.
0: Serve diretso.
1: Largo.
0: Unyawa na yung proseso. Ano yung siya kapangutana? Pwede ba na yung ana?
1: Dili, oy. Pwede.
0: Dili diretso. Pwede iserve, pero dili yung ana diretso. Kaya di man nato, korte ang ICC.
1: Kana.
0: Normal, kung doon ay warrant o baris sa ICC, kay korte man ang ICC niya ang Pilipinas na ikaw galing yung korte kana sila duha
1: maay magkontakay say mayo ani
0: or with the presence normal na may moagi kuno sa state sa gobyerno executive magkontakay ang problema ani ka trupang Junji kay basin nagkontakay na ang magkontakay normal di musod pud sila magkontak magguna sa atong nasod buta na to ICC, ito nasod Pilipinas.
1: Nagkontakay.
0: Naagyo si Korte. Dili mawa si Korte. Dili mawa si Korte. Siya karon ang final
1: mo-decide
0: sa legal. So, uspo na to, ang naitabo karon, murag nahulog naman nga, doon ay warrant o baris, gidawat sa itong mga otoridad o giserve. Murag nawala na ang

0: apat, pagsulod nila diri, coordinate sa atong gobyerno, din, naa si Korte. Ano unta na? Din iserve na dayon. Iserve na dayon gantong ang bato. Na may warrant of arrest sa bato. Di ba? Mm-hmm. Bisag maingon ta mga katrupa nga, wala na may jurisdiction, kay nag, sana tawag ka na, nag, mihawa na sa Pilipinas, mm-hmm, sa ICC. Okay, forget that. Limta na to na nga isgutanan. Diri na lang gitas proseso mga katrupa. Kay kung dili masunod ang atong proseso mga katrupa.
1: Illegal yun na kayo.
0: Mas may tawag na illegal.
1: Illegal yun, oh. Pero daan na, itong giingon ni mo, daan na po si Cayetano yun na ingon, kung doon na naging local order, Supreme Court, iyan isurrender.
0: Surrender na.
1: Isurrender nila sa bato. Oo.
0: So, anyway, alas 8.23 na po mga katrupa.
1: Dapat.
0: Balik lagi po tayo pa nga dyan, Jay. Humaan sa itong pahinom dami. Standby.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, pare! Kung dugay ka nagkasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Makadungog mo ko kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
5: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ang galon na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha. burn skin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Nationwide. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult a doctor. Bibili sa mga butika.

0: Bullseye!
1: Bullseye! Okay, mga katrupa, alas 8:31 na. Og kini ato orasan, mga katrupa, ato desab kini ka nato sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mao ni ang nagapaligon sa atong immune system. Kay ang purpose gyud aning vitamin C, mga katrupa, maugyod ang paghatag og kusog sa immune system. Para nga itong kritibo ang lawas, mga katrupa, kay normal. Mauna siya ang pinakasintro niya sa itong mga functionary organs, mga katrupa. Mauna nga usa sa mga paligunon dapat ang immune system. No? Vitamin C ang maghataganan niya, mga katrupa, o kaayo. No? Mauna nga ang Santon Vitamin C, maayo gamiton, gumikan kay kuwan po niya, katrupa nga Junji, kining dunay, sana kining
2: kuani mo ni isa sa mga makahatag og pagpataas ato ang immune system, vitamin C.
1: Santon vitamin C. Ayan.
2: Nangandoy mo vitamin C, dili mo ligon ninyong lawas, kining Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health.
1: Yes to Health.
2: No.
1: Nga dili updo sa tong tiyan.
2: Oh, ayo na mo kauna na mga putas-putas diha. Gusto mo nga magkakuha mo dag vitamin C. Lango na mo din eh. Kay naa na ni proseso na ni tanan.
1: Sige. Padayon ta mga katrupa. So kanus sa amon na numpa dito si Kuan katrupa nga Junji. Gahapon ba to?
2: Kayetano?
1: Dili na numpa sa isip undersecretary sa DILG si
2: si Mabilog.
1: Mabilog?
2: Katong
1: kagahapon ba ito?
2: Mayor Mabilog. Gagahapon, adawa.
1: Kagahapon?
2: Oo.
1: Na. Di man ito mag-judge yung tao, mga katropa, no? Pero, kanabang kagikanan bitawan nila?
2: O sa mga background ba?
1: Si Mabilog, di ba usan eh sa mga
2: katong gi
1: involved sa drugs?
2: Narcolist? Narcolist. Gi kuan eh. Gi akusahan, gini.
1: Gi akusahan?
2: O nga isa sa mga kining nangulo sa mga drugs sa Iloilo. Iloilo man eh. Iloilo. Sa panahon, ni Duterte.
1: Ni Duterte kay giimbestigahan man ng mga involved. So karon undersecretary naman.
2: Undersecretary sa DILG.
1: DILG?
2: Oo.
1: Di basta-basta. Ang
2: sa kahagin pag-unahon na.
1: Ilapod na. Pero,
2: ilapod na.
1: Kanabang ang mga background mo ito, mga katropa?
2: Og tinuod man galing involved sa drugs. Murag maglisod punta kayo. Murag makaingunta nga dili ang ngayan niya di ALJ pagyot pa sila. Nako.
1: Wala ilain makuha?
2: Okay lang unta.
1: Wala ilain makuha di ang kanang dili pwede mahimuan og kanang question sa tao.
2: Walay background ba? Nya ang background pagyot kay drugs. Okay lang background kay nakapatay? Ya, drugs ang background niya.
1: Magani ko wala gibutang si Trillianes.
2: Na, samot og na atong na si Trililing. Na. Di magsilbi.
1: Sige, ingon dris ka tropang Aragon Mark James sir. Ang gikabalak-an nako inyong mga kaubanang media. Staff ni sa mga saya sa Senado. Og ubang senadors nga nataranta og naga tulakay og hilak. Buti safe sila. Makaulaw jud na balitaan na sa laing nasod. Oo. Katrupang Aragon Mark. Tinuod ni mong giingon nga that time kagabi mao to ang tension sa Senado. Akong gi tan-aw pud nagtuo ko katrupang Junji nga.
2: Oh, ganang
1: kining na-adapt na gyud sa international television. International media. Search ko sa mga channel. Ani gawas ko dito sa kanang Al Jazeera bitaw.
2: Oh, managani ang naa dito sa Senado gabi.
1: Na Senado nagreport.
2: Nagreport
1: lagi.
2: International na. Grabe no.
1: Katagitso sa
2: pasabot ni nga mukang bibig garon sa mga angkorman ng mga dagkong istasyonan sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan naman yun eh. Kay dili man ingon lang barangay lang ni nga isyo.
1: Magani.
2: Oh, nani man kag Senado gilusob.
1: Actually mga katrupa. Dito sa gawa sa nasod mga katrupa. Makaingon kita nga baho ni Pilipinas.
2: Ay siniguro.
1: Ngano man?
2: Siguro yon.
1: Kanamang kung hitabo, kini man kung hitabo na to sa Pilipinas. Ako kung maingon ninyo mga katrupa nga gisgutan na mo ang mga isyo mga katrupa.
2: Mm-hmm.
1: Kung sa ragyo ito nakita nga nagsubay ta sa isyo. No? Dito sa gawa sa nasod, kanang ilang mga media mga katrupa gumikan kay wala sila'y kalabutan diri sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
1: Maura po na ang ilang ipagawas mga katrupa kung unsa ilang nakita. Unsa'y nakuha nila ng mga dokumento katrupang mm-hmm. Junjay,
2: oh.
1: Wala yun ay filter-filter.
2: Wow.
1: Wala ta mag-ingon mga katrupang masubo ta mga katrupang dunay mga impormasyon
2: mm-hmm.
1: diri sa atong nasod Pilipinas nga sometimes dili mong gawa sa media.
2: Oh.
1: Ha?
2: dili na.
1: Oh. Pero dito sa gawa sa nasod mga katrupa,
2: wala dito.
1: Kung unsa'y makuha nila
2: oh, maugin na.
1: Nga balita diri sa Pilipinas,
2: maugin na.
1: Gumikan kay kini nga mga media sa gawa sa nasod, wala man sila labot diri ah. Wala sila kahadlukan. Mugawas gud ang mga balita.
2: Balita. O, unsay tinuod nga nasapon nila.
1: Nasapon nila diri sa Pilipinas.
2: Sa Pilipinas pag cover.
1: Mugawas gud na.
2: Mugawas di ili gud na mahitabong di mugawas. Sa ato nagbinuthanay.
1: Now, katrupang Junjay. Kung mugawas na dito sa gawas sa nasod, nasayod na sila unsay chronological event. Unsay sunod-sunod, unsay sinugdanan sa isyo. Mga katrupa, kung makabalo sila unsay sinugdanan sa isyo, masins good nila nga gumikan ni sa korupsyon. Di ba?
2: Tinood yan na.
1: Nagsugod ang tension gumikan sa
2: korupsyon.
1: Korupsyon nga isyo. Nagsunod-sunod na. Unya, unya karon na flood control. Hantun nga nagkunik-kunik na. Unsay mahitabo? Daot ang Dagwise Pilipinas mga gadrupa. Kung sa ato mapilter or filtered dito sa ila.
2: Wala gyud da.
1: Wala na.
2: Makaingon na sila Bastilan, daot pa kayo ang nanlingkod, daot pa gyud kayo ang baho, pagyud ang binuhatan sa Pilipinas perting luya, doble. Kanabang murag yung naagtang ba?
1: Grabe.
2: Dili gyud basta-basta. Ulaw eh, nalimang kagkabiran ka og tagagawas.
1: Oo naman, no?
2: Ina kayo paminawon
1: ana.
2: Iya unsa na di ikasultis mga presidente dito?
1: Kuhan ko nun i-title kadropang Aragon Mark James nga sa imong pangutana unsa i-title na to sa movie. Dunay nag-ingon diri nga ang i-title sa movie sa Senado ang Provinciano Senate Edition. So
2: Astilan.
1: Maka-stressay. Mga katropa, abi ninyo kiningdagan na to karon sa sitwasyon. Dili na ni siya ingon nga mag-apil-apil pataan ng mga politikang laban-laban nula eh. Samo kayo na. Ang ato ba?
2: Hasol kayo yun.
1: Ang ato ba? Ato siyang giistoryahan mga katrupa. Gumikan kay mao may atong nakita nga mga tension.
2: Oo, gabi eh. Lisod
1: po. Lahi atong istoryahan. Lisod po nga. Dunay tension sa Senado. Kaya maghisigot taong
2: dili og kanang pista.
1: Maghisigot ang dili, maghisigot taong Duterte.
2: Duterte,
1: No? Dunay hitabo nga init kayo sa Senado.
2: Nagkagubot na.
1: Nagkagubot na, lisod po, maghisigot ang pulong. Mauna akong point, katropang Junji. Dili kay moingon si Ironheart nga ang mga Marcos na may inyong gisigutan. Dili, inga na.
2: Dili.
1: Ang panghitabo, dili kay Marcos. Ang panghitabo, unsay. Kay kining matag, everyday, matag-adlaw mga katrupa, paminawag na unsay atong isyo, di ba? Kung magisgot may mga katrupa, panghitabo man, kanang unsay na hitabo, wala may magisgot din nga mo, balik may kung asa to, angay na ito, okiton. Unsay hitabo, no, kagahapon, nagisgot ta. Unsay hitabo, ang nahitabo katong kagahapon, ang atong gisgutan is impeachment.
2: Impeachment.
1: Mao man nahitabo.
2: Nyakini po garon, kung open eh.
1: Karon nga nahitabo.
2: Bahin po, kagubot kagabi eh.
1: Katong nahitabo kagubot kagabi
2: eh. Mao man nagiabangan sa mga tao.
1: Correct.
2: Mao nagiabangan sa mga tao.
1: Ingon bitaw sila katrupang Junjay nga. Maghulat ako unsay gisgutan.
2: Unsay gisgutan, oo. Kaya ano man, kuhan yun eh.
1: So, mao na ang nahitabo kagabi eh mga katrupa, mao ni karon. Abang na punta kung kinsay manubag ani mga katrupa. Kay si Presidente Bongbong Marcos, mismo siya ang nisulti katrupang Junjay, nga walay presensya kuno sa NBI. Kay iyang gitawagan si Matigbak, Kasi nagtuo mong nasayaw kong litok, ha?
2: Oo,
1: ako lang yung nangingan lang matigbak.
2: Oo, matigbak, oo.
1: Okay, wala mag nahulog na niya, wala na niya ma saktong urog.
2: Wala na ginama, oo.
1: Gusto na magtigbak. Oo, gitawagan ko niya sa matigbak. Ingon mo ko na sa matigbak nga. Wala man ko nagbando.
2: Oo.
1: Wala. Iyan gigilimod nga, wala presensya sa...
2: Wala may presensya sa NBI.
1: NBI? Bullseye! So, katropang Junji, kung kana ang iyang gi... pagawas nga impormasyon, so diha na po na ko anon kung nagsulti bang tinuod si matigbak.
2: Okay, naarabay na dakpan
1: na karon kay naa may mga nadakpan.
2: Oo, naarabay na dakpan
1: na video.
2: Oo, na video.
1: So niya karon unsa uman nimo na
2: niya maka unsa mao nimo na unsa uman nimo na pagpanalipod karon kay naa may nadakpan.
1: Oo, unya katrupang Junji nanawag gitawagan si matigbak. Nila ni Lorraine Legarda.
2: Oo, nila ni Cayetano.
1: Cayetano. Nga, kung pwede, withdraw ng imo mga tao dali kay gubot na. Kung siya'y tubag, wala man kung siya gimanduan na na inbedya. Kadro bang yun, Jay?
2: Pastila na lang.
1: Kung ikaw ang pinaka-highest.
2: Hindi ka bulok. Bulok rigid po.
1: Kung sa may tubag niya dapat. Ang tubag niya ato, Kadro bang yun, Jay?
2: Among i-verify, ma'am.
1: Oh. Kalma, kalma.
2: Senador, kalma lang mo, ma'am. Oh. Kay among i-verify, ma'am.
1: Actually, wala magigoy gipadala.
2: Oh.
1: Pero ayaw ka balaka.
2: Kaya among i-verify.
1: Kaya i-verify na muna.
2: Kung unsa ka tinuod.
1: Kung unsa ka tinuod. Ano ang tana?
2: Oh.
1: Dili kay, ayaw ko siyang kahi.
2: Wala naman.
1: Nasuko na siya.
2: Nasuko naman yun noon.
1: Nasuko siya, Kadrupang Junji.
2: Oo niya, director.
1: Murag, nahulog naman siya, Kadrupang Junji nga.
2: Director siya, unya. Nasuko. Senador. Ay, nako ni mo, matigbak.
1: Matigbak, ha?
2: Matigbak.
1: So, maugita na kay, ang trabaho sa NBI, pag doon na yung mga krimen, usa na sila kay, gan lang, ganit kang National Bureau of Investigation. Now, karon kay Senado, highest department sa itong gobyerno,
2: unya.
1: Kung giingnan ka katrupang Junji, nga doon ay tensyon pagitabo, automatic, kay ikaw man ang National Bureau of Investigation.
2: Imbestigahan mo.
1: Ato nang kuan. Mag-imbestiga ta. Right away. Right away. But pasabot. Diha na yun.
2: Sige. Magpanalamig tao diha, ma'am. Among paimbestigahan. Unsan ni katinood.
1: Ang iyang tubag miingam hinoon nga. Kadropa nga. Ay, basig ka makagubot na hinoon.
2: Murang
1: nahulog na hinoon.
2: Wa man may gipadala. Unsan man. Namakak ng taga GSIS ay video ng gawas karon. Niya naapagi sa Billionaire News karon gigawas nga ang asawa gud sa agent nga nadakpan naa dito.
1: ambot ni unsay dagan may tabuan ni mga katropa, ha? Oo, tanaw na to ni unsay dagan ani.
2: Ang pinag gyud ka maayo ang dagan nga maundang ang kagubot. Respetuon gyud na lang gyud.
1: Balaod. Balaod.
2: O ang balaod. Hulaton na lang unsa gyud desisyon sa Supreme.
1: Kay mao man ni ang mahitabo mga katropa. Nga nagkagubot na siya, gumikan kay bypass naman ang balaod.
2: Kaya mahitabo ni katropang Ray, kung ilag yung ipugos, doon nagyugira mahitabo ni sa sulod. Musukol na yun ng mga...
1: Dili, nahitabo na lagi.
2: Magbinutan ay...
1: Nagbinutan ay nagani.
2: Mas musamot pag yun eh, kung ilaha pag yung ipugos pag-ayo.
1: Correct.
2: Kung ang ilan na lang buhaton ane, kaya nahitabo na mga nanay binutan ay, hulaton na lang yun ang desisyon sa... Pinaraman lang si 72 hours, oy. Ano man yun, magkisi-kisi man yun in town?
1: Ano magdali?
2: Magdali man yun. Total gilihok naman, ha?
1: Abi ninyo, ano magdali, behind that, nay reason.
2: Ana yun ang nahitabo.
1: Ang pamuta na, og nay reason, unsa kapon nga reason ka doon, Junji. Di ba?
2: Unsa ka, muna ipanguta na nga.
1: Basta ako ane ka doon, Junji, may ngon ramabog ko, nang dahil ni Bato, niabot siya atong tungura mga kadrupa napulihan ang Senate President. But masabot niya ay
2: si mula apari hanggang hulo.
1: Napulihan. But masabot naanday kang Bato. Hawak ang bit.
2: Ang bit.
1: Wa mamputay. Hawak ang bit diri kuan kanang kanta.
2: Makuan
1: na puta, no?
2: Okay, may nga man si Mitch nga nganong naghawak mo ang bit ng bulls ay man mo diya.
1: So si Bato, mauna makaingon po tayo, anong dalion nila si Bato?
2: Okay.
1: Nahawak ang bit.
2: Nahawak ang bit.
1: Oh.
2: Kanya karon kay na kuan naman. Napuliha naman yun.
1: Nagmahay-mahay ra ba si... Si Lacson, kaya ano kuno si Lorin Legarda?
2: Oo. Ni kaliwa sa ila.
1: Ni kaliwa sa ila. Waman lamang kuno mananghin.
2: Siyempre, ang og ako po'y inahan, uy, akong anak, og asa siya dito ko.
1: Oo.
2: Hindi. Siyempre, ang anak.
1: Gusto ni Lacson nga mananghin.
2: Mananghin, uy. Mananghin man nga.
1: Nalain kuno siya.
2: Oo.
1: Mananghin.
2: Ayaw nga siya.
1: Oo. Sige.
2: Nalain siyang kakunot.
1: Alas 8:46 mga katurupa. Break mo na ta, ha? Balik na may humaning pahinamdam.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
5: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-iwan ko Santon Plus.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
13: Ah, sige na. Pagpalit og daghan na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
2: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
3: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
2: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itigdino kayong Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: All right, oras, alas 8:52 mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Oras, ato sa grato mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, alang kinis ato mga mag-uma. Magpalambo sa ani. Mapalit kinis sa mga agro-store.
1: Bullseye!
0: And of course, usab, hatod kinis mga katrupa. Okay, sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Kapi-kapi ka lang apan na healthy ka na mga katrupa. No? Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kinis mga butika. Usam diri sa itong Sibyaan.
1: Bullseye!
0: Once again, good morning. Dina sa may RDE Pharmacy, Talakugon.
2: Talakugon. Good morning diha ninyo.
0: Ato na nga bisitaon po pohon. Og upan nga mga pharmacia, no? Good morning. Diri sa Agusan de Lizor. Pwede ba mag-text diri kung namina mo taga-parmasya para ma-shout out po na to? 0919-793-1893.
1: Bullseye!
0: Yan.
2: Para mataga na to pagtagad kay...
0: Mm-hmm. So, dirin mo, di ara, nakita na ako katropang Junji. Asa man ni police na nakit ka okay haman naman ni na ang mga batch ni Kuan kining
2: Bato de la Rosa.
0: Bato de la Rosa, mga classmate niya sinag okay sinag class of 1986. So, ang uban siguro ani nag-retire, ang uban active.
2: Ang active pa. Oo.
0: 1986 no?
2: Oo.
0: So nagpakita og suporta mga katrupa ngadto kang Bato. Oh, sa PMA, Philippine PMA. Military Academy.
2: Academy.
0: Oh, nagpagawa sila og formal nga pamahayag sa suportang sa mga miyembro sa Philippine Army, Philippine Military Academy.
2: Mm-hmm.
0: Ang sinagtala class of 1986. Alang kini mga katrupa sa ilang classmate nga si Senador Ronald
2: Bato de la Rosa.
0: Bato de la Rosa. Sa ilang manipisto, matud pa sa grupo, ilang giila katrupang Junji si De La Rosa isip kauban niya to sa PMA nga ilang nakaila pinaagi sa tuig nga diin ilang nailhan ang karakter ni Bato, ang disiplina, of course naa kanunay ang ilang brotherhood.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So ang ilang suporta katrupang Junji gipagawas ilang mapangalan. Sila si E.D. Binigay, Eli De La Paz Alberto, Magno Adalin Jr.
2: Murag
0: daghan naman ni sila katong isa-isa ho, no? Hantod na ni sa ika number 78, Tutsi Casio.
2: So, pati daghan na ang...
0: Daghan.
2: Daghan yung support.
0: Actually, kini-kini magunming ani na makita na to katropang Junji kung doon ay mga suporta. Naghilom-hilom na yung palibot ani.
2: Oh, daghan kay mga gani gabi daghay mga nangabot pod nga mga retired pod nga mga kuan magsundalo nakigsimpatiya gyud pod sila. Kay ang uban ang kuan ni katropa gud gumikan kay wa na gyud sila nakasabot gyud. Wa na gyud sila kasabot.
0: So, depende ra man gyud ni sa hitabo karon og moingon tag nakasabot ta. Inyo po na pero kung sa dagan karon mga katrupa, giingon bitaw nako sa niaging tuig pang iskutana dito pa migbayukan ato nga time murag halos na pukos sir gud ang trabaho or kining tension sa politika gud mga katrupa.
1: Bullseye!
0: No? Ang pinaka-issue gud ani katrupang Junji nagsugod gud sa issue ni kanhing Speaker of the House Romualdez.
2: Dito gud ta. Dito ba gyud na sugod?
0: Dito.
2: Dito gyud na sugod. Hala, hangtod ni kanat-kanat na. Dito na ni kanat-kanat. Pero ang pinaka punuan gyud ani katropa nga ri ang issue gyud sa flood control.
0: Flood control na. Ang pinakadako na nga issue.
2: Diha no? Gyud ni nagsugod. Kay mao man ay isa sa ginadepensahan gyud nila nga dili gyud na ma taga ag pagtagad sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Kaya pag once magod maabot sa Senado na nga maisgutan ko dito, manunga magod ang mga witness.
0: Sa mga pag lusot sa Senado sa Blue Ribbon, nga murag wala ma-interest sila ana nga mga...
2: Mao gani na, diha man nagsugod.
0: Sa Kang Lakson. Kaya ito si Marculita, iya mga ipatawag.
2: Ipatawag, ito, mabito ito ni nating alat nga, uy, namay gutisa.
0: Pero ang giingon nila, kadrapang yun, jay nga, kitagaan ko nag-script si gutisa. Murag, kung maingon nag-script, actually, sa Senado, mangod katropang Junji, kung nagduda ka nga, scripted ang gi, kung ano, kanabang dunay gibasa, kaya katong kang gutisa, normal man siguro katropang Junji, nga maghawid yun siya o kanang basahon niya.
2: Mao.
0: Oo, niya. Kung ikaw si Marculita, nasayod po ka kung saan na iyong gibasa, kaya ikaw kay chairman. Pero kung akusahan mo, nga gitagaan si gutisa o adi naman to chairman si Marquito the time, no?
2: Oo, oh, kato. Dili na
0: siya. Siya na ang nagkuan, kaning nag-invite. Oo, oh, okay. So, but pa sabot, kung nagbasa si Marculita, unya nakita niya si Gutisa nga, uy, ang gibasa ni Gutisa, di man dili alagi mao.
2: Di man mao.
0: Pwede siya makurik.
2: Oo, oh, mingon niya. Oh. Dili man ni mao.
0: Wala nagpasabot siguro, katropang Junji, nga imong dudahan, nga iingon ni mo, nga gitagaan niya i-script si Gutisa.
2: Oo, oh, mayroon i-scripted.
0: Ang chairman, anak, si Lacson ba yan? Oh, kanong dumama ka tropa katong sa Blue Ribbon nga committee? Di ba? Ah, kung duda ka nga, gitagaan og kuan kining gitawag na to nga
2: scripted dadaan.
0: Script. Di ba? Namo sila katungod nga mo cross examine?
2: Na.
0: Kay ang baka ka tropang Junji, mailhan mo na kung i-cross examine nimo?
2: Oh, kung nagsulti bagis tinuod.
0: Nagsulti tinuod?
2: Kung ang original nga statement og unsa ba?
0: Mm. Oh, nagod siya. Ila ang kahigayunan kung maingon taong.
2: Mao.
0: Gihimo ang script. Ika ng script. Normal, maura man ang ilan ito. Kung ikaw mo cross-examine ka, mabaluan, maganda ni mo. Pero akusahan na ni mo ang kitagang script si Gutisa, kaya para lamang mapahilom, talaw si Gutisa karon nawala.
2: Wala na.
0: Lanong giwala pa si Gutisa.
2: Nalinaw na.
0: Nawala, gumikan kay kanto, hadlock gito mauto yung magpagawas sa mga impormasyon.
2: Siyempre, kaya maguyod pang mga kabanan.
0: Nga naman ang 18 Marines,
2: nga
0: naman wala man nila nagi...
2: Tagay pagtagad.
0: Wala man na giimbestigahan. Nga gusto na yun nga mupasibaw sa ilang nahibaluan mga katropa. Di ba kadudahan?
2: Hadlock yun.
0: Nga naman si Singson. Nga naman si Singson, di man nila kuanan.
2: Ka mga lihiti mo, anak, nga mga kuana. Resource person.
0: Correct. Nga naman si Saldico. Nga nung di man nila i-online.
2: Samot to. Samot na to. Mahadlock yun sila. Kaya, uy, nako.
0: Naamay mo cross-examine ka, tropang John Jay. Kung tinood ka ng sulte,
2: naamay mo cross-examine.
0: Cross-examine ka.
2: Unsa ka tinood.
0: Ay, alas 9 naman lamang ni mga katropa. Maulagi na, giingon na ginako sa Surigao noon pa.
2: Talo-talo.
0: Pag talo-talo na to, ini.
2: Ang ending yun na ni katropa ang naray. Talo-talo.
0: Talo-talo.
2: Talo-talo.
0: Maamon lagi. Kung sa Tagalog, okay-okay ra.
2: Okay-okay.
0: Talo-talo, pili-pili.
2: Talo-talo
0: man, na kay Surigao naman.
2: Surigao naman kitalo-talo.
0: Adyo ta ni Diyos in him, ngayon talo-talo.
2: Mora ba na sa pinulungan nga buang-buang.
0: Ayaw na barang katropang Diyos. Ibaluan ta ni Mita. Ayaw ba na? Baluan ta ni Mita?
2: Or binuang buang man eh.
0: Binuang buang man.
2: Muna yung sa Bisaya.
0: Kung may pagtalo-talo ni Diyos sa ato.
2: Sa Cebuano. Pero kung sa Surigao nun kay talo-talo man. Adyaw ra ko tag talo-talo eh.
0: Adyaw ra ko si talo-talo ni Diyos. Adyaw ra ko si talo-talo ni
2: Diyos. Nako.
0: Mga katropa, walang tayo oras, no? Doon na kita ay 1 minuto. Nagalabay sa alas 9. Lapas sa itong orasan, mga katropa. Manamilit na sab kita, mga katropa. Huwag manapatapuhon. Sangala na lang sa Kreatibuang Puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM Agusan, 91.395.7 sa kontrol ni katropang Keanu G. Sibian. Sangala sa itong news and public affairs sa pangunan sa itong news director katropang C.G. Salvanloy. At itong news sa katropang Limulukay, mga anchor supporters sila sa katropang Ri Alinton katropang Ali Bisante. Mga katropa, ako si katropang Ri Celeste Sorobascas.
2: Ako sab si katropang Junjel Lebrias.
0: At muntang katropang tanan,
1: The Ligon,
0: ang Diyos.
1: Bullseye!
3: Ka-exciting!
4: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be?
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
4: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Crop Gold Buy.
8: Ha? Sa Crop Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
9: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa day nang Crop Gold Buy?
9: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crop Gold daghan na ang migamit niini kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maudi na ang Crop Gold, bay?
9: O, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit kong Crop Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.
10: Hining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Oil. Alang sa nindot nga masahe, proteksyon sa atong kalawasan o relax matag-adlaw, manghaplas ta sa Santon Plus Herbal Oil.

0: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sahab, dini sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon karong orasa ang sentro.
1: Sentro.
0: Adlaw karon ay galang nga Webes sa pitsa 14 ng bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si Katropang Keanu J. Sibial. Sa ngalan sa mo station manager, Katropang Ray Celeste Sarbasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am Sege Salvan Louie. Sa Tabakobanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limwell, Pagalaran, Ukay. Kutob talas dyan sa buntag, no? Mag-uban-uban kaninyo. Alang sa pagatod nga na kaninyo sa mga balita, no? Impormasyon. Uguban pa ang mga isgutanan nga atong pagkataga-aga pagtagad nining adlawa. Ilabi na nga karong adlawa, Webes. Dili lang ta makafocus karon sa mga balita diha sa palibot, kay init kayo ang atong palibot og kining tanan ay isgutan na may kagaina sa bullseye. Ang atong tagaag pagtagad karong adlaw, mga katropa, kay Webes man ang balita puta sa maayong panglawas, ha?
1: Sentro
0: sa balita sa maayong panglawas og syempre, mga katropa, pinaagi kini sa atong municipal health office nga atong makauban unya, mga katropa. Ang atong pagpanag-uban, ato ipaybalo nga duha ka sibihan naga-broadcast ang XFM Bayugan, pinaagi sa frequency nga 95.7 o gadini sa San Francisco, mabati kita magkatropa sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan nga nagapaandar sa ilang mga radyo atong mga nanay o mga tatay, na maayong pagsikay-sikay ni ining buntaga. O gadita maglangan mga katropa, di ay tuod nakalay po ta sa Facebook, ha? I-share ninyo ang atong pagpanag-uban. Pwede po mo makapaabot sa inyong mga pangutana, mga komento. Ilabi na sa hisgutanan karon, gikan sa Municipal Health Office, ilahan ng programa ang Bugsay On Air.
1: Sentro.
0: So, dire lang ang gisingit mga katropa sa atong tulumanon ang sentro para po datong mabati ang mga update. Ilabi na sa pag-atiman sa atong panglawas. Pinaagi sa mga kasayuran, gikan sa atong agency sa gobyerno. Ilabi na sa atong health department. Dita maglangan mga katropa, atong makauban karon ang ato po ni nakauban ni atong miaging simana, no? Si Ma'am Bel Saludes. Sakto ba, ma'am? Ikaw siguro ay magpaila-ila po, ma'am. O siyempre, para po mahibawaan ang imong posisyon sa MHO.
2: Okay, so happy and healthy morning once again, no? Sa tanan atong mga katropa, mga kabugsay. So, sa ako ang dakong pagtahod ngadto sa tanan natong mga suking tigpaminaw, ilabi na yun sa ato ang mga personahe diri sa XFM San Francisco, pinangunahan sa ilahang manager, no, Sir Ray Sora Vasquez. Mayon man sa ako ang partner diri, si Sir Limuel. Good morning kanimo, sir. Ngadto sa tanan nilang personal diri. So, kani ang inyuhang once again, ania na po ng ato ang programa Bugsay On Air. Hatod kini ninyo sa ato ang buhat sa Municipal Health Office sa lungsod sa San Francisco. And kini ang inyuhang Health Education Promotion Officer Mary Bel Verano Saludes. So naanapod tay topic nga mahimong sentro sa ato ang hisgutanan this morning. Before that, no, ang ako ang mainiton nga pagpanimbaya kay init kay isgawas gyud. So mainiton kay yung pagpanimbaya nga to sa ato ang mga katauhan sa lungsod sa San Francisco. Ilabi na yun dito sa ato ang Honorable Mayor, Attorney Grace Carvel Paredes Bravo. Good morning, mayon man kang Honorable Jing Pulvera, nga ato ang Vice Mayor. Nga to usab sa mga miyembro sa ato ang Sangguniang Bayan sa lungsod, sa ato usab ng mga lumilihok sa mga barangay, ato ang barangay captains, mga barangay health workers, ato ang rural health midwives, and ato ang mga nurses nga naakaroon sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay health station. Busy na po sa pag-atiman sa ato ang mga kliyente sa barangay, no, sa nagkadaiyang mga panginahanglan sa panglawas. So karong adlaw, no, thank you day kayo sa tricycle driver nga naghatod diri sa ako as a station nga nahimog na sayo-sayo ko, no, ato ang driver diha nga init kay sa palibot. So inom tag water aron maampingan, no, healthy gihapon maskin gabiyahita sa init nga panahon. So this morning ang buwan sa Mayo, no, nahimo na siyang gina-celebrate na to ang Safe Motherhood Week every second week of May. And our discussion today na sintro diha pod sa to ang Safe Motherhood. So kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol may garantiya. Tungod kay kung ato agyong mahatagan og pagtagad, labi na ang pagmabdus sa kainahan, sigurado yung healthy ang iyahang pagmabdus, malikay siya sa mga balatian, mga komplikasyon, maingon man mugawas nga healthy usab ang iyahang giburos nga bata. So, ang ato ang discussion na sentro kung unsa ni siyang prenatal care. No? O ang prenatal care usa na siya ka mga serbisyo nga ato ang maangkon sa ato ang mga barangay health station diha sa tong tagsa-tagsa ka mga barangay. So naatay prenatal care sa private, naputay ginatanyag nga libre nga prenatal care sa ato ang mga barangay health station. So ato ang mga buros karon o nagplano diha nga magburos. So maminaw tano kung unsa di ay ka importante ning programa nga prenatal care. So unsa di ay ang unsa ang prenatal care? So, muna siya una nga pangutana. So, ang prenatal care, usa kini kamatang sa pag-atiman sa panglawas nga gidisenyo aron mapadayon ang kahimsog sa usa ka mabdos nga babayi ug sa iyang gisabak nga bata hangtod sa iyahang pagpanganak. So, mauna siya nga design yun ni siya aron maatiman, mahatagag maayong pagtagad ang usa ka buros nga inahan ug ang iyahang gisabak nga bata. So, atul sa prenatal care nga pag-atiman, ang inahan mo agi og regular nga medical nga check-up aron matan-aw sa doktor o health worker ang kahimtang sa iyang panglawas ug kahimtang sa bata nga naa sa iyahang taguangkan. So, maubitaw na nga atong prenatal care na agi siya'y regular nga schedule. Tungod kay aron matan-awan mamoni

0: iyang gisabak nga bata anaa sa labing maayong kahimtang sa panglawas. Kahimtang sa panglawas. So number one ay siya nga rason. Ang pagsiguro gyud nga ang madus nga babae o ang iyahang baby nga gisabak is healthy. Susunod, aron masayran og sayo ang mga komplikasyon ug matambalan kini sa hustong paagi. Tungod kay dili mahalikayan ang usa ka babaeng bursusahay na ay mga komplikasyon nga iyahang may experience, no? Ang uban, mukalit lang siya og arise. Ang uban pod na ay pre-existing medical condition na nga gamabdo siya. So mao nang kinahanglan nga mamonitor siya from time to time through regular prenatal care. Susunod, paghatag og edukasyon alang sa pagkaginikanan or pagkainahan. Tungod kay during sa ato ang prenatal care, naatay mga health education, health teachings nga ato ang ihatag ngadto sa ato ang mga mabdos nga inahan, ilabi na gyud kay naatay mga inahan nga wala pay experience kung unsa gyud ang motherhood. And motherhood is na siya proseso manggod. So inga na mo agi siya o stages. Labi na gyud katong atong mga kababayenan nga ang ilahang life sa dalaga pa sila. Grabe kahayahay, walay obligasyon. And ang pagkainahan mo assume ka usa ka responsibilidad. So mag aside nga ati manon imong kaugalingon na pay imuhang anak, imuhang patutuyon na isaktong pag-atiman ing anak na pay imuhang pamilya nga ati manon, so another siya nga obligasyon. So mauna siya nga apil sa ato ang health education gyud. Ang counseling or ang health teachings sa pagka ginikanan aron ma-assume gyud og tarong ang imuhang role as a mother. Okay, sunod.
1: So, ato nang tiwason unya ma'am, no, ang dugang pang mga pasumpay kay okay, importante okay. Kay nang ato mga isgutanan ilabi na ining importansya sa prenatal care. So, commercial sa ta ma'am Bell, no?
0: Okay,
1: inigbalik na to niya ato nang kumbatihon kay importante na sa ato mga inahan. Ilabi na tong wala na hibalo unsa day kay importante ang prenatal care okay. Diha sa atong PAPMABDOS. Balik ta mga katropa human sa pipila ka mga commercial.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natubangan.
9: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Eyes ko perme. Abi na akong Sir Eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So naluyan kay Kuksay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim habang ga eskwela ka. Trabaho pud ka, sukad na donggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitestingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko premium D3. Dinugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gud ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-premium D3.

0: Digestion Capsule nga makahatagog instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo.
2: Pakusog.
1: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
1: Turbo.
2: Doble.
3: Pre, itong ganito ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
4: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
4: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Pili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan lang sa tablas kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Manning sa tablas kape mix. Ano sa may ginabati na
4: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, oh, naulian.
5: So, kinig, palit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Okay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Ni arang-arang lagi ang kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas adto, sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay, nindot kay sa nga tanan oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po no, kaya po nakayon man ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: 27 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9 sa buntag.
1: Sentro.
0: Panayta sa itong pagparaguban sa atong tulumano ng sentro, oras sa todyo nato sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. No? Para sa tumakaigsunan dehang mahilig magpaniwang. O siyempre, para po sa gaan na ito nga pang, paminaw no? Sa itong panglawas, alam natang na doon na tayo gihambin nga suol nga tiyan o kinagitawag o bloating. So matagbuntag at yung pwede na tagdi mga pi kinirang Santon Gold Herbal Tea mga katropa ang atong gamiton mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar
1: sentro
0: mga katropa padayon ta sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ng sentro ug syempre sa ato pong tulumanon nga bugsay on air sa Municipal Health Office at itong padayonon Ma'am Bell no ang atong hisgutanan kung unsa ka importante daining prenatal care ilabi na sa atong mga kababayenan nga nagmapdos.
2: Sige, atong ipadayon no. So before the going farther no, so good morning day diha sa to ang Municipal Health Office suban sa to ang doctor diha nga nagkabisi Doc Ed, si Doc Kayla, Doc Karen. So good morning sa tanan natong mga personahe diha sa to ang Municipal Health Office. So padayon ta sa tong discussion mga importansya sa prenatal. So dugang importansya sa prenatal care, pag-andam sa babayi alang sa pagpanganak, pagpasuso ug pag-atiman sa iyang bata. Tungod part sa prenatal care, ginahimo gyud na sa to ang mga health worker no nga natay birth plan no kay aron maplano ug asa dapita siya manganak para mapangandaman niya pila iyang magasto ing ana kinsang iyang ibilin sa iyang mga anak sa balay so naapil na siya sir sa ato ang angay nga pagpangandam kung ang usa ka babae magmabdos and part na siya sa amo ang apil na siya sa ato ang prenatal care gyud nga ato ang mga kababayen anaay gyud na sila birth plan nga ginapirmahan so nakaplano didto naka-state didto asa ka manganak kinsang doktor ang mo assist or kinsang health worker ang mo assist pila imong budget sa so, ana no nana na siya diha and apil po diha ang ato ang breastfeeding unsay pamaagi sa pagpasuso apil na siya diha nato ang ginatudlo ug ang pag-atiman sa usa ka bata apil po diha ang ato ang mga butang nga angay andamon so mao nang importante gyud kaayo nga magpa-prenatal ang usa ka buros ilabi na gyud katong wala pag experience no sa pagbagsa pagmabdos okay susunod mga kabahin sa prenatal care or inclusion. So number one, pag-ila sa mga risgo. So maubitaw na siya nga kinahanglan magpa-prenatal gyud ta. Kaya aron mailha na to og nabilong batas sa mga pregnant nga mga women. Tungod kay sa itong pagbabdos manggo dili malikayan ang uban mo kalit saka ang ato ang blood pressure sing ana mahimo tang high blood during sa pagmabdos and ang uban pod mo kalit og saka ang ato ang sugar so ing ana sila mao nang kinahanglan ta magpa-prenatal aron mo undergo ta og mga laboratory no kay aron mas ma-monitor ma-identify og naanabit ta na bilong bata sa mga ang atong pagbabdos na aduna bay risgo okay sa pagmabdos pa lang gyud usa na siya karisgo labi na gyud og wala siya'y proper nga prenatal care tingana no sunod paglikay o pagdumala sa mga sakit nga may kalabutan sa pagmabdos o uban pang kasamtangang mga sakit so sama sa kung giingon ka ganina so natay mga mabdos nga naay mga gipangbati daan so mo na siya nga kinahanglan ma-monitor pod sila kay og dili po na kaya diha sa ato ang barangay level ato amon po na siyang i-refer didto sa ato apong specialized yun nga mga health workers like ato ang mga GNY nga mga doctors so yung ana no para sa mas advanced nga pag-atiman susunod kabahin usab sa ato ang prenatal care ang edukasyon sa maayong panglawas ug paglambo sa kahimsog so health education apil po na siya sa ato ang prenatal care so importante gyud ang pagpa-prenatal aron kato siya ato ang matagamtaman okay sunod mga paagi sa pagpabiling himsog sa panahon sa pagbabdos. So na yung mga recommended diri nga mga pamaagi or mga techniques ni siya no nga mga angay natong mahibaw-an aron masiguro natong safe ang atoang pagmabdos, magpabilin tang himsog while nga gamabdos ang usa ka babae. So number one, unsa man? So, ligtas na pagbubuntis ay tiyakin walong antenatal check-ups ay kumplituhin. Kung maingong kag antenatal, so mo na siyang prenatal, anti before ka manganak. So before. So dapat makaangkunta og walo ka prenatal visits or more dito sa ato ang health workers or sa ato ang barangay health station sa ato mga midwife or sa ato ang mga nurses or doctors baka karon. Kinahanglan walo ngadto or more pa nga visit sa tuang mga doktor. So unsa man siya sa unang trimester tungod kay ang ato ang pagburos na bahin siya sa tulo ka trimester no, unang tulo ka bulan, dayon 4 to 6 months, dayon 7 up to 9 months na dayon. So mao na siya tulo ka trimester ang ato ang pagburos. So dapat sa unang trimester sa ato ang pagmabdos, so nakabisita na tagkausa diha sa ato ang health center aron mahimuan ta og record, uy buros dai ni siya no, so makuha an ta og initial nga mga information, ma-assess ta pila ka bulan imong tiyan ing ana sa pagkakaron, pila na kaadlaw ang imong tiyan, kanus-a pud ang imuhang possible nga expected date of confinement or expected date of delivery. So diha siya sunod sa ikaduhang trimester, dapat na napunta na kaangkunta og another 2 visits. No? Sa ikaduhang trimester, diha, mahimo ta nga i-refer na for laboratory. Sa ato akaroon, daghan na kaitang mga laboratories. Counseling, HIV counseling, appeal na po na siya. Diha. And, huwag na amang galing tay ma-identify nga risk sa ato ang pagburos, ma-refer ta nga to sa mas higher nga health professional for immediate nga intervention. And diha pud nga panahon maka-start na pud ta og take sa ato ang mga supplements. And mahatagan ta og unsa mang importante gani a bakuna sa pagmabdos, mahatagan ta og anti-tetanus nga vaccine diha sa ato ang ikaduhang nga trimester. So sa ikatulong trimester, so magkinahanglan ta nga makabisita sa atong health worker 5 check-ups or 5 prenatal visits aron mas ma-monitor gyud ang ato ang pagmabdos. Tungod kay diha sa ato ang 3rd trimester ang ato ang tiyan nagkadako, so pasabot ang ato ang bata nga nag-develop diha sa sulod, mas nagkadako siya and mas nagkinahanglan siya og dugang nga mga supplement og dili ka magpa-prenatal. So paunsa man nato ma-monitor ang imuhang sitwasyon sa pagburo. So mo nagkinahanglan ang usa ka mabdos gyud, siguraduhon nga naa gyud siya'y 8 ka prenatal visit or more pagani sulod sa iyahang 9 ka bulan nga pagmabdos aron masiguro gyud nga safe ang iyahang pagmabdos, nahatagan sa insaktong pagtagad, insaktong supplement ang inahan ug ang bata nga nagdevelop sa sulod. So muna siya 8 antenatal check-up. Susunod nga mga pamaagi. Okay, kaon ug husto ug balanse nga pagkaon. So mao gyud ni siya among gina-emphasize, proper diet, no? So naa diha sama sa gulay. Oh, pag-inom og gatas, pag-inom og tubig, wala dihay soft drinks nga gibutang. Prutas, no, ing ana. And X diha, avoid. Unsay avoid? Mga ilimnon, mga process ng mga pagkaon, mga preservatives, preserve ng mga pagkaon. So yung ana, no? Kay the more na siya nga na ay mga sodium content, no? So makapataas sa imuhang blood pressure sa usaka, buros. So yung ana, so likayan na to ng mga process ng mga pagkaon. Mahimo, prutas, gulay, inom tagatas, and water. Sunod. Okay, saktong pahulay o igo nga tulog. So sleeping position, tungod kay ang ato ang insaktong pahulay no, nanginahanglan yun siya og enough rest ang ato ang mga mabdos para pod giprepara man gud na nila ilahang kaugalingon for the great day nga moabot sa ilahang pagpanganak. So, puhon. So sleeping on the left side. So nganong sleeping on the left side man? So sleeping on the right is not dangerous daw based on research, but the left is preferred for optimal circulation and organ function both sa ato ang mama ug sa ato ang bata. So ideal gani nga pahulay pila gani to? So 6 to 8 hours of sleep. And sa ato ang mga mabdos, kinahanglan na gyud sila nap pod sa hapon or sa adlaw ing ana no, pero dili pod gina-encourage nga magsige na lang pod og katulog. Pero ato yung gi-encourage nga naagi kuhaon nilang saktong pahulay og igo nga pagkatulog. So 8 ka oras insakto na siya nga pagpahuway. Okay, sunod. Another pag-inom og dugang nga iron og folic acid nga mga suplemento. So nganong importante man kaayo ni di ay ang iron tungod kay no maglikay ni sa usa ka babayi nga mahimong anemic siya nga nagburos tungod kay ang ato ang iron is dugang siya supplement para ma-sustain ang enough nga red blood cells sa ato ang lawas aron enough ang ato ang dugo kay nakabaluta ang ato ang dugo is mao na siya ginasakyan sa ato ang vehicle na siya no, kung sasakyanan pa dili makaabot ang oxygen dito sa imuhang utok or sa uban pang mga importanteng mga party sa imuhang panglawas or adto dito sa imuhang developing baby, dili siya moabot dito og dili enough ang imuhang oxygen, ang imuhang blood tungod kay diha man siya mao na siya'y transport vehicle sa ato ang oxygen para moabot siya dito sa mga pinaka-importante mga party sa ato ang panglawas. And unsa man yung folic acid gani nga giingon diri, so ang folic acid ng mga suplemento so mag-prevent pud ni siya og neural tube defect. So mao na siya nga gina-emphasize gud na mo sa ato ang mga buros no nga ayaw huna-huna ang lasa sa iron tungod kay ang lasa mangod sa iron Sir Lemuel maoy kaning balibaran sa ato ang mga buros kay tungod daw bahong taya. Pero wala mo kabalo. Kanang ato ang iron supply nga ginahatag sa inyo ha, mao na siya pinaka pure good nga iron. So ang recommended nga daily dose sa ato ang iron sa usa ka mabdos is 30 to 60 milligram per day. So mao na importante gyud siya aron ma-sustain ang enough nga blood supply ngadto sa imuhang party sa lawas ilabi na gyud sa imuhang naga-develop nga baby.
0: Anyway, ma'am, daghan pa mga importante na itong hisgutanan sa itong pagbalik.
2: Yes,
0: na?
2: Sir. Yes, sir.
0: Mga commercial break sa ta, okay, uman sa sir, pipila ka mga pahinomdom gikan sa technical division.
2: Sige.

0: FM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Mati, kalang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
7: Kaya wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
7: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba.
7: Sa una?
6: O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
7: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kaya akong pumati. Yun.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya og glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee Mix.
17: Santone Gold Coffee Mix.
3: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mapalit sa mga butika.
20: Stanton Plus Coffee Mix.
21: May manamong pagkuhan sa kanang Stanton Plus.
22: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Stanton Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
21: Kuha, nakatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya yung prostate, kailangan may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayong tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee food kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
20: Nangapin na ka, gitambal ang pagkao, Stanton Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: 47 minutos mga tropa, nakalapas suman ang alas 9 sa buntag. Padayon sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ng sentro o siyempre sa programa sa Municipal Health Office, ang Bogsay On Air. Ma'am Bel, ato itong padayunon itong mga importanteng hisgutanan, ilabi na sa prenatal care sa mga mabdos na itong mga kababayanan. Naghisgut man to sa mga vitamins, mga pagkaon, ilabi na itong iron. So, padayon ta Ma'am Bel.
1: Sige, ato'y padayon. So, ang iron, mahinong danon alang sa normal nga pag-uswag o pag-develop sa utok sa bata, makatabang sa paghimo og dugo, nga gikinahanglan sa bata sa sulod sa taguangkan sa inahan o sa pagkawala sa dugo panahon sa pagpangana. No, tungod kay, very important ni siya, tungod kay ang brain, ang spinal cord, ang imuhang heart, ing ana, guban pang mga vital organs sa first trimester pa lang sa pagmabdo sa usa ka inahan, nag-develop na siya. So, ilabi na yun din kaning folic acid food, no, nga gidugang sa to ang iron, so natayroy iron plus folic acid, so importante na siya. Kaya ang folic acid po very important sa brain development aron malikayan po ang mga neural tube defects. So unsa man ang neural tube defects, ma'am? So ako na lang sampulan mo diha. So no, isa ka neural tube defects nga sampol, kung kuwang ka og folic acid sa imuhang ginatake labi na og buros ka, no, ang ubang mga bata magdako amugawas nga walay skull, no, walay skull, so less ang chance dili gud siya mabuhi, no. Ang uban pod, microcephaly ang tawag katong gamay siya og kaning ulo, gamay skull, so yung ana, no. So mao nang mabuhi man pero napoy chance yun nga dili sila makasurvive. So mga meningocele na ay manggawas nga dito sa ilahang spine, no, tungod kay walay kula pagka-close. Tungod sa kakulang sa supplement nga folic acid, wala nag-close ang ilahang diya sa ilahang spinal cord. So yung ana, no, spina bifida. So pwede na natong ma-search yung unsa yung ana, wala ko naka-post o picture diri aron inyuhang makita. So very important yun ang atong iron o ato ang folic acid nga supplement aron ma-sustain ang enough nga circulation and healthy ang brain development sa usa ka bata. So dugang nga mga pag-atiman sa usa ka mabdos, magpabakuna og duha ka doses sa tetanus toxoid. So importante ang pagpaprenatal tungod kay og nagkaprenatal ang usa ka buros, no, diha sa ato ang mga barangay health station. So naatay libre po ni siya nga bakuna sa ato ang mga buros, protection sa tetanus. Tetanus nga sakit. So kinahanglan ang usa ka inahan makaangkon jud siya og duha ka dose aron maproteksyonan siya ug ang iyahang baby laban sa tetanus. So ingana mga pagka ang schedule na to diha sa ato ang kuan, as early as pregnancy is detected, pwede po siya, or kung ang imuhang pagmabdos nag-abot na og isa ka buwan or 1.5 months, so pwede na siya ing ana, no. So natay mga aron maproteksyonan jud sa since ang ato among paggawa sa ato ang bata, so ang iyahang pusod, so prone po siya kaayo nga magka tetanus. So kinahanglan magpaprenatal gyud ta aron makareceive ta og libre nga protection pinaagi sa bakuna nga tetanus. And dili gyud ta kay ingon nga manganak pod sa ato ang mga balay tungod kay walay sterilize nga mga gamit, walay insakto nga mga gamit nga mahimong iputol sa pusod sa usa ka bata. So maunang ginapromote yun po nato ang facility based delivery tungod kay kung diya sa mga pasilidad manggod nga mga anak ang ato ang mga buros, siguradong maatiman, mahatagan og kaning early newborn care ang usa ka bata ing anang ang mahimong makaprotektar pod sa iyaha o sa iyahang inahan. Lakip na gyud ding ato ang sa tetanus, no? So naay mga sterilized nga mga gamit para malikayan ang tetanus. Okay, sunod. Okay, magpabiling aktibo pinaagi sa pag-ehersisyo. Ma-mintinahon ang Okay, magpabiling aktibo pinaagi sa pag-ehersisyo. Ma-mintinahon ang kalimpyo sa panglawas. So maskin pa og burusta dako imuhang tiyan diha, so pwede gihapon ta mag exercise, no, para ma-maintain gihapon ang ato ang healthy nga panglawas. And then mintinahon ang kalimpyo sa panglawas tungod kay naapod tay mabantayan pod sa ato ang mga buros nga magsigira katulog, no, ang uban dili ganahan maligo ato ang mga buros nga magsigira katulog, no, ang uban dili ganahan maligo. So inga na unsaon ninyo pag feel og healthy ana nga pagmabdos kung atong patuyangan pod ang ato ang gibati. So inga na siya lihok-lihok. So kita mga buro, ako galing magburo sa usa ka

0: Ang usa ka bae, pwede ra gud gihapon ay siya mag exercise. We have recommended exercise para sa tuang mga mabdos nga safe ragyud pod sa ilaha. And magamit pod sa ilaha labi na sa pagpangandam during delivery like our Kegels exercise. So ang atuang mga health workers ana pwede gud kaayo nga mutudlo sa atuang mga mabdos nga mga babayi. Okay, sunod. Ang atuang alikay ang pagpanigarilyo, pag-inom og alcohol o pag-inom og tambal nga dili prescribed sa doktor. So importante gyud na siya dili magbuot-buot og inom og tambal nga dili gyud prescribed sa doktor labi na og usa ka mabdos. Kay wala ka kabalong kanang tambala, dili na siya pwede sa usa ka buros. Malagmit mo apekto sa imuhang gisabak nga anak. So mao na siya no nga ayaw pagbuot-buot og inom og tambal nga dili gyud siya prescribed sa doktor. So duol gyud ta sa ato ang mga health workers or mga prenatal gyud ta kay aron ang ato ang mga tambal nga giinom ug na maganta gibati diha ang mga supplements nga ilang ihatag sigurado gyung na fit sa imuhang panginahanglan as usa ka buros nga babayi. So unsa maning preparations for safe delivery, safe birth. So natay isgutan kaning ato ang birth plan tung ako ang giingon kaganina, isa ni siya ka preparation pod no sa ato ang mga mabdos nga angay nila hinumduman. So unsay nakalakip sa ato ang birth plan? So number one, ilha ang pangita ang labing duol nga pasilidad para sa imong pagpanganak. So sa buros pa ka, imuha na ng i-locate daan ug asa ka mga anak pinakaduol nga birthing facility sa inyuhang lugar, no? Diri sa ato ang San Francisco daghantang mapilian. We have our RHU birthing clinic, no? Open siya 24/7, no? And kumpleto tag magamit. And limpyo pod kayo ang ato ang facilidad. And we are also PhilHealth accredited. So ato ang RHU na adiha. Sunod, ilha ang mga miyembro sa pamilya nga mukuyog sa inahan paingon sa pasilidad para sa pagpanganak. So lakip na nadiha. So imuha nang identify, ikaw muuban kas ako, ikaw ako ang ikauban sa ako ang pagpanganak sa ospital. And ikaw ang mabilin sa tuang mga anak, no? Ikaw mag-atiman diri sa balay. So ing ana, apil na siya diha sa tuang birth plan. Sunod, pagtigom og kwarta. Tungod kay ang ato ang pagburos, dili na siya ma-consider gyud sir nga emergency, no? Tungod kay natay siyam ka bulan nga makapangandam, no? So mao nang dili gyud ta matinga nga ang uban ato mga usay wala ka pangandam. Uy, nganong wala man naandaman? Nga pwede man gyud natay siyam ka bulan nga ipangandam. So pwede ta magtigom og kwarta in preparation para sa ato ang pagpanganak. So naatay mga suggestions na ana, naatay mga best practice ana ginahimo sa tumuha barangay nga makatigom ang usa gyud kaburos hangtod sa iyang pagpanganak. Sunod, iandam ang sakyanan para sa pagpanganak. So apil po na siya. So ato ang mga mabdos niya ng mga babae, no? Wala may kaugaling ng sakyanan, pwede ta mo kontak sa inyo ang silingan nga night tricycle nga atong ikontrata daan nga sir. Kung mga anak baya ko maskin pag unsang orasa sa gabi or basin mga anak ko ukadlawon, ikaw gyud ang ako ang pukawon. So apil na siya sa ato ang birth plan. Naaman mo's bukid or naaba mo sentro, kontrataha daan ang imuhang masakyan or imuhang driver. Unsa kong orasa mga anak, ikaw gyud ang ako ang sakyan. So apil na siya nakaplano diha sa imuhang birth plan. Sunod, iandam ang mga butang nga dadon. So og napaprinatal ka, kami nami ginahatag nga gamay nga mga papel, no? Pahinumdum na siya mga immediate kaayo nga mga kinahanglanon nga imuhag yung bit-biton, no? Panginahanglan sa bata, immediate panginahanglan sa bata paggawas niya ug ang imong immediate pod nga magamit pagpanganak nimo. So apil na siya sa imuhang iandam. Sunod, adto og panganak sa pasilidad. So wala gyud giingon diri nga panganak sa balay, no? Adto panganak gyud sa facility. So facility-based delivery yun ang ato ang gina-emphasize diri tungod aron malikayan ang mga posibleng problema o komplikasyon during labor and delivery. Okay, sunod. So, mami, manganak sa health facility upang masiguro ang ligtas na delivery. Ang mga health facility ay may mga trained health professional sama sa doctor, mga nurses o midwife. So, ang mga health facility ay may mga kagamitan at teknolohiya compared kung mga nakasbalay, no, kay guntingon lang nang unsa ni bawal na gyud na siya karon. So mao nang facility gyud ta mga anak tungod kay adunay kumpletong mga gamit ug limpyo pa nga mga gamit. Okay, another importance. Kung may emergency habang nanganak, handa ang health facility na tumugon sa iyong pangangailangan. Tungod kay naana tay referral system nga ginasunod. So from the RHU, o galing na ay mga emergency nga musit in during delivery, pwede na to na siya i-refer ngadto sa ato ang mga hospital, no? Masakay na sa ato ang mga transport vehicle paingon sa hospital tungod kay naa natay na establish nga referral system. So yung ana siya ka importante. Okay, so hapit na nga to ang oras, sir. So atong isgutan gamay ning mga danger signs, no? So, human, mo ni siya mga bantayanan sa usa ka buros. So, mga danger signs of pregnancy. So, kung ikaw buros diha, ada ka experience ani nga mga instances? So, vaginal bleeding, so ayaw, kumpiyansa. Oh, follow up sa imuhang doktor. Severe abdominal pain, sa inga ana, ayaw po doon kumpiyansa tungod kay basin og na ay mga komplikasyon dito sa sulod. Or basin baron ang imuhang baby, wala diha sa imuhang taguangkan yun ituro. Basin toa dito sa imuhang fallopian tube, ang ato ectopic pregnancy. So ang sign ana, isa, vaginal bleeding, severe abdominal pain, ing ana sila ang mga sign. Or baka ha ang imuhang pagplastar sa imuhang placenta or kaning imong inunlan. So yung ana, severe abdominal pain ang mga sintomas gihapon ana, and vaginal bleeding. Another danger sign nga ato ang bantayan, severe headaches or blurring of vision. Severe headaches, no? Kaning pagkalipong or paghanap sa pananaw, no? Tungod kay basin og sobra kataas ang imuhang BP. Delikado po na siya sa ato ang mga inahan nga mabdos. Okay. Sunod. Okay. Natay swelling of arms, legs, or face, fever and convulsion. So, mauni siya isa kahinungdan, no? Ang ato ang eclampsia or ato ang pre-eclampsia nga gitawag. Mauni siya isa kahinungdan yun nga malagmit. Og dili ni siya mamanage muhantong yun sa kamatayon sa usa ka buros. So, aron mamonitor yun taog tarong sa importante yun kaayo nga magpaprenatal ang usa ka buros. Aron siguradong mahatagan og pag-atiman, ma-identify ang mga risgo, mahatagan na yung intervention while sayo pa. Okay. So postnatal ta diretso, so human ka mga anak, no? Diretso ta sa tuang postnatal. So mami, kumplituhin ang iyong postnatal. So human na ta nagpaprenatal, so nanganak na ka sa facility, and unsa ning postnatal nga gihisgotan diri. So dapat para manatili ang iyong kaligtasan at kaligtasan ni baby, so mag postnatal care ka. So kanus ama na siya mahitabo, unang check up sa loob ng unang 24 oras matapos mga anak. So maubitaw nang sa facility ta mga anak yun, kaya ron after 24 hours mabisitahan yun ta sa ato ang mga doctors, nurses or midwife baron nga atiman sa ato. So yung anak, isa ka advantage kung sa facility na mga anak. So ikaduhang check up after delivery, ikatlong araw pagkatapos mga anak. So yung anak, aron mamonitor ta ang atong BP, atong discharges diha, mamonitor and appeal na diha si baby. Sunod, pangatlo, sa pagitan ng 7 hanggang 14 na araw pagkatapos mga anak, for further monitoring gihapon na siya. And ang 4 sa 6 na linggo pagkatapos mga anak. 6, so 1.5 month na na siya. Tungod kay diha, pwede na yun po makastart ang inahan sa iyahang family planning. Kung gusto siya mag-family planning, gusto siya nga mag-spacing sa iyahang anak, ay ha na pud sundan. So sa estimated anak nga panahon, pwede na pud siya. Appeal na diha mo ang family planning counseling, and diha na pud magsugod pud ang early immunization sa tuang bata sa iyahang routine nga immunization. So muna ang importante kayo pud ang ato ang postnatal check-ups. Ano, no? Okay, so naana ta. Hapit na tanahuman yun. So, there is no better gift than the movement of life inside. So, muna siya nga, wala giday labing mas maayong regalo diha kanimo or sa usa ka babae. kaysa galihok nga kinabuhi diha sa imuhang tag-uangkan. So mo na siya nga sa ato ang matanan nga nga nagapaminaw, mabana man ka or maasawa or sa nagplano pa diha nga magbabdos, ato ag yung ikonsidera nga magpaprenatal ta kung magburusta aron malikayan ang ato ang mga komplikasyon, mahatagan o insaktong pag-atiman ang ato ang mga kabataan, and malikayan ang posibleng kamatayon or komplikasyon samtang ikaw nga nagburos.
1: Okay, Ma'am Bell, no? At least nga ang kining mga services sa atong mga barangay health center or sa municipal health office regarding ining prenatal care, unsa man siya, naba ni bayad or libre gihapon hangtod karon?
0: Libre ang ato ang prenatal care, no, sa ato ani siyang ma-access. Maangko na to ni siya kung ato ta dito sa ato ang mga barangay health station, sa ato ang mga barangays gyud. Kada barangay na to na natay barangay health station, so duo lang ta dito aron makaangkon ta og libre nga prenatal check-up. So mabitaw na siya nga importante gyud pud kaayo nga marehistro ta sa ato ang PhilHealth, sa ato ang yakap. Kaya ato ang referral pud from the barangay para sa ato ang mga libre nga laboratory, sir, libre nga counseling. Sa, labi na sa HIV counseling na to, atong ma-access na siya diha sa atong RHU nga libre kung kita arehistrado ta sa ato ang yakap program o yaman ng kalusugan program sa ato ang PhilHealth.
1: Apil na tong bakuna nga
0: pang-apil na tong bakuna na to, sir. Apil na tong bakuna, ato ang mga vitamins, sir. Apil na siya nga libre na to. So, atong mga laboratory services, libre yun na siya tanan.
1: Walay rason nga atong mga buntis nga mga babae dili mo dool sa atong mga health center para,
0: yes,
1: magparehistro.
0: Yes, sir.
1: Wala. Okay, Ma'am Bell, salamat kayo sa mga impormasyon nga imong napaambit sa itong mga tigpaminaw. Unya ng lapas yung tag-upat ka minuto. Mugayang wa nagay ko nagnguta na sa imo para mahuman yun ang atong topiko para atong mga kaigsunan makadungog yun sa mga importante nga mga impormasyon. Atong partner sa Technical Division, si Katropang Kiano J.C. Bial. Sa among Station Manager, Sir Ray Sorabasquez. Sa among News Director, Ma'am Seiji Salvan Luy. Ma'am Bell, basin na kayo pasalamatan po.
0: Okay, no, so once again, ang ako ang pagpasalamat sa XFM San Francisco sa always nga higayon ni ginahatag ka na mo nga magdalami sa inyo hadiha og mga health updates po bahin sa ato ang mga services nga maangkon sa ato ang Municipal Health Office. So hangtod sa sunod higayon, no, kini ang inyo hang Health Education Promotion Officer. God bless everyone and happy and healthy day ahead sa ato ang tanan. Bravo, San Francisco.
1: Si Katropang Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig, hangtulog mapuhon Biyernes, uban ta samang taknaw istasyon. Maing udto kana, maing bunta kana tung tanan amping kanunay ug dalaygon ang Dios.
2: Sentro.
3: Exciting, bro.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: La la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
7: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
7: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maude na ang Crop Gold, bay?
7: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
8: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
9: O sige, lo.
2: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: preventing waste and corruption in resource management.
1: Ilabi na karon partner no na
0: yes,
1: gaka kuan kita sa crisis no sa ato ang nasod no na atong kakulangan jud sa mga resources yes, na ginagamit labi na dili pa kayo ingala jud ang pagbaba sa ato ang mga fuel so kailangan jud nato nga right management jud kung unsaon yes, nato nga magpatuman gihapon ta sa ato ang mandato sa pagserbisyo pagprotekta sa ato ang mga katawhan.
0: Yes no so inana gayud no mga katropa makita ninyo ang pagpaningkamot sa inyong kapulisan nga unsa man bisan og inana lang ang budget nato no limitado
1: yes,
0: lang ang budget nato gikan sa ato mga MOO apan gi-maximize gyud na sa inyong kapulisan of course in line sa mandato sa atong GPNP kining unang area no focus area sa iyang five focus agenda ang management of resources. Ma'am, medyo bubo na lang itong ura.
1: Yes.
0: Nilampas na kita, ma'am. No? Nilampas na kita sa oras. Ato na lang pangayuan o sigdo na pa idugang ang mga impormasyon.
1: Binsahin nila, partner.
0: O, binsahin na po, ma'am. No? Nga to sa atong katawhan, especially sa nang nagsunod ka na to, o most especially sa katawhan nila sa ilang constituents dito sa ilang area of responsibility.
1: Yes.
0: Na
2: XFM. XFM.
0: Constituents dito sa ilang area of responsibility. Yes. Na
2: XFM.
1: XFM.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka. Ayot na na. Naapakoy sakit. Naanakoy maintenance. May nalanggani kay...

KCS 107.1 XFM Tagum.

tayo mga maring sa inyo ang pagpaabot sa tuang programa kasi si Hi kaayo mga maring kaya medyo na late me maring. Good guy, kapili-pili pa midiya sa mga bestida today. Welcome mga igala sa tuang tulumanon diriya sa XFM Dagua. Kung ako ikaw ka tropa live gikan diriya sa Studio X. Ako ni mga maring ay inyong kauban karon buntaga ako si Maring Inday Erika dili makopiansaan. Dili gwapa, dili mestesa, apan dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan.

0: Jesse kebetulan lu deh. So, saya ke bus. Oh, dinhe. Kak, siapa gak ngangga hinuk tuh enggak diha?
1: Kunsin sa kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Tanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting! Mga katupa, exciting!
3: Yes, maayong buntag. Manuktok may sa inyo ang mga balaybir. Mga ayok may odo na ba'y mga pasaw diha, mga marin? Di na ba'y mga lamaw-lamaw diha, mga igalang? Kay yawat na lang matigom na sa mga uyutart today. Yes, mga katropa, adlo karon nga beerness. Adlo karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 14, 2026. Kamusta na inyong mga nagaraiya diha ang mga kinabuhi? Eh naman, kung doon na may mga problema, na-stress na mo diha sa mga naitabo sa balay. Balay, ano siya nga katawag sa balay sa kwan? Balay, balay tagbalay? Sa balay bala uranan, di po na ba uuwi? Wala nga balay nan sa Senado? Balay sa mga trabungko? Diri akabot tune in mga maring sa tuan na mga nakaraiya ng mga XFM station diri sa Tibuok, isla sa Mindanao. Kaaban kini mga bayot nga mga way mga kaugmaon. Pero at least man lang maugmaan mga maring kaysa sa di maugmaan. Balay sa langit nagasidla-sidla. Sakto no? Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Uy, masayaw taan karon mga tiya Daria. Mga katropa, tangi ako ang sparring partner kay nakuan pa rin siya na busy pa rin siya, kamulo pa rin siya taon siya mga paraphernalias. Kay gusto niya mga maring nga muhubag din siya tanawon. Pero bisan pa rin siya mubutang maring sa iya mga paraphernalias, hubag naging guwapa na maging tanaw niya ako ang sparring partner. Gana yung ikagubta niya sa mga lalaki niya sa may Bisayan. Sa kanto Bisayan mo ni ang kagubtan sa mga lalaki diha. Niya sagad sa usa ka sa usa sa kausa sa kasimana ginapuli-pulihan diha. Mo ni nga ang yang kuan ang portal sa Helica. Wangwang nakaayo mga mari. Kuan na gi sa pagwala gi abantin gimaw na mga patsing mga mari. Tropa kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga maring. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga higala dapis kini siyang tumaron sa mga dunay mga balatian. Syempre kung wala kay balatian magtumar sab ka aron nga dili ka makabaton og balatian. Si Papa Gerald Anderson maya kay gusto na siya mong lugar. Gusto nang sa kami niyo una ang uyutar, Marie. Kaya karon kay sayang kayo ang ilang relasyon ato ni katong si Marie Julia. Kaya nasayang lang ang unom katuig lang ni Julia Barreto. Kaya nikalita sila bulag mga Marie. Usa kay mga hinungdan ay na wako sa Pasing kung unsay mga steeping anak mga Marie. But anyway mga Marie, live ikan diri sa studio sa Studio X sa 107.1 XFM Taguan. Mabati sabda mga maring diri sa tuang mga

0: sister station sa XFM sa 99.1 sa XFM sa Mati. Maayang pagkisi-kisi mga taga Mati, labi pa sa mga taga Badang Public Market. Maayang pagpabuto-buto mga marin sa inyo mga nagkadayang mga radyo diha. Og sab diri live na mabati mga maring diri sa ato usab nga lain nga mga istasyonan sa yada kadali ang kaya mga maring kay glaruhon gyud ato ni basi makabanggit tag lain nga frequency ani advertise sa unya maring live sa mabati karon diri sa 95.1 sa XFM General Santos City. Og diri sab sa 101.7 sa XFM Bukidnon. Gani ang programang Bulls Eye na dungog ganina maring diya sa may bukid nun mga maring ha. Og syempre pilihalan sa live sa mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3. Mga katropa mga maring, ladies and gentlemen. Nananing banggitang burikat. Halos tibok barangay, nakatilaw na ni iya, mga maring. Taas na kini sa kasinatian sa Burikat Group of Company. Wala lain, mga katropa, atong i-welcome sa naglagubo ng mga palakpak. Iya, Daria!
1: Ayaw naman.
0: Iya, pamunta kaya. Kana.
2: Kana.
0: Mura mo kaga mama ni Pokemon.
1: Ayaw naman.
2: Kasi na si Pokemon.
0: Kaya na, stress nga Pokemon. Lain na takaroon mga maring ha. Sa to ang Facebook page, i-search lang ang 107 XFM
3: 107.1. Mauna na ang akong sabot na.
0: Ay, mas lain ka marig sa...
1: Ayaw naman.
0: Ikaw muna na ako sa lain pa rin. Kailangan ka...
1: Yaw!
0: Ako. Ayan, so pala ila na...
2: Lain na ikaw marig. Sige lang kakatawa ay...
0: Ila formal go.
2: Yes. Well, welcome sa mga programa. Kinilingya po ninyong iyaan sa kanunay panabang.
0: Apil ka ato nasunugan sa pantukan?
1: Yan. Ayaw naman.
2: Ay, pagunto ng respond ni Marie. Ay, pagunto ng respond ni ba?
0: Ay, ikaw to, isa. Ah, daku gali nga sunog to, no? Kaya grabe
2: daku pagka... kayo. Ay, pati-initag yun.
0: Nakuan man ka, Maring. Namurag na nakuan ka.
2: Nausin mo ko ni ay.
0: Murag,
4: sabu ka.
0: Murag, ikaw ba siguro itong ipamusil sa Senado, Maring?
1: Ayaw naman.
0: Ay, nako, mga igala. Una ito mag-kya-kya. Hantod ta, alas 12 sa udto ato ang programa.
2: Yes.
0: At ang hindi nyo ato ang tila greetings taon-taon. Pag ato ang mga checka di at ang isab din nyo. O syempre, ato ang live nga drama diri sa XFM Tagum sa Kung Ako Ikaw Katropa.
2: Yes.
4: Hala, hayang.
0: Tiyan, Daria, unsa imong bit-bit nga produkto karon di ha?
2: Wala na in Japon ang pangbangil sa bao-bao.
0: Unsa?
2: Ang Turbo Male Enhancer. Yes.
0: Muna ka itong sa salida ka rin natin kulikta sa boarding house.
2: Ay! Android! Analihi!
0: Muna ka na... Ikaw, parinti. Ikaw,
2: mas... Lain lang kayo mga... Lain kayo mga comment. Tarangan yung mga comment, oh.
0: Ikaw itong kuan ba? Katong tigpaningil nga ligid pahangiyo, gani?
2: Ay!
0: Okay. I-auhag sila nga i-share ato ang live today kay this is the day
2: Radhi
0: Kasadya ang ato ang day karon mga marin.
2: Inaot ko nga inyo ang i-share na no. Palihan kong share mga katropa, mga marin, mga parin, i-share na ang ato ang live.
0: Nga na may ka-happy diri ang mga marin.
2: Eh lang ko nagkukuhay.
0: Bisan naman o gahapon pa ang sweldo niya karon na may mga kwarta. So happy-happy lang gapon ta diri.
2: Igo lang gid ang sweldo ming agi ay maring. Kaluoy na to ane.
0: Stress sabi ako ane maring. Uy, kaya wala ko ikahantag kang Edgar.
2: Lain lang gini ako ang bra. Okay, nalus-lus lagi ay.
0: Oh? Hey, bra, bra, day na.
2: Wala dek yung bra.
0: Habi na ako cancerous na.
1: Ayaw di ba?
0: Habi na ako ka ng ovarian cyst na, Madi.
2: Ay, hindi.
0: Andi, di ay. Ay, nako mga katropa. Ito ang text line, 09663069569. Osbon ko mga katropa, 09663069569. Og, ay, basahasa una ito mga greetings. Pika ba si Mawa na taod-taod mga na rin?
2: Okay, ito si Mawa na. Kaya mo kayo gilahang mga kuan, oy, mga kuminto?
0: Gitamay na po.
2: Juice color. Ay! Mga bayot.
0: Ang sa ingon nila.
2: Ay, si mga bayot. Ikatakaw ang among hanilotabyo sa inyo ang attire.
0: Ang sila, ang sila?
2: Kuan na, gikatauan.
0: Kaya na may katauin ninyo. Oy,
2: nagwapo niya sa mga tayo ng mga tawa man mo.
0: Oh, ito rin, pasalamatan na ito ang mga stylist karon.
2: Yes. Ako ang isi, ako ang hair nga si Gab Alas.
0: Mm-hmm.
2: O ako ang outfit nga si Bungal Gabri.
0: Ayan.
2: O ako ang makeup artist na si Kenneth. O, diba? Tawa akong makeup artist na may Edlay.
0: Pasalamatan pa rin ako sa ko ang hair salon ako maring. Si SM Arnett. Isa pa ito pasalamatan.
2: Napo dahil siya. Ay, pati ka. Walay lain ang kuwan ni Kuminto ni kuwan ni Paring Ray. Ay, Maring Ray di ay.
0: Isa na si Ray Surabasquez o si...
2: si Ray Kiran.
0: Isa nga Ray na.
2: Si Ray, si Maring Ray Alinton.
0: Aba.
2: Puro lang katawan siya ay.
0: O, di sa kako. Basi na kako. Ano na siya, Maring?
2: Kapila po nagpaputi ang dugan para patas. Lahay magunay ang mong sabon rin. Kinaong na rin puti. Og naong lang sabunan, naong lang.
0: So, ang magkuhan ng sabi na magkuhan na may mga disclaimer daan. Yes. Hindi ka mag-minagaon o ganang ginagawa.
2: Mura man kag sa clown, mura kag clown, Maring Daria. Uy, lain na niya si,
0: Maring,
2: si Nancy, uy.
0: Ang kulang sa imong, kuno, at saan na lang, Maring.
1: Ayaw ko ba?
2: O, pwerte na niyong mga pangitan. Sorry, mangitan na nakwarta ni Tia Daria.
0: Ay, wala, ay, pordoy na kaayon may mga Maring ay.
2: Napod si Paring Bong.
0: We
2: ang
0: are...
2: Antaga solid.
0: Ah, si Paring... Ah, si Kuan, si Bong Alvarez.
2: Nabuang na.
0: Mga taga... Hi, good morning, mga taga solid.
2: Taga solid.
0: Labi pa si Master Inday Taninig, ang yung wig niya kay built-in. Kinsa pailain niya. Kaya una tamo ato sa unahan, mga Maring, Tia Daria. Birahin sa mga kakomment din na.
2: Yes. Ang last, literal good na yung di lalim mong warta.
0: Ayan. Isang pamandi ay.
2: Isang pamandi ay.
0: Oo.
2: Ang dili mo po ni pangwarta, pakauo naman yun di, oy.
0: Lagoy, nakuha ka mo rin, ah.
2: Naulaw ko, Maring, dili ang akong naulaw. Ang makeup sa ko ang maulaw, ani.
0: Mapasayin lang makasal sa to mga anak, ani, Maring.
2: Ayaw
0: naman. Pasok lang makata sa ito ang mga balay, ane. Respeto on, mga parinti, ane, Maring.
2: Kasi ako hinahan, ane, Maring. Madilin na kailan sa kuwa, ay.
0: Basit, pag sodi mo si Mambay, sabihan kang hinugas, tiya. Tiya na riya pa, ay muragwa na makailan sa imo, ha.
2: Ay, katawan na ako ang naman. Ito ni Maring, ay.
0: Unsa daw, unsa daw?
2: Alas, nangatawa sila sa kuna. Kasi may kagwapo sa kong make-up, eh.
0: Ayaw naman si katawa, bi. Kaya malain na ba dahil may anang katawan, mi. Oh,
2: okay, katawa na dito ni Hanilo. Mantay lang na si Hanilo Tabios ba? Ikaw may straha ka, Hanna.
0: Ayaw na po pag-ana, Abi, kay...
2: Oo, kani si... Kini si ma'am?
0: Ay, kisa man nga ma'am na siya si...
2: Si Ma'am Hanilo.
0: Ay, si Ma'am Hanilo. Ay, naku. But anyway, mga Maring, mo patukar sa tag-usa kakanta aron nga malipay sa muli ang mga damati karon sa inyong mga nagkadaiya nga mga panimay. Samtang, kini ato ang programa mga higala gipaluyan sabi sa aron nga mas mugwapa sa masamo o kagwapa dapat naka-clear skin beauty soap.
2: So, yes.
0: Ang sabon nga herbal nga siguradong mapalami sa tuwang. Turbo na lang atong i-endorse, man, eh.
1: Ayaw naman.
0: Ay, mukha ba kay Malik, me? Ang taon. Ay, tatsa, me.

0: balik ta mga maring diri sa to ang i-expose na ako na akong kwad ni kay ma kuha na akong eat me games ay
1: naon sa rin ang eat me games
0: ipit oy maayo pagkagaid maring pero ang sa'yo magdali lagi ta kasi ma-late ta ba niya
1: lagi maring ay ha
0: niya lahat na ito nagaid maring
1: tapos mo kaya kong ilok maring hapti mo nang ang garter niya kagahit kayo ay
0: Oya taning magpasalamat ay may kang kuan kay maring ganggang sa yaha mga bestida nga gipahirang. Og nakit-anak ko mga maring kana imong gisuot maring buraga. Gikan pa siguro na kang Hasmin ko ako masayop maring.
1: Kanang iya. Sa tuha ay.
0: Sakto na siya maring kong mas nibagay sa imong itsura day ang imuhang kuan may imong bestida today.
1: Yes! Tinuon?
0: Kuan ka ika ka ng
1: iba mo ko paganahan maring oy?
0: Kanang you are so very kayatable today.
1: Ayaw naman. Iyon ka guwapa kayo po. Ngayon ang tanawang ilang mga kumiforma na di katawa. Ayaw
0: na. Pasatili na mga kuan niya kay kuan na sila ka ng hindi nila makita ang itong tinuod ng mga hitsura. That's the reality. Hindi na makita ang kuan kay kita nagay magkasinabta na ino kay kita na baya parihas. Parihas baya tang mga oyutar. But anyway, galing na yung si Kenneth sa kong gapahan ninyo.
1: Uy. Hindi yung si Kenneth?
0: Masabtan-sabtan niya. Ma-feel niya nga ito ang ginangatan today.
1: Lain makipagminaw ito masabtan-sabtan mo. Kau ba naman sa way dili masabtan mo rin?
0: Sinakasabot siya, uy. Alas siya nga kuhaan ko ng...
1: At tinuod yun ay mo rin.
0: Ang sa ingon niya.
1: Eh, anak si Nard Pontesilio. Kapahagod ninyo ang duha mga DJ.
0: Ay, unsa pa man di ay...
1: Hindi magumay DJ, uy. Mga
0: Angkor Woman magumay DJ.
1: Angkor Woman magumay.
0: Kami ang mga Angkor Woman. I am the woman in love.
1: And I am the Angkor Woman in love.
0: Sa lakpod nga pagka istorya, sige na kanta in love.
1: Yes.
0: Pero wag may in love sa tua. Ano man ang niya?
1: Atapon na itong bayaon niya nga tua nga. Kuhan kini nga layo kayo ng tanaw.
0: Asa dapit?
1: Sa Canada.
0: We?
1: Yeah.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Sige, tama na.
1: Ako aban ng solid nga follower.
0: Sige, David, imbiya ako, no?
1: Anong tabayaan ni si Manita nga, Valderosa? Hello, ma'am. Ayaw kong katawin, ma'am, ha? Kailain nagkikaay. Imisis lang siguro, oy. Ayaw na ismile.
0: Asa napit sa Canada?
1: Ay, sa Canada po na ikaw?
0: Mama ko'y parinti niya.
1: Asa napit, ha?
0: Sa Canada 1, Canada 2.
1: Sa Furok 3 na Canada.
0: Yes.
1: Ah, sa Canada, gano'y siya, ma'am.
0: Hoy, dahil kung ano diyan, may naminaw rin si...
1: Paayon pagtanaw siya mo diyan, ma'am, ha? Ma'am Nita Valderosa.
0: Oo.
1: O ginapanan pa ni Nards. Ni Alvin Gook, hoy, mga maring. Kilatan niya yaksa ni Lord sa inyong judging. Uy, paano makilatan, Manggunta? Ngayon, ay, gano'y siya.
0: Ken ba butangin na gina tarpulin din sa kuan Ken sa amin kaya mabulgar ang mga beauty diri aay adjustable man kaayo ang yuyods tiya dariya
1: siyempre anak man na siya pwede pag-uot pwede paluag
0: yes we are adjustable anak siya nga kaya gini si Maring Ray ay kagipasahan ko picture diri ah mo ba ni ang mga actors sa Mista? Ano sa si na
1: sa Mista ka na sa gita
0: kaya gini si Maring Ray ay
1: manaloon na gina si Maring Ray
0: oo mga kami mga kuan magbe mga karaang kuan may karaang damang
1: kuan ka ka ng di damang Maring anong kaangan ng karaang mga mangay. Iring mo na tawagan ang mari iring.
0: Mga ba di ay?
1: Iring sungkaban.
0: Well, kami, kita gihapon diya dari ang mga tibay.
1: Yes. Grabe, tibay.
0: Ayaw naman. Ay, 4 months lang magpaila ilaw. Yes. Kaya nakalimot sila kinsata.
1: Gani,
0: kami ang mga official na mga members sa Gabi Group of Company.
1: Yes. Kung kinsa man itong gusto mag-join sa mga, na aming mga form. Kung asa mo mo karong dapitan ng ilugar sa mga hugno inyo ang mga liguranan din na ang isip mong katawa.
0: Kung asa mo mo dapit-dapitan ron, diya na mo ha?
1: Diya lang mo. Kung nakakadiri sa Mati City, sinakot ko na mag-enjoy na mo diya. Kung diri po sa Jinsan, sa General Santo City, ang mga atong may... Ano sa inyong pangotot diya, oy?
0: Ay, kumusta ha ang mga pamitay sa mga taga-Jensan?
1: Yes. Kumusta man ang mga pitos niya? Kau ba ni Ate Ibilin?
0: Mupakpak pa ba?
1: Yes. Ang si Philip.
0: Basta yung nagpakpak o buntag hapon na mo ba?
1: Ang si Dr. Richard. Ang si Dr. Richard niya?
2: Ayaw,
1: close pa man ang period.
0: Kasi close ba? Abri mo kunda all the time.
1: Yan, nagaw. Ang period na close niya ka mo, nanggawas sa malagi mo.
0: Ay, may minus ang customer kay samo ko sa Senado Marine.
1: Napinusila ang mga dito.
0: Na-stress ito. Ang kuan, na-stress ang mga amo mga customer, mga balwid customer naman. At ang mga balwid customer.
1: Ana po si Dwayne GC. Ito na yung pagpasa. Buntag mga Inday.
0: Ay, salamat.
1: Asa na mang Mayo? Nawa na mang Mayo.
0: Mapakpakin akong pinanan ng tawag kong Inday Marie.
1: Ay.
0: Oh, ato po itimbaya na mga maring ato mga guwapo o mga misteso, mga mistes sa kanang mga tikalap niya sa mga sa bukid nun, mga tulid gag mga titan.
1: Yes. Mga... At walay lain din, kasi kakawa. Nga si Ma'am Hanilo. Sabi yun.
0: Si Kuan, si...
1: Atuwang SM din ha.
0: Si Birya Franca, si Rustom Bilya Franca maring.
1: Oy!
0: Namati sa Brun.
1: O saan ba iyahang mga Kuan maring?
0: Nakakropa.
1: Sabi ko, gini mo maring, no?
0: Wala yung mga banggita ng mga reporter sa bukid nun na rin. Kana siya niya?
1: Unsa na iya intro, maring?
0: Nakalimot man ko, maring. Assignment na lang na, maring. Ay, dari asab sa mga taga San Franz ato silang inon nga.
1: Hubagang tiya, oy.
0: Si tiya na good na. Hoy, maklaro na ko ang imuhang kuan. Piso wifi diri ah.
1: Hulugin daw mo sounds ba?
0: Dili kay luag. Maring, kung bindo wifi ng imuhang cleavage maring, dili kid pamatiyon ang piso.
1: Ano man maring, mudretso lang.
0: Dapat ang iyong di ako tukaraan nga dos. Tukaraan nga dos na. Nagani lobby.
1: Ihutan ang timbaya niya maring ang taga-bukid.
0: Mga taga-bukid doon, si Ali, si bukid doon, atong giingkutan di ay. Si Lee Suryano, si ato ang sagtok barog nga SM di, si yes. SM Inday Marie, good morning. Yes.
1: Good morning. Hinawad ko nga, na-enjoy po mo din na, no? Ayaw mo kago-all sa inyong mga problema.
0: Pares man tawa na tayo sildo. Gapon pa nakuha, karun wa na maring.
1: Ah, tanyawag yun na maring.
0: Kisa palain si Rustom Bilya Franca, si Prince Obra. Kisa pag nagawin, gamay naman sa diya maring. Uy, gamay naman sa diya ba?
1: Bura pa nakita, kanang nagkuha na lang siya eh. Kanang gamay
0: na ako. Subrakapin na lang.
1: Yeah. Anyway, dali na pa sa Jinsan, maring. Ikaw maring, ikaw.
0: Kisa pa nga sa Jinsan. Uy, ako yung itimbaya si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, kamusta ito mga pamitay diya, ma?
1: Kamusta mo
0: na
1: mga pitas niya?
0: Ano sa pang? Si Paring Ray, pwede ba mo rin niyo?
1: Si Paring Ray?
2: Ayaw naman.
1: Paring Ray, sinubi na Paring Ray? Ang labi na ka rin si Imuanga.
0: Kinsa na?
1: Imo, amiga nga si Pilipa.
0: Oh, si Philip Oligario. Kamusta mo na ito ang mga kuwanda, mga hubon? At ang mga bugon sa suso ovarian cyst, tumor sa matres?
1: Ang ilang pong SM, kaya ba si masuko na si SM?
0: Oy, aba, itimbaya na yun niya, maring.
1: Hello, dia, si Moas. Sir Ruel, hinaot ka nga ma-enjoy
0: po nga Ruel?
1: Ruel na kuan, kanang sa MN.
0: Habi na ako si DJ Ruel.
1: Si
0: SM Ruel, dia sa may XFM Jensen. Good morning ni mo dia SM. Kamusta man ato ang mga kuan, diha?
1: Hinaot ko nga ka na mga kasahupan ni mo, nag-enjoy po. Inaad ko ang kakambuturan ng tanagtiyan.
0: Ihagit kita ni Maring Ray. Tainig rin si Maring Ray ay mga kuwan naging siya ay... Anyway, welcome mga Maring sa tuang tila greeting.
1: Apilapot siguro na sila kaya masuko nagsamot.
0: Ay, sa...
1: San Franz, oy!
0: Hoy, mga taga San Franz, kang Junji Librias, kang yes. SM Ray Suravasquez,
1: yes.
0: Kang Ray Alintun,
1: kang Kuniloy,
0: kang
1: Milani,
0: kang Limuel Okay,
1: kang Kiano,
0: nati isa ba nga, yung third sub? Kalimut na ko sa pangalan niya, oy.
1: Siko po ang niyahan ko, ang tamani.
0: Ako, sub sa Gargada? Anak ko yung...
1: Itong kasabay ko sa katong nag-appel mo sa search?
0: Ito napaka-awa, Melita.
1: Appel mo sa search in this
0: competition? Dool-dool lang damay kang Luis Trosi Daria.
1: Mura na, nabuntagan man mo diya, mga iyaan. Ay! Mura na ito, nabuntagan.
0: Murag buhok.
1: Ino ni si Kuya.
0: Kisa mo na nga si Kuya?
1: Si Kuya. Kung nila ni si Kuan, si ate ni.
0: Kasi si ate na, ha?
1: Si ate siguro, nila ni si Kuya.
0: Ay, ako mga baring, ha? Gini ato ang tila. Greetings, karoon hatod ni kanato sa Turbo and sa Kreatari Food Supplement for Men. Ang Turbo, papagahin ni sa...
1: Tabadids.
0: Lain pang mandi ay ato.
1: Pag matod pa ni Coniloy.
0: Si Coniloy.
1: Pangdangil sa bao-bao.
0: O, diri sa tagom kay Pitin, nga nagbao-bao diri
1: yes. Dahil. Pero gusto na ko na matry na diya ba? Kanin diya ba? Musaka man ako sa ibabaw diya. Kaya magpanako.
0: Nag-atras.
1: Umatras mo lang. Taas mo kayo ng flyover.
0: Mga ganyan. Diya magin mo.
1: Kinaanglan yun na naikalaso.
0: So mag-atang daan niya na kaya na mag-turbo.
1: Katotanan na kaya na mag-turbo, mag-atang.
0: Mag-atang kayo.
1: Kalasuhan mo yun na.
0: Kaya na mo atas, ikalaso na yun.
1: Mga ganyan.
0: Kisa pa yun na diya, kaya katilaon na kayo ko day ay.
1: Ganyan, ikaw. Ay,
0: ba, si Eldrin di ginyon. Aba, si Eldrin di ginyon. Ang giagihan gahapon sa imong area of responsibility. Waka, kaga-duty dahi ka, maring Eldrin, ha?
1: Walay tao.
0: Kamusta man ato mga form diyan? Kana ba na-fill up sa tuang Gabi Group of Company? Kay diri asab sa kuan sa San Franz ato sa Divinland og form diri as si maring Ray. Kaya ba sin doon ay mapamembro din ang mga taga-agusan. Tangita alam si Maring Ray.
1: Mga Maring, asa na si Paring Lark ang kay nadako mo ginagtabay di doon.
0: Uy, kasi may nakakita ko na anak niya nga.
1: Nakakita niya siguro ni sa mga giguri kang tabanido ni Paring Lark.
0: Hala, uy. Para dito na, narado dito kay hindi nakadaog siyang tabanido na...
1: Ito pa din yung bayaw ni Tagamati. Hindi ka niyang tulog ka tulog ka Maria niya, ha?
0: Basi manood sila.
1: Ay, basi masukot niya, Maring. Ang si Inday Tato din, ha? Og si Nekiano, og si Inday Bipa. Ipasin masuko. Sabi na lang, wala sila labos.
0: Sakto.
1: Nain na ba na sila, Maring? Kaya mahiubos na yung pikas ngabil.
0: May nag-api ang pikas na. Duha ka ngabil kayo mahiubos, Maring.
1: Duha na nga. Kuros na naubos ilang ngabil. Wala kayo taas.
0: Sakto, Maring. Ayan, muntila na tayo mga igala kay...
1: Napag-ipahabol, Maring, ay.
0: Napag-ini-ay?
1: Haskang ang ayanan yung duha, Maring.
0: O, ayaw mo pag-anabin.
1: Sa broadcaster, Kuya Job. Uy, si Digilab.
0: Uy, si Digilab.
1: Digilab.
0: Si Kuana, nga amigo na ni Paribubong.
1: Alam mo, Paribubong niya?
0: Si Kuana, si Kalimut, makuana niya.
1: Ang ngayon, naginokal ka.
0: Mayroon na pa na sa magkita aming nga, huy, ikaw na iba. Kumusta mo na ito ang mga pamitay? Ay, nako. Salamat kaayo, ha? Sa inyong pagtanaw, sa inyong paglili, yes. Mga higala mo. Tila nami, kay sa mo ang pagbalik, ato na rin, basaw din suwa, tampong, ang ipadangat diri, ha? Ani na, mo, tila nami, ani na. Kabalo jud ko tiya dariya pagkain ng tila na doon, hangka ayaw mo alas sa ang kuan.
1: Ang kalimot ako, dili na makita.
0: Muraga, ano sa unsa jud kay kung ano kong person na lang. Ayaw naman pagkaanak din, kaya dili ba yung mga easy girl.
1: Yes. Ayaw na pagkaanak, kaya dili ba yung mga pagkaana.
0: We're not easy girl.
1: Yes, we are easy boy.
0: Sakto
1: ay napag-inagpuan ka.
0: I-share na ninyo itong live eh, para nanghanta makakita sa
1: I-share ninyo para nanghanta makakita.
0: Uy, Tia Daria, yung mong tutoy may kanao na sa puson.
1: Saka
0: ayaw siya badlungan na be kay lain.
1: Lain lagi niya yung tali ay kay way kusog.
0: Uy, dapat imo nang ipatali kang kainet.
1: ana si Louie de la Cuesta na puno.
0: Ano sa inyo, Louie?
1: Naana po na yung mga guwapang wakwa. Shout out po sa mga asawa ani nila. Siyang asawa di ay.
0: Binako kita ka, we are single.
1: Yes. Ana siya, oh, shout out sa mga akong asawa nga si Jesse de la Cuesta. Nga bagong ligo. Bagong ligo pa daw.
0: Kasi kami lang ayan bigyan na.
1: Murang magpabagdok.
0: Hala, oy.
1: Ano siya nga murang magpabagdok na? Bagdokin na na, oy.
0: Bagdokin na na, oy. Basi nga...
1: Kaya basi ikaw ang mabagdokan?
0: Santang wapa ka. Sige na, oy. Ato na na yung... ato na na special kang De La Cuesta.
1: Ha?
0: Antong tila, dumaga na to kay naman sila, ibit ng siya.
1: Napot si Kuya. Atong apila na si Kuya sa mukha ninyo doon.
0: Makalina.
1: Kamay lang, kaya masing magsilo si mong asawa.
0: Mayroon, masing mga kuwan. Mayroon si, makadumong si asawa niya. Dari, nakita na po doon. Kaya humana, mas lasarad.
1: Sige, sog din na nag-ugbok.
0: Ayan.
1: Login na nag-PS.
0: Alas 7 na nga itong oras, mga higal. Ay, hawa ha? Kaysa mo ang pagbalik mo, basa na mi o suwat tampo dari sa tuang tulaman. Oh!
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
3: Kaplodi!
4: Uy, tita!
3: Ah, tugnaw ka ayan, no?
4: Piting, tinawas tubig ba?
3: Tap, hatlok ang balitik diha ba? Nang luwa si Harvey diya, ni daku ang iyang baba.
4: Baba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, ni daku ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Mangiis ako?
3: Oo, asa man ka kap?
4: Mangiis ko para muda ko punin ako.
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Lodi.
1: Metla.
0: Ano nga po tut nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Balik sa adneng mga oyotar karon sa kahanginan nga medyo
3: yes. Yes.
2: Saka ng oras mga maring alas 11:15 na nga itong oras mga higala. Namati gyapon ka po dirian sa pinakalami o pinakasadya nga istasyon sa Mindanao. Kini ang XFM. Oh, daw ko alam mo kargada tiya dariya oy. You are so blissful.
3: Yes. Ino na na lang na mari.
2: Ako ipot gano na ako bisan
3: sa. Ay, mari, buram na gitakluban nang lagi og karang ko.
2: Sa sao ni ko ani Edgar di magin sa mudak ko. Oy.
3: Buram lang sa ganang pagtaklob sa lumpia.
2: Para may kanang kwa para may kanang basyo sa lapad nga kuan ya
3: wag na. Ay mga katropa, matod pa ni Jing
2: Kensana.
3: Jing Pigarido ana sa.
2: Si Maring Jing Jing.
3: Ay mga katropa.
2: Aba. Hello, Maring Jing Jing.
3: Yes. Hello, sa mga nagtanaw din sa ato ang kuan no, sa page. Palihog ko ga
2: share.
3: Na diha sa comment section ang link.
2: Oy, ana sa link di ang question ana ang kuan di. Libog mo ko ani. Nasa comment section ang link di ay.
3: Yes. Kato mga mahiligon ni na o mga gold medalist.
2: Ala ay.
3: Nasa comment section na i-share na i-share.
2: Hoy, naadiha di ay.
3: Yes.
2: Sige lang kayo. Muli, lisab ko unya.
3: Muli, ano unya.
2: Bueno, live sa takaro makitaan sa Facebook page sa XFM Mati o sa XFM Jensan. Lili, yes. Asap din yung mga maring niya. Pag kumanyo, Lili, bigwasi din niyo diyan.
3: Okay, live po ta madunggan dari sa XFM Bukidon. Sila mga radio.
2: Sa mga taga-ipasugon.
3: Yes. Abisan pa di rin sa San Franz.
2: Oh, sa Trinto.
3: Sa Trinto, Agusan.
2: Sa Torinto.
3: Yes.
2: Sa Bunawan, Libertad.
3: Yes. Parang sa Esperanza.
2: Sa Patinay.
3: O mapato ka, padulong kang Bisli.
2: Oo.
3: Pag-uatras ka, padulog ka din sa may Cruising Cuevas.
2: Diri sa may Santa Josefa, sa Beruela.
3: Yes.
2: O, paingon diri sa lugar ni Paringlar.
3: Padulong sa Rizal.
2: Oo.
3: Sa Pasian.
2: Oo.
3: Padulong sa Mungkayo.
2: Sa Mungkayo, o Iya.
3: Ayan. O, muna, ato na lang, diwasa muna. O, nandang diri sa Nabunturan, Montevista. O, sa Mawag.
2: O, sa lugar ni Ma'am Philip Feliciano. Good morning, Ma'am Peli.
3: Yes, good morning diya sa imo, Ma'am Peli.
2: I hope nga you're doing good.
3: Yes, doing well.
2: And very good.
3: Yes, and very well.
2: And okay.
3: It's okay.
2: And ugma daw, sabado daw, ha?
3: Saturday,
2: waiting ka, waiting. You're waiting.
3: I am sleeping not.
2: You're sleeping.
3: Beauty. Every Saturday, I was
2: sleeping.
3: Labandero and after, I'm sleeping beauty.
2: I thought you have katabang.
3: No.
2: You don't have katabang?
3: No, because day off of my katabang.
2: Anyway, me too.
3: You too? Okay.
2: My katabang is
3: day off.
2: Every Saturday is my katabang is gone. Because she is scared about me because I am tirayo.
3: You're tira maid.
2: Yes, exactly. That I want. Yes. I want. Sa ganun ni Oy.
3: Pass.
2: Hoy, ani-anagin sa toang kamot ang sa kasuat papel nga ito ang tagaang pagtagad karong higayuna o samtang kini. Ito ang programa hatod ni Kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

tawag ako sa pangalan nga Louie. Taga Turel. Kina kong suwat ka agi, may tungod niya sa ko na sudlan nga usa ka sitwasyon nga wala ko gipangandoy. Doon naman kong kuy motor na Raider 150. Tuhod man, aron niya matuhog ang kinailagman sa kong suwat ka agi. Sugdon ko sa kuang kinabuhi o giniini ang mga nahitabong.

0: pinsan man ang pangupaw ni mo niya parts.
1: Motor na ko ba? Magduha ka buwan ang wala mabayari. Eh.
0: Asang may motor ni mo ato katong kwan, katong nindot.
1: May motor na ko, isa may motor na ko.
0: Mataipit ka ng lakiha, babi. Margoon ko na sa kumpanya.
1: Naku, kay mga sideline di apri nga. Kung ano na to, kay piki kayong pinabuhi eh. Gamay king swildo. Dahil kayong mga bayro nun ba?
0: Matiwa magkilibawaan ng mga sideline. Maghuna-huna sa kuha. Inamusin ako na yung Santon Plus Coffee Mix. Aroon nga makahuna-huna akong tarong.
2: Pangas ka?
0: Sakto, pre.
1: Sa minununaan mo?
0: Nakoy kailang at tibay ba?
1: Sabot-sabot ka ng tibay?
0: Tiguang bayot ba?
3: Ayaw ba?
0: Sakto, pre. Muhatag ito siya.
1: Hindi ko eh. Luura po na rin plano eh. Masuway. Ayos eh. Ah, wala.
0: Ayaw naglo-lo-o. Di alas na masugot ka ibarag ko na sa kumpanya mong motor ni mo. Mukuan ka sa kong mga diskarte.
1: Taga-asa po.
3: Ayaw na ma.
0: Taga-kuan. Marayong-hong na ko sa'yo mo ha. Morning, balaya, pre.
1: Daku, agbalay, no? Ngayon sa manis siya, kanang, kung ano yun? Kanang, siya na isaga puyo ng daku kayong bahay?
0: Siya na isaga puyo kay maminyo ni kay Tibay, god. Tiguang bayot ba? Mara kayo manok-tok sa tadiri. Ayo!
4: Kinsa ka na?
0: Ay, nana siya, pre.
4: Kinsani siya, oy!
0: Ay, Boss Gregorio!
4: Oy! Kamusta, boss? Karanong di ka kalaadri, oy. Kisa ka na yung kaoba na lagi. Ay, wapo.
0: Nakoy, amigo, si...
4: Si
0: Louie, si Louie.
4: Ah, si Louie?
1: Hi. Hi, boss Gregorio.
4: Hello, Louie. Hello, Louie. Ako si Matt, di ko.
1: Lainag na ako ka niya. Bangason ka, hindi ako kintaw mo, mistiso Kastila.
4: Sa sindo ko ni Maloy.
1: Wala, boss. Kanang, nawaw lang ko.
4: Dayon, ikaw lang.
0: Pinako mo dayon, boss Gregorio. Mupasin ako.
4: Uy, asan na ikaw?
0: Basta kabaw na ka sa ituyo na kumigo na ko.
4: Asan na nilayay mo ka-indoors?
0: Ay, nakadakakinatin.
1: Lowy. Pila ka kabukwarto na ilang bahay, pati padakuha ni. Pero, ginoo ko, mas dakong tao pa man sa kuha ni si Gregorio. Kung hawiran ko ani, hindi ko makabalibad kay dakong tao man.
4: Lowy, naran na Lowy, magugan ako dali na. Nangangot, sabay ikong kaon, Lowy.
1: Oy.
4: Taga-asa man ka, Lowy?
1: Taga-Turel.
4: Turel? Asa napit sa Turel?
1: Di lang ako itugana sa dapita kasi taga-Turil ko.
4: Ano man ka? Uy, ay nakaulaw-ulaw.
1: Doon sa Eden.
4: Sa Eden of Harden.

0: Lamik kaya niya king gulot kay adobo ba yan ni Louie?
1: Ginoo ko. Gipig inayahang kamot sa kong kamot.
0: Tapad-tapad dali o dali ka na.
1: Uraan yun.
0: At sa may imong gusto, kamayan ka, magamit pagkakutsara.
1: Naanad man ko, Boss Gregorio, kay pobre namin, makinamutra ko.
0: Ay, makinamutra. Kasi gusto ka, subuan ka.
1: Ayaw.
0: Ay, Louie, mag-feel at home ka. Uy, ayok, ulaw-ulaw.
1: Uraan yung lakiya.
0: Pag-agbay, nagod na agbay.
1: Gyag-gyag pa yan ko. Lord, anong...
0: Humukas yung bukton, Louie. Lamig kayo, anak.
1: Agay, kumot niya akong bukton. Boss.
0: Sorry, Louie, muna nagot na ako.
1: Ayaw, boss, kay gilok ko, boss.
0: Sige, mga awan na ito. Dali na, mga awan na ito.
1: Sige.
0: Ayaw ka, wala, ma-feel at home.
1: Sige, boss, mga awan ta, boss.

0: nabusog ka?
1: Salamat kay busa sa imong pagkaon. Paghuman ako kaon sa mga lamian nga pagkaon, gipainan pa dyan ko ni mong wine.
0: Siyempre. Bisita ko ka, Louie. Ano,
1: ingon
0: anak ko magkaamo ka date o kanang bisita.
1: Salamat kay busa. Sakot ni kong tuyo ni si Hawi. Bahala na, pabaga kong naong tungod kay may bargo ako motor.
0: Unsa pa may imong gusto, Louie? Masi gusto pagka masyat, mag-gusto. Na mabay chibas regal na butang.
1: Boss, kanang bagal ang
0: ayaw sige ingog, boss, oy.
1: Kasi may katawag doon ko si mo, ha?
0: Kuha na lang, just call me Key.
1: Boss Key?
0: Yeah. Ma'am Key. Ma'am, kuha na gogo sa tinuod lang, akong pangalan is Mark.
1: Ah, oo.
0: Pero lain lang, good sir, kaya dili bagay sa kuha ang kagwapa.
1: Kini, di mong imo alias na rin mo ng Gregorio.
0: Kuha na kaya na, mauna na ang taas na pangalan.
1: Ah, sige, sige.
0: Ayaw gibon ba? Olawan man po tangan na
1: Buski, okay. Naman, good kay problema, good. Dahil ko kayong problema na ko.
0: Ano sa may problema ni Moody, ay? Masi pwede tayo ka matabangan.
1: Imbargo na kong motor.
0: Unsa?
1: Imbargo na kong motor.
0: Ano naman?
1: Doha ka buwan ako, wag ka bayad lagi?
0: Uy! Burag medyo wag bitay-bitay na ginaim mong motor. Imbargohon na na siya.
1: Matabangan ba ko ni mo? About ana?
0: Matabangan?
1: Oh, tag 3-5 man ang monthly niya. Doka buwan. City mail.
0: City mail? Kadali lang. Kaya na ako itang awon.
1: Ni kuha siya. Maintag muhatag siya. Tinagbalik niya unta. Unta muhatag siya. Rangga makabayad ako sa motor.
0: Lowy! Pila ka na ito ay muhang bayroon nun sa imong motor?
1: Kuhan, bitay ko o doha kabuan, 7,000 niya.
0: 7,000?
1: Pakapin nila po siguro isa kabuan, kaya basi din na po ko kabayan.
0: Ay! Anara, Ay, 15,000.
1: 15,000? Sobra naman ka ini, Kay. Sobra na ka ini.
0: Lang allowance ang sobra para na kay pang gasolin. Mahal ba yung gasolin na ron, Louie?
1: Salamat kayo. Thank you kayo.
0: Ayaw ka goal na sunod ha. Anytime ka, pwede ka makabisita sa ako, Louie.
1: Ay, kido ko. Gitagaan ko niyang sapi nga.
0: Oh, welcome ka sa akong mga, Louie.
1: Wala ko niya gichulala.
0: Ikaw lang po na ilaay mo ang amigo ang manunoy mo. Wala problema na aram ko.
1: Sige, Kay. Salamat ka, Kay, ha. Salamat kayo.
0: Pahag siguro gamay lang niya.
1: Hag raman ka.
0: Dali bita.
1: Gigigigigap ako itinig games.
2: Ayaw na ma.
0: Amping sa imo ang pag-drive.
1: Ato na ko. Abot na ko, Kay.
0: Sige, amping.

Kadali aras bulan eh. Tulog ka buwan namin na kalabay yung manatong itagaan ko ang kinsimil ni ni Gregorio alias Kay. Ang usakatibay. Maulaw magpumbalik ito niya eh. Basig biingong sige pungkortahan ako siya. Wala ba gusto mihang niyo nga ihakong ko anon sa nang ihatag niyang kinsimil. Igoro sa hikap sa kong itmi games. Bahala na ni. Bahala na ni. Di ko mauwaw. Bahala na magkinaunsa. Wa ko'y laing choice. Kung di, maato ko sa iyaharo niya mga hayat na pong sapi. Basin di ay. Basig mahatag di siya. Maato ko niya.

0: Oy, Halloween! Di ba balik lagi Halloween?
1: Di balik lagi ko, kayo ba makukalimot?
0: Mordi, ay, salamat kaayo. Ganahan mo po gana, oy. Ganahan mo bisita sa ako, ah.
1: Okay, pasailo ako, ha?
0: Oh, ganun naman po.
1: Doon na po kay problema, manggod.
0: Sige na ka problema, Louie, oy. Saan na lang po na yung problema karon?
1: Sige, buwan nga, timbayan sa motor, wala ko kabayan. Sige, makatabang ka na ko. Ako lang kung ilisan, bayaran ako.
0: Ikaw sige, ba, sige na kakalimot si mong bayaran nun sa iyo, motor.
1: Baita mong gudu. Eh, nakuhan, minus.
0: Pero, o saan pa? Nakakao, nakalowi?
1: Ah, wak pa lagi. Ulam.
0: Dalay lowi, dalay. Kinay crispy pata, dalay lowi.
1: Lami, ano, eh.
0: Oh, talikao, kao, no, sa kao. Kaya ko sa tanahon sa kuang kaban nga mo dugay
1: ni wa. Paabot sa ko diri samtang kaon ko.
0: Okay, okay yon sa nako ako ang kuan na pa.
1: Ay, mayong tag matag siya. Sa di kaunon sa nako ni mga pata diri blabi ari.
0: La la la la.
1: Nana siya.
0: La la. Pila ka ito ka bulan ni mo ang bitay, Louie?
1: Isa ka buwan na ba itong ginong ganina ako inang tulo? Ah, tulo ka buwan lagi, tulo?
0: Tulo
1: ka buwan mo.
0: Ah, barang ni, dako lagi pinakalit, Louie.
1: O, ni, kuan man, mo kabayad atong kuan ko, Pebrero, Marso, Abril. Ah? Kabayad.
0: Ah, kaon sa Louie, kaon, hunda sa nakay. Na ako yung istorya po ni mo.
1: Oo, oh, sige na, isulti lang, kung sama na siya.
0: Ah, ayaw kagol sa imo ang bayro nun. Ako na'y bahala, anak, Louie.
1: Bot pasabot, ikuan ni mo,
0: itagaan
1: ko ni mo.
0: Yes, ayaw lang kumag. Ikon, anak ko, kayo ka, ikaw ka-importante.
1: Apan, basin og duna ka na'y kuan.
0: O say duna?
1: Basin duna kining mga kabayaran.
0: Ingon ani ni Louie. Og ihatag man ako ni kanimo. Kinahanglan pod matula ka.
1: Unsa?
0: Yes. Sakto ka na imong nadungog.
1: Ginoo ako.
0: Og musukol ka. Ay siyempre ihatag na ko ay imong gipangandoy. Nga tulo ka bulan nga bitay.
1: Ginoo ako.
0: Murag pero diri sa kasakwa mag bitay dita.
1: Agoy. Masig diriragid mo, luwag ang dalan sa Street of Hormuz ng kalakihan.
2: Ayaw naman.
1: Pero ako kay mahimo. Wa mo kay mahimo.
0: Saman, Louie.
1: Ay, ikaw bala. Ikaw bala.
0: You decide?
1: Oh, ikaw bala. May kwarta, be. May kwarta.
0: What? After na. Sunod na ito sa kwarto.
1: Agay.

0: juga ayo kalau we oi sama dengan pemarok ay
1: arbi pesan gay sakita itik kang sukung paa we
0: kenapa ayo we ikaw na kita ko ang customer ha
1: si customer
0: ikaw ang number one akong customer
1: di na ko mabalik diri oi
0: magbalik balik juga lawi
1: di na ko mabalik kaya na ko yung trabaho magkabayad na ko sukung motor
0: gini ka mag anak lawi. Kay gihatag ba yan? Nagutanong sa imo, Louie. Sobra-sobra pa akong gihatag kanimo.
1: Hindi ako doon akong gihatag po sa imo akong pagkalalaki. Ay, kulang pala,
0: Louie.
1: Kasi kulang.
0: Kulang ba to?
1: But pasabot, gusto pa kang mausap.
0: Gusto na ko every day, every week, every month.
1: Bangas ka.
2: Bangas ka?
1: Diko. Diko, masugot.
0: Kamano ka, Louie? Sa imo ang motor, piminti ka bitay. Tagtulo ka bulan mong bitay. Pero dire ka sa kuha. Kanunay kang magbita.
1: Saon ka man eh.
0: Sige, Louie, ha? Balik-balik, Louie.
1: Matun ako.
0: Okay, tas. Di ka mo dawatan yung subri?
1: Na-subri.
0: Baga
1: kayo
0: na. April na hantong Disyembre. Unom ka muna na, Louie.
1: Sige, ato na ko.
0: Ang ting. Ngamiyani,
1: ato. Sakita sa ko ang kuan. Sakit ka kung paaitikang. Agay, sakita.

0: 你什么的？
1: 哎，老大，那是哪位？
0: 有那不跟什么人么这么个把有点个？哎呦我的
1: 妈！是哪位啊？我都没有带。
0: 啊，是哪位啊？你莫给帮你打个
1: 阿婆。怎么你们是哪位带？
0: 阿婆那个。
1: 哎，你们阿婆。哎呦，阿什么是好人带？
0: 有那拜的芒果嘛？可给打个阿有滚下去就来哩。哦哦。那我怎么那个嘛打？我什么个爸爸一个爸。
1: Babae ko tay.
0: Mura man.
1: Babae ka bao.
0: Ay. Bangas.
2: Bangas ka?
0: Bosa mo. Yo na pago sa mali mong toyo dili sa konga po.
1: Asa mo kiti ay si Lowe tay?
0: Si Lowe.
1: Oo.
0: Tua siya dabao na malit.
1: Uy! Kabalong ka tay. Si Lowe tay atraso na sa kuha.
0: Ayon sa mga taso na buntis
1: ka sa... Wala na siya napakita sa balay.
0: Nga naman.
1: Nakuk ay na siyang utang ka na ako.
0: Oh, yun siya. Nakuk utang ako nga po sa iyo.
1: Yo, tinood na tay. Wala na siya napakita.
0: O niya ang siya may atong nakuk utang.
1: Kinanglan siya magpakita sa kuha para makabayad sa siyang utang.
0: Oy, onsa. High blood ba ako? Masing makuyapan ko?
1: Hinayon na ako, Pangingon.
0: Hinaya.
1: Naay utang si Louis sa kuha, tay.
0: Unsa? Naay utang si Louis sa imo.
1: Oo, tay. Naay utang.
0: Sus, gino, kadagtang mautangan. Diri pag yun, kabayo.
3: Daria o maring Erika. Muna akong problema karun. Ay, matago-tago naman ko nga mato sa bahay. Kaya si mabalik-balik si Gregorio dito ah. Si Kay. Ginaato ko niya sa bahay niya. Matunong po niya ko dito. Pero ako ang, tatay. May permintin niya may istorya. Gabahad lagi nga. Maningi lagi sa mga kwarta ang nahatag sa kuha. Niya kay... ako tiyadariya og maring Erika kaya iya na ibandilyo sa mo ang purok ba nga nag-adto na ko dito kana ako kong motor iaksen ako na gamantli ana nalipo ko sa kuang problema ko sabi ang nga na kong buhaton pwede ba na kong ikihan ni si alias K sayang gibuhat ka na ako nga iyahang grabe dito guys si maring Erika og tiyadariya palihog tabangi og tambagi ko ninyo. And yun swat magtatampo. Louie. Taga-Turiel.

0: ato, mga naring, ato ang gibasa nga kaagi today, kaagi ni Louie, nga kana ganing medyo naipit ang yahang itmigin sa Yadaria.
1: Nagtakiang na gud si Louie.
0: Nagtakiang siya. Kaluway
1: ni Louie.
0: Murasagi handusan o
1: ga. Ano mabuka Louie nga? Diyan mabuka siya miduwan nga. Tibay ba yan ay gaito?
0: Dapat dito sa miduol atong mga mamasan.
1: Yes.
0: Kay kuan siya di sa maipi. Pero kanap sing ana nga tiya dari nga mga kuan no kuno nagadepende ra gid sa kalalaki nga kung di gid mangita discarding nga makabayad sa mga bayro noon.
1: Ano ba
0: kay okay, mga pamaagi nga tinarong?
1: Ako gay kaniya. Okay, wala siya nang tinarong ato.
0: Ay di man na sa tarong na mangayo ka kwarta sa lain ay bayad sa imuhang kuan oy, imuhang mga kadtangan. Ako gay ganato katong undecided pa ko. Ay, nakasuway ka di ko tiya Daria o ka ng namunot na lang ko og lubi. Para kay makasugakod ko sa ko ang mga
1: anong namunot naman lang ka?
0: Mga panginang lang, nag-hornal ko ba?
1: Ay, okay.
0: Bilato pagit ang sweldo ko ni ato na pa sa mga 180.
1: Ay!
0: Oo, oh, niya ang niya hukukan pagit ta. Una siya tiya Daria no nga nagkadipindi na sa usa ka lalaki nga makakita o mga discarte. But anyway, ato ang taga-apagtagad kay padalaman niya siya og suwat kaagi so atong tambagan gihapon ni si Louie o sa angay ng buhaton. Pwede ba ako na siya mukiha kang Kay?
2: Paano?
0: Kay murag gibahad-bahara na siya, niya gibalik-balikan na siya tiya Daria. So kaya angay ng buhaton at nga maundang kini ang pagpangita ni Kay nga to diya kaniya. Ma, masingil ba kuno siya sa mga nahatag ni Kay? Ha? Masingil ba kuno siya? Kaya ang ingaman ko na itong yutar nga, ako naman yung motor, ako may gamantli anang motor. Alabi, ang inyong mga lantip ng mga panghuna-huna, mga maring. Ay, padangat na dali sa tuang text line sa 09663069569. 09663069569. Kapag-dari ka mong comment mo sa karon sa tuang live sa Facebook, Lili, alam palihog, paki-follow, sub, o paki-share ang XFM 107.1
3: tagon.
0: Siyempre, tiya Daria. Ato ang balikan, taod-taod, ang suwat kaagi humandang.
1: Sa mga nalangan, magkuan, magtambag ka nga. Louie?
0: Yeah. Hello, Louie.
1: Kasi Louie manggun.
0: Masa gini mga Louie, no? Mga kuan gini sila diya.
1: Oh, mga brother ko na sila. Mga brother na sila maring.
0: Mga kuan niya sila.
1: Brother Louie.
0: Modern tokong rin. Members lang sa mga modern talking.
1: Modern talking.
0: Ay, nako. Siyempre, katatong gibasa nga suwat kaagi ganina, mga maring, hatodto ka nato sa tatuang gikamis na kaayo na to, ang kapit. Ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes.
0: I miss him so much. Ha-ha. Nami-miss ko talaga siya, Tito Boy. Ha, ha, ha.
1: Ganun ba crazy?
3: Kung tikakang, hilotong imong piya.
0: Gunggung, ha? Tisin mo, ha?
1: Ikaw talaga crazy, ha?
0: Ganyan talaga, Tito Boy. Nami-miss ko siya.
1: Ah, nami-miss mo talaga crazy?
0: Ay, gunggung. Hoy, balik mi human lang sa pipila ka mga awit, mga mari, dili-dili-awit ay, panginabuhi dahil ni. Kaya ito ang programa, hatunin ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dun ay collagen o glutathione.
1: Yes.
0: Siguradong mo pahamis sa ito ang mga pamanit.
1: Dili lang kayo mo hamis, baka puti pag yun.
0: Yes. Sa imuhan. Ako si Maring Erica. Kisa ka?
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa mga tirada na to di Apar, pakuratira ko lang yung kapitan di Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Marami!
2: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo-kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mong kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yun ko sa butika. Itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot na yun siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede di mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang.
15: Tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
17: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
16: Ikaw po, pag ina mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
18: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
19: Mga katrupa, exciting!
0: Well, mga maring, balik ta karon diri sa tuang programa. Hinapos nga programa. Alas 11:48 na nga itong oras.
1: Paspas oras, maring.
0: Paspas kayong oras. Eh, di na ito mamalayan. Yes. Nga ganina. Waraga. Presko pa ta, karon di na.
1: Yes.
0: Waraga ganina. Waraga virgin pa ta, karon di na. Di ay. Oh.
1: Like a virgin na lang ta.
0: Like a virgin na lang. But anyway, mga maring, labi akong takaram mabati diri sa imuhang radyo. Diri sa Radyo X. Kami inyong mga X. Ako ni si X, maring.
1: Okay, X, tiya.
0: Pero ayaw ko piyansa kay mga lamion gihapon.
1: Yes, tinuod ka na, maring.
0: Dahan gihapon ang gusto mo tilaw apan we are hard to get.
1: Yes. And hard to believe.
0: And hard, hard kay naong. Mga tropa, ato ang tambagan kining suwat kaagi ang gipadangat diri mga maring ha kay basin og masuko tong ato ang nagpadala sa suwat nya dinanon tumob mo otro padala kay nasuko na di ICU. So mga tia mga maring ato ang pagtambag karon hatod ni kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas maligon pagmaayo ang atong immune system inom ta adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Asa yung matambag tiya dari atong sugdan sa imo?
1: Ay, para kay Louie.
0: O na, aba, now showing.
1: Bakit? Hoy, bakit mo tanawa na parink?
0: Ay, butan si Kenneth sa tunga. Yan, now showing threesome. Ay, nako. Ay, kaloon.
1: Ayaw naman. Wala naman dahil. Mura pag nasipaan sa kabayo, Maring.
0: Marami kaayo, muraga. Mura lang ka ng kuan ba? Mura lang ka ng mga...
1: Why don't you get si Woody, Maring, oy?
0: Mura lang kita mga kuan, mura binuangan ang kita nila. Sige, ese, matambak din mo ni Maring. Umdangon ta ni, oy.
1: Kita namin nagpaka-uwa, oy. Pero sila, sige, pangatawa lang.
0: Dapat pakatasto ang purok chairman, ani.
1: Ultimo pabotohan, ilang kita kabotohan sa barangay. Taki... sa barangay na itong eleksyon.
0: Saan mo tayo ginawa dito, elista ni? Hindi mo na taga-diri ni mga nagwaya na. Hindi mo na naman taga-diri. Ay, loko. Sige na.
1: Ano ka nga rin, nilin ang open akong phone.
0: Mauba niya kayo na sa imo, ha?
1: Paano na face na, Juan?
0: Mauba?
1: Pag-ano na ako, nilin siya maupin sa kong naong ay, nausap
0: ko ayo. Nag-worry, nag-worry ang imong phone kayo. Kinsa ka naman, gilak, kawat siguro.
1: Gilak, kawat ang siguro. Laya mo, nilin naman maupin.
0: Laya naman eh, mura man yung taga Florida. Taga San Diego, Florida. Ay, kuan? Ay, nako. Anyway, ato ang tagapagtagad kining kuwaswat ni Louie.
1: Yes.
0: Although nga ang dilim mo kayo na idako kayong problema, kay tapulan nun, siguro si Louie. Kay...
1: Oh, dawat limbiyo lang siya.
0: Gusto siya, bahala na.
1: Bahala nang bahala, naglubihon. Masya kayo na ay si Queen
0: pero, Tamil. Pero kanang ingana karon nga mga hitabo, tiya Dariano, kanang daghan yung mga ingana ay...
1: Ani ay.
0: Daghan kayo mga ingana.
1: Sa ato pa na uso, naging siya.
0: Uso, sa una pa man
1: ako. Ay, sa una pa rin. Ikaw, Mari, kapila na mag-ana.
0: Ako wala pa, ako ikaw. Wala mong kumarin, kayo ako ikahatag. Pero,
1: sa una Mari, marumarap lang ka. Mm. Ay, wala makaihatag. Free lang mo, free.
0: Free, oy. Pero sa una, katulang undecided ba ako, misuway ko, Mari, nga ako, manguan ko ba? Pero, lahat man sa kanya ato, Mari, kaya tanawon man daan, Mari.
1: Oh,
0: di kayo da ko imong kargada dili kay ko ano di ka pa
1: so, alkansi sila
0: oh di ha
1: kasi may presyo kaya ako nabtan man ng timbangon man
0: timbangon
1: eh? Oh
0: pila pud ka gramo imo mari
1: Pwede gaan na rin, maraming gramo lang. Sa ato, pampating nga maya.
0: Wala na nagtimbang sa katong ihid nga atsal.
1: Wala na,
0: mag taklub ba naman yun? Taklub, tansan. Ay, nag taklub eh, di sa lamok. Ay, naku, oy da.
1: Kamista, Louie. Akong may istorya ni mo ka, Louie, no?
0: Sige daw.
1: Pangita og trabaho.
0: Pangita
1: og trabaho. Pantrabaho og kumaradi ka gusto, magtikangkang, tikongkong. Kaya ang panahon, karon lisod na kaayo. Di mo imong pambayad sa motor, di turnong ka mo adool kang kuhan. Di, nawa, nakatila rin ng kagbuna.
0: Nakay mistiso daw ni si Kuan Marin.
1: Nakiyang-kiyang, may nung ka.
0: Sige ni si Miss K, mistiso daw ni Marin.
1: Ay, mistiso. Mistiso ka, pre?
0: Ma. Muna, kamula ba ka ng mga mistiso, Marin? Di na ko ang mga kargada na sila, Marin.
1: Mistiso, Kuan.
0: Oh, mistag ko kay kargada na sila.
1: Ano ka na yung basahon, Marin? Kaya naay nag...
0: Kaya ni Hagit?
1: Kaya naay, oo. Kinsa
0: na.
1: Kaya si Mark Gregory.
0: Siya na po?
1: Siya na, ano siya?
0: Siya siguro ni Kuan, siguro. Ni Tsulala, siguro.
1: Siya, siguro. Nama siya tambag po.
0: Sige daw, go.
1: Ano siya, ako pa ni mo, Louie. Mantinirin na na siguro yun. Kaya ang dugaya na na, maanad na ka. Inuminin na lang Santon Vitamin C para din ikalisura ako.
0: Madugay, kompetensya na mo.
1: O, gani?
0: Doon na sila mga atang na sa kuan.
1: Kaya naman, papramahalin na nga ito ang Santon Vitamin C.
0: Doon na sa mga atang na sa kanang kuan, gani sa skedantidos.
1: Ay, dakan na iya, Mari.
0: Amot, yaman ko sa unang hapit na kuwan eh.
1: Mag-uwi rin ba ito diyan ng imposil, Mari?
0: Ay, naku, hindi na ko niya, Mari, kaya nalil ang musil niya.
1: Mamusil ko niya, naay, mamusil niya, Mari.
0: Wala na yung matambag niya, kaya kita na yung manambag niya, kaya manambag kaya.
1: Ikaw mo yung matambag sa lang siya, Abi.
0: Kung namati, if you are listening, Loe, you better stop and help, undangan na ba? Lagot ko kayo kung anong yana. Ayaw naman. Undangan na imong kaag itirada, Louie, kay mabalik na si Imuha. Tanan-tanan nga imuhang gibuhat karon replika na siya sa imong mamahimo nga kaugmaon buhon. Kung ang ana imong binuhatan karon, may ang ana na po ka buhon. Yes. Matakdan man ka ana.
1: Mamimbro na po siya.
0: Mamimbro na po ka si Gabi. Siguro makabasi, mahimo na po kang kuhan ka ng...
1: mga one of these days, you're Gabi.
0: You are Gabi Tai.
12: Ayaw naman.
0: So, karon pa lang, samtang kuan pa, pero sa ang iyang pangunta na marili ito, matubag na pwede ba siyang mukiha? Kay, we are not abugate.
1: Yes.
0: Masa
1: ba na abugate?
0: Abugado ba?
1: I told you abugar.
0: We are not abugar.
1: Patong abugate.
0: Di mi katambag ni Mugtaro. Pero salamat talamang kaayo, Louie, ha, sa imong pagpadangat sa imong kaagi. Pero kamo na ikasulti. Dami na, we. Nakaki mga discarte.
1: Yes, naghan kaayo.
0: Hindi ka mauban kang Dunix mag-deliver o black rice.
1: Yes. Hindi mo ka mag-online ceiling para kay Dunix. Nga mapalig ka na at sakyanan.
0: O, dili pa ka mag-uan ka, mag-uban-uban ka kang kuan, kang paring Ray Maningil. May mga collector ni paring Ray. Paring Ray Ferrari. Ano lang? O, di ba ka, mag-imo ka kameraman ni Maring Ray.
1: Pwede kayo.
0: Bay na, wala naman tayong oras, tiya, dari, hantol, ug mapon, kita magkaoban. Ako ni si Maring Inday, Erika, dili ko pa, dili mister, sa apan, dili makaupian sa antong kagamang unay usilingan.
1: Kaya po ninyong iyaan sa kanunay panabang. Si Tia, Daya, higong maalang ko sa mas lami pa sa kumpa o kinilaw. Ay ako na bahala na imumutilaw.
0: Daghan kaing salamat og thank you for watching!
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon? Ipot, ipot. Exciting?
20: XFM.
21: Exciting.
22: Exciting.
23: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
24: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Panahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
23: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
24: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
26: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
25: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
27: Vision X Plus User Atong Paminawon.
28: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na pistingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
27: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibo potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatunog og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inaw, premium D3, regida nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya, murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement from Ehimo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: Mindanao.
1: Mindanao.
0: At ngayon sa Mega Manila.
1: Mega Manila.
0: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aime Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
3: Senator Aime Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
2: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
3: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
2: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
3: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard.
2: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon niyan sa World Health Organization.
3: Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement.
2: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
3: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield itong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa natakdang paglilitis sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, tinawag na Senator Aime Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohana. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC detention unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni De La Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalampan ng pulisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Gayt pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluwensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad. Ang naganap ngang pamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na may pit na protocol sa seguridad.
4: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon. Hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dinding yung tinamaan. Correct. So what is there? Mm-hmm. Ang heavily guarded, di ba? Mm-hmm. Andun yung PNP, andun yung USAA, may militar pa, may marine pa, tapos may nakapasok.
2: Mm-hmm.
4: I don't want to sound any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
2: Apo.
4: I could even say it's a badly written script.
2: Yan din pa ng political analyst na ang daming kinakalang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
3: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Pinumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Alerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kaunay ng mga kumakalat na informasyon online patapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, may pit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbutyok ng kaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbang para takasan ang pananagutan sa batas. Aniyay handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, nang isinusulong naman na charter change ay maaaring maging daan daw para manatili sa kapangyarihan si Paolong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Patropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad nito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Nagain po ng resolusyon ng mga bayan Black sa Kamara para paimbestigahan Aumano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa mga kabayan Black at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na na-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka-apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Tropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
2: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID ni Linaw na ligtas, bisitahin ang AOR nito. Papaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
8: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
9: I can only speak sa 10ID area of responsibility, no? Which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani.

0: Agency Cooperation upang patuloy na protektahan ang komunidad. Paglilinaw ni Major Gaduta na wala pa itong naitatalang insidente ng karasan na pinasimulan ng NPA o presensya ng mga lokal na teroristang grupo at ISIS-inspired terrorist organization. Kaugnay umano ang nasabing travel advisory sa matatandaang nangyari sa nakaraang buwan ng Disyembre taong 2025 ng kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney, Bondi Beach, kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Evano, XFM News.
1: Ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Blang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM, Tugigaraw.
4: Niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilan ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre na ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulan ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live!
5: Samsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang verification investigasyon na tumutugba ang mga container sa listahang uno nang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container sa isinagawang pagsusuri. Natuklasan ang humigit kulang 1,700 master cases ng umano'y illegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos, kaya umabot sa

0: Higit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng lasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
1: At mga katropa, may git sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
2: Sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
4: Katropang Buddy, dahil dyan, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
1: Tatama ngayon, 7 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa Naiya at sa Science Garden sa Quezon City.
4: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinaktang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
3: Showbiz News!
4: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasal ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Nabea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
3: Balitang Sports.
1: Segway tayo katropa sa balitang sports. Sa atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni na Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ayan po ang pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
4: Tropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay!
4: Exciting Pilipinas!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Twitter.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po nito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, atin pong partner dito sa kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live muli dito sa atin pong talakayan. At welcome po muli ang mga kababayan natin, yung mga katropa natin sa inyo pong mga inquiries. Nakatanungan nyo about your health? Makiteksyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayan ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At huwag kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Dominic Sinabarak Valdez. Taga San Mateo, Isabela po. Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Baserver Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ESTOP Incorporated.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin ito, nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Lalo na ngayong panahon po ng tag-init at ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init. Pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano, maalinsangan palagi. Ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. As yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan. Ano? Eh, part yan ng ano natin, eh, immune system natin. Ano? Eh, pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok agad-agad sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area. Ha? O, gamit kayo ng atin pong Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap, ay meron po yan siya mga herb extract na nakakatulong para isaayos yung moisture ng atin pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isaayos din ano, yung immune functions or immune response dyan sa atin pong mga balat. Para if ever meron mga nakakapunta dyan ng mga bakterya, mga fungi, ano, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis ka agad yan sila, mga kaibigan. Ha? Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soap natin, meron yan siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan. Ha? O mamaya, ating ipapaliwanag, paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong skin area? Ha? Eh, pag-usapan muna natin, itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagsisilabasan sa panahon po ng tag-init. Ayan. O marami na naman na nakakaranas ng samot saring mga skin diseases na associated sa hot weather. Ha? Okay, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin. Ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha? Bantay-bantayan nyo, yung skin rash, lalo na sa mga singit-singit na area. Ha? Pagka medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan. Ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganun na rin sa mga kilikili. Ayan, sa singit. Ayan. Ayan, nandyan madalas yung mga skin rash po na iyan. Ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi eh yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. No? Yung tinatawag nila na prickly heat or miliaria. Ayan. Ito po mga ano to, ito mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na makapansin yung all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation, no? Ay, pagka meron yun yung mga bata, nako, alos hindi mapakali po yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kasi masakit na mainit, ano, na parang may sting yung pakiramdam, ano? Now, kadalasan talaga yan, leeg, yan sa chest area, sa likod, underarms, yan, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag nyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyo pong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Kasi mga bata, eh, So, dahil nai-enjoy sa paglalaro, hindi na yan masyadong ano, hindi na yan masyadong nararamdaman, ano? Pero pagkagabi, nako, yan. Sila hindi makakatulog, pati kayo ay hindi rin papatulogin yan dahil sa nagrereklamo dahil nga doon sa mga rashes po na iyon, ano? So mas maganda daw yung mga suot, kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano, ay yung loose na cotton clothing, ano. Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano. Mas maganda yung mga loose lang na, ano, para air-cooled, kung tawagin, ano. O, tsaka hindi, ano, direct sa skin yung kanila pong mga, ano, or kumbaga hindi nakocompress ng gusto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then, mas maganda yan, meron silang mga, may mga pampunas ng pawis para hindi laging, napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis, minsan po, nagiging, tirahan ng mga bakterya yan, ano? So, yun po ang, problema doon, mga kaibigan, ha? And then, ipashower yung atin po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din, madalas yan ngayon, dahil na kung exposed kayo, ano, sa direct sunlight, nako, madalas-dalas ang sunburn, ano. Kaya nga, mas maganda. Kaya yung, kahit ako, minsan, kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin, sunblock, ano. O, lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano. Para kahit pa paano, kasi yung singaw, napakatindi talaga, ano, na kinakailangan. Eh, meron din tayong prevention po doon, ano. Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha, sa sikat ng araw, ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection. Kasi pagka hindi, nako, mararamdaman mo yan, pamumula, payanakit, pagbabalat-balat ng mga skin po niyo. Minsan yung iba, nagkakaroon ng mga blisters o yung mga severe cases ng sunburn, nako. Parang na literal na napaso talaga, ano. O, dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na yun, ha. So, mas maganda yan, meron kayong mga ano, mga pang protection sa init, lalo-lalo na kung ang work nyo talagang nandun kayo sa initan, ano? So, protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha? Yung mas maganda, yung medyo loose, ayan. At pag sobrang tarik na talaga, tindi na talaga ng tirik ng araw, mas maganda silong na lang muna mga katropa, ha? Kasi mahirap na. Bigla tayong matumba dyan, mahilo po mga kababayan, ha? At alam nyo ba, ha? Itong mga fungal infections, ay mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, nako, yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? Kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Nananalasa pagka, laging yung area na kung saan ay pawis-pawis, ano? At kulob. O, dyan sila mabilis makapagpadami, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag nakakaranas kayo ng pangangati, tapos marang may bilog-bilog na nag-create sa skin mo, mga circled rashes, ano? At tapos na medyo na nagtutuklapan, yan sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santom plus herbal soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano, na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O, sa mga mahilig mag-skincare, kaso, nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga, parang pigsa na kalaki ng mga acne nila, ano? Mas alam nyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa atin pong skin area. Bakit mas marami nagkaka-acne? O dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa atin pong skin area, and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga pores. And then nalalagyan ng mga alikabok, mga bakterya, halo-halo na, pollution, ano? Eh dun po tumutubo na yung mga acne po na iyan, ha? Pag nagkaroon ng clog doon sa mga pores ng atin pong skins, ha? So, nandiyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila na dumadami. Kaya nga, maganda, lalo na kung exposed kayo, ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag na wag talaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag half bath, ayan. Especially warm, ano, yung ating pong, i-wash, ano? Para matanggal, ma-wash out yung mga ano na yun, mga dumi na nandyan sa atin pong pores, mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone Plus Herbal Oil po natin, ano? At gamit kayo ng ating ano, Santone Plus Herbal Soap. Lalo na sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santone Plus Herbal Soap. And then yung Santone Plus Herbal Oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo, lalo na kung medyo manipis na, ano, yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santone Plus Herbal Oil po natin, ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan natin na nakakaranas sa mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung, alam niyo ba na, itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat, napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So dapat maging maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin. Na pag ganun ang condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng atin pong skin, ano? So, keep hydrated. Kinakailangan niyo yan, yung water, enough water para sa moisture ng atin pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan, ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagde-depende rin yan siya sa water capacity ng atin pong pangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho ng maayos yung atin pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? O kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler, ayan, mga bottled water, o para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo, ano, na mapatibay, ayan, ang inyo pong skin area, inabagit natin kanina, ano ba naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong skin? Well, ang VCO, for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng atin pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano. Ginagamit na nila itong VCO or coconut oil kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurin. Ang monolaurin is isang component na nakakatulong para palakasin ang atin pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga parang binibigyan niya ng shield yung atin pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng ano eh, protection na layer yung atin pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa atin pong balat or maka-irritate sa atin pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano, ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo na yung mga nakakapagpainit, ano? So, pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, ano? O bago kayo magbilad sa araw or pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon. Maraming mga panglagay sa ano, sa balat na merong ingredients na VCO. At kung mapansin nyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area, eh meron silang tagline na VCO, ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaki yung binipisyo, ano, ng VCO sa atin pong skin area. Kaya ngayon ating ano, clear skin ay meron din po yan siyang VCO extract, mga kaibigan, mga katropa, ano, na napakaganda para sa atin pong skin area. Alam niyo ba ang VCO din, it reduces water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta ma-deplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan, ano. Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para mapanatili yung moisture, ano, kumbaga malock-in yung moisture dun sa atin pong balat, at ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan, no? So ganun kaganda ang VCO sa atin pong skin, ano, at napakarami pang iba, ano. Kaya nga ang napakaswerte tayo, ano? Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan, no? We can apply it topically, we can take it internally, because internally and externally malaki ang benepisyo ng VCO sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, no? O sa mga kababayan natin dyan na meron pong mga skin rashes, apply kayo ng VCO sa inyo pong skin, ano? Pwede kayong gumamit ng atin pong clear skin. Pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3, kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO, ano? O, in soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin at pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Kagandahan nun, hindi lang yun siya purong VCO, ano? Meron pa yun siyang moringa seed oil at meron pong vitamin D3, mga kaibigan, ano? Sa mga kababayan natin, ha, na gusto mapanglagaan na kanila pong skin area yung VCO, pagka ini-intake natin yun siya, ano, or iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan or yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano, para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Even the way how you cool down your body, nagdedepende yan sa ganda ng blood flow sa inyo pong pangangatawan, ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, di ba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? O umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyo pong pangangatawan, yung body, ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano, na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan, ano? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam niyo nangyari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman 'yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagkapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdedepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yan, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yun, which is yung atin po mga arteries, at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan, at yung mga pino na klase ng mga ugat natin, yung mga capillaries na nandiyan yung sa mga dulo-dulo ng atin pong pangangatawan, eh mapangalagaan po yun sila, no? At doon naman tumutulong yung Santon Gold Herbal Capsule natin, katuwang ng Premium D3. Pag iinumin po natin yan siya, pinapaganda niyan yung quality ng atin pong dugo, dahil pagka mataas ang viscosity ng dugo po ninyo, ibig sabihin masyadong malapot yung atin pong dugo, mga kaibigan, hindi magiging maganda yung blood flow niyan sa ating pangangatawan. Kahit na maganda yung tubo na dadaluyan ito, Pero napakalapot naman ng dugo po ninyo dahil sobrang taba, sobrang kolesterol, sobrang asukal, napakaraming mga toxin sa ating bloodstream. So magiging malapot po yan sila. No? Thick. At napakabagal yung daloy niyan sa atin pong mga blood vessels. Ang isa sa mga nahihirapan niyan, yung puso natin. Kasi kinakailangan niya ng extra force, ano, para i-pump yung napakalapot na dugo na yun throughout our body. So yun ang isa sa mga problema niyan, mga kaibigan, ha. Kaya kinakailangan po ninyo ng tulong at gabay ng Santone Gold Herbal Capsule dahil meron po yan siyang mga powerful herb extract, ano, like yung garlic, tumutulong yan siya, ano, sa paglilinis ng atin pong bloodstream, ano, yung mangosteen and moringa, meron yun siyang mga phytonutrients at especially yung chlorophyll, ayan yung malakas na maglinis ng atin pong dugo, mga kaibigan, tanggalin yung mga heavy metals na nandyan at panormalin po, mga kaibigan, yung viscosity ng atin pong dugo, ha. So take your Santone Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2-3 times a day every before meal. At ang premium D3 naman, at least one soft gel 2-3 times also after meal naman, mga kaibigan, ha. Para maging maganda yung condition ng atin pong bloodstream, mga kaibigan, ha. Diyan po yung bili na po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Ayos, mga kababayan din, ha. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-usapan dito sa atin pong programa, detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago tayo mag-break, atin pong muna tugunan itong isa sa mga katanungan na atin pong mga kababayan from Jan ng Agusan Sur. Doc, magtanong lang po ako, ano po ang gamot sa gout arthritis? Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng gouty arthritis, nako, o ay nakakaroon ng deformities na, o ay nag-deform na yung mga joint area because of crystallization ng uric acid sa inyo pong joint area. Yan pa naman ay ano, pagka yan ay hindi agad nasolusyonan, ayan, at napabayaan po ninyo, it can bring permanent deformity sa atin pong mga joint area, no? Especially sa mga daliri. Mapapansin niyo yung mga bumabaliko ng mga daliri, ano? Dahil dun sa pag-crystallize ng uric acid sa kanila pong mga small joints, ay nagdudulot yun ng permanente na pagka-deform ng inyo pong mga joint area. Kaya mahirap pa pagka mayroong gouty arthritis ang isang tao. Especially, napakasakit niyan, ano? During cold weather, ano, malamig na panahon. And even pag masyadong mainit din yung panahon, sumasakit din yan yung mga ano, kumbaga, nari-trigger din yung parinakit ng mga gout, mga kaibigan, ano? So, anong kinakailangan po ating gawin ngayon, ano? Ang pagtunaw ng mga nag-crystallize na uric acid na nagka-cause ng gout, yun ang medyo matagal-tagal, mga katropa, ano? Kinakailangan mo munang gagawin is ipanormal mo yung level ng uric acid sa inyong pangangaton. If masyado mataas po yan, gumawa tayo ng mga paraan para po ma-flush out yung sobra na uric acid sa atin pong pangangatawan, ano? Maraming po mga herbal medications na pwede po natin gamitin, ano? Sa tulong at sa pamamagitan ng normal functions ng atin pong kidney area na may papalabas yung excess na yon na uric acid. Kasi kidney naman natin ang ano na eh, yung katulong natin dyan na magpalabas ng excess na uric acid. Ano? So, kinakailangan lang natin na susuplayan yung kidney natin, ano, ng mga pangpalakas dito. Ayan, mga diuretics also para maging maayos yung pagpapalabas ng atin pong kidneys dun sa mga waste product na yan sa atin pong pangangaton. And of course, syempre, iwasan muna natin yung mga pagkain na mga sources ng uric acid. Ayan. Kasi sa mga kababayan natin mataas ang uric acid, ano, bawasan nyo po yung pagkain ng mga karne, mga kaibigan, ha? Bakit mga karne? Kasi ang uric acid po, mga kaibigan, it is a byproduct, ano, ng purines. Ang purines, naturally, makikita po yan, mga kaibigan, ano, sa laman. Oo. Sa either laman ng tao or laman po ng hayop, mga kaibigan, ano? So pagka tayo po ay kumakain ng mga flesh foods, ano? ay nakakakuha tayo ng mataas na amount ng purines, mga kaibigan, no? At itong mga purines na ito, inano yan, dinadigest niya ng ating pangatawan, at yung byproduct nga niya o yung waste product niya is yung uric acid, no? So the more na mas mataas yung consumption natin ng mga purines, eh mas mataas din yung nagiging waste product nito sa atin pong pangatawan, ano? Tumataas din yung level ng uric acid. Kahit na maganda pa yung functions ng kidney mo, pero over time na yan po ay nai-stress ng husto dahil dun sa daming sinasaala niya, ano? Na uric acid mula dun sa atin pong mga kinakain. Ayan. Napakaraming waste product. Eh, nahihirapan din. At later on, napapagod yung kidney area po natin. Bumibigay katagalan, ika nga, ano? Pagka sobra-sobra na yung uric acid na yan sa atin pong pangangatawan. Ang problema dyan, kung papansin niyo yung uric acid sa in a microscope, ano? Parang yan siya mga bubog. Ano, napakapinong mga bubog, mga kaibigan, no? At yan ay nagudulot ng hindi magandang pakiramdam sa ating pangangatawan. Kasama na dyan yung panghihina, overall body pain, ano? Hindi mo malaman, masakit yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo. O dahil dun sa mga kristal na yun, pinong-pino na mga kristal na humahalo dun sa atin pong dugo, mga kaibigan. Ngayon, pag yung mga maliliit na kristal na yun ay nag-ipon-ipon, ayan, at nag-crystallize, bubuo yan siya, no? Ng mas malaking kristal. Ayan. Nandun na nakadeposito sa atin po mga joint area, ano? O yun na nga, yung pagtubo ng mga gout, mga kaibigan, ay mas matindi rin ang pain na maidulot niyan sa atin pong pangangatawan, no? O kaya sa mga kababayan natin, kung gusto niyo na makaiwas sa paglala ng gouty arthritis, number one, bawasan nyo yung pagkain ng mga pagkain na mayaman sa purines. Primarily talaga, meat. Kaya hindi natin ina-advise any meat sa mga kababayan natin na meron pong gouty arthritis. Ano? Para mabawasan syempre yung sources ng ano ng purines na may byproduct na uric acid. Ano? Kasi nagpapalabas ka, nagtatanggal ka ng excess na uric acid. Ngayon, kakainan mo naman ng mga pagkain na mayaman sa waste product na uric acid. So, hindi siya nagiging maganda, ano? So, number one, cut off nyo muna any meat, ano? Mas maganda, more on fruits and vegetables po kayo, mga kaibigan. Then, palakasin yung kidney. Enough water. Kinakailangan hydrated po kayo kasi yung water, yan naman yung mag-flush out ng excess na uric acid. Nakakatulong din po na malaki, ano? Itong celery, mga kaibigan, ano? Pagka man medyo pricey, ano? Medyo mahal-mahal. Pero napakalakas po yan makapag-linis ng atin pong pangatawan at ipalabas yung mga excess na uric acid. Mga kaibigan, no? At yung isa pa, kung alam niyo yung pansit-pansitan, ayan, or ulasimang bato, napakarami yan, ano? Iba, wild lang yan. Pero iba, nag-ano talaga sila, tatanim sila ng mga pansit-pansitan, ano? So yan, nakakatulong naman po yan siya, mga kaibigan, ano? Para ipalabas yung sobra na uric acid sa ating pangangatawan, and eventually, yung mga nag-crystallize na uric acid ay unti-unti din po, ano? Na madurog, matanggal, ano? At ipalabas yan sa atin pong sistema. Ayan. At kung alam nyo yung ano, mga katropa, ano? Yung buto ng malunggay, mayroon din kayong makukuhanan dyan, ano? Ang ginagawa dyan nung mga nakasubok na, ano? At na-advise natin sa kanila. 3 to 5 na buto ng moringa a day, ano? Depende yan kung paano nyo siya intake with meals, before meal or after meal, pwede po mga katropa, ano? Yung ibang ginagawa nila yan, kinakagat-kagat nila. Hindi lang ganun kaganda yung lasa niya, parang merong anghang na pakla na iba yung lasa, ano? Pero may nakasubok niya na after mo daw kumain, magnguya ng buto ng malunggay, iinom ko ng tubig. Alam niyo yung lasa ng tubig, matamis-tamis. Parang nilagyan ng patamis sa kaibigan, ano? Bakit? Kasi napakataas ng alkaline ng buto ng malunggay, mga kaibigan, no? At yung alkaline na yun, yun yung tumutulong sa katawan natin para i-neutralize yung sobrang uric acid na yan sa atin pong pangangatawan, ha? Pero kung bibihira yung buton ng malunggay na makakuha kayo. Ayan, meron yan sa ating pong premium D3. Meron po yun siyang Moringa Seed Oil Extract, mga kaibigan. Ano? At yan po ay malakas na makapagpa normalize ng level ng uric acid sa ating pong pangangatawan. Kasi sa Ayurvedic medicine sa India, ginagamit talaga nila ang Moringa Seed Oil to lower high level of uric acid sa katawan, mga kaibigan, no? So kung meron kayong gouty arthritis, ipalabas yung mga excess na ano na yan, excess na mga uric acid, and then cut off nyo muna yung mga sources ng uric acid sa inyong pangangatawan para mas mabilis manormalize yung level ng uric acid, ha? And then yung mga ano, yung mga nag-crystallize na ano, uric acid sa inyong mga joint, ang isa sa maganda po niyan, mga katropa, mga kaibigan, tapalan nyo ng turmeric. Ano? Luyang dilaw. Ang gawin nyo sa luyang dilaw, dikdikin po ninyo. Ano yun siya? Pitpitin nyo siya, yung luyang dilaw. Balot nyo sa dahon ng saging, initin nyo. Ano? Idadang sa apoy, initin nyo. And then pag mainit-init na, palamig nyo na konti, at yung init na kayang-kaya mo na, itapal nyo po dun sa inyong mga gout, mga kaibigan, no? Nakakatulong po yan ng malaki to ease the pain, also the inflammation na nandun sa joint area, at the same time para unti-unting lumambot yung mga nag-crystallize na yun na uric acid, ha? Sa atin pong mga joint, okay? And then, kalimutan, uminom po araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3, since meron po yan siyang Moringa Seed Oil, mga kaibigan, mga katropa, okay? Ayan sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, text lang sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
6: Christina Salen, 51 years old.
5: Taga saan po kayo ma'am?
6: Asuncion, Davao del Norte.
5: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
6: Santon Gold Capsule.
5: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
6: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon. Mm-hmm. Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
5: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
6: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala, mm-hmm, at pati pagtulog ko naging maganda.
5: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
6: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
5: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
6: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
5: Maraming salamat po ma'am, and I got this book.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hello sir, ano po yung name natin?
7: Ako si Josepino Palis, 46 years old.
5: Taga saan po kayo sir?
7: Mawab, Davao de Oro sir.
5: Ano po yung product ng Yes to Health yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon?
7: Ito po yung Santon Gold Coffee Mix.
5: Bakit nyo po naisipang subukan po yan?
7: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Ito na lang yung iniinom ko, yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga ang epekto
5: sa akin.
7: Ano po
5: masasabi niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinig at hindi pa po nakatry ng ating kape?
7: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
5: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
7: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
5: Maraming salamat, sir. God bless po.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan, bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata.
9: bata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Dr. Michelle Hinas. So, mga katropa, mga kababayan natin dyan, ang programa pong ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ito yung herbal tea natin na sa mga mahilig magtsaa. Napakaganda po nito, mga katropa. No? You can drink it hot or cold. Ayan nga. Kasi marami yung nag-eksperimento ano, na gawin siyang iced tea. Ayan. Yung iba ginawang iced tea, yung Santone Gold Herbal Tea natin. Ano. Pwede naman, depende naman sa ano, kagustuhan nyo. Ano. At marami din ang nasasarapan. Kasi ang Santone Gold Herbal Tea natin, ay hindi mo na kailangan sweetener yan. Ha? Meron na yan siyang stevia, mga katropa, mga kaibigan. Plus, meron po yan siyang mga extract, ano? Like cinnamon bark extract, at the same time, turmeric extract. And of course, meron yan siyang santones na makukuha natin. Ano? Na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong pangangatawan, especially sa paglilinis ng atin pong mga eliminative organs. Ano? Yung liver area natin, kidney natin, and even our colons. Ano? Natulungan na malinisan, ano? Matanggal yung mga dumi-dumi na nandyan, mga kaibigan. Because yung content nito, like your turmeric, ano? Nakakatulong yan ng malaki para sa paglilinis ng atin pong liver area. Yung cinnamon naman, tumutulong yan siya para sa atin pong bloodstream, sa dugo mismo natin, ha? Yung cinnamon, tumutulong yan siya sa pag-control or pag-stabilize ng blood sugar level sa atin pong pangatawan, no? Kasi the more na mas mataas yung sugar na natili sa ating dugo, mahirap yan sa atin pong bloodstream, ano? At isa rin yan sa nagpapalapot ng dugo po natin, mga kaibigan, ano? Kaya yung iba, ito kasi ang ano yan, kagandahan sa cinnamon, ano? Ang cinnamon, meron siyang epekto sa katawan natin na tumutulong siya, ano? Dun sa pag-control ng digestion ng mga carbs sa atin pong pangatawan. Ibig sabihin, tinutulungan po niyan, ano? Tinutulungan niyan yung atin pong, ano? Yung mga nakakain natin na mga carbohydrates na hindi basta-basta mahatid yung glucose dun sa atin pong bloodstream, ano? Para maiwasan yung pag-spike ng glucose dun sa atin pong dugo, mga kaibigan, ano? For example, naparami yung kain mo ng ano, ng kanin, naparami yung kain mo ng tinapay. Yung mga ano na yan, especially mga white rice, mga white bread. Ang bilis kasi ng ano yan, ang bilis ng hatid niyan ng glucose doon sa atin pong dugo, mga kaibigan. O pag nakainom ka ng mga sugary drinks, ano? O lalo na po yung mga matamis na mga inumin, hindi na yan dadaan ng digestion, diretso na yan doon sa dugo po natin, ano? Kaya nga mabilis yan mag-flare up ng sugar level sa atin pong pangatawan, ano? O bakit yung mga itong mga ano, mga athlete, 'di ba? Uminom sila ng mga sugary drinks, ano? O dahil kinakailangan ng pangatawan nila ng agaran na supply ng glucose, ano? As the main source of energy na kinakailangan ng pangatawan, kumbaga, para maka-adapt yung katawan nila doon sa activity na ginagawa nila. So kinakailangan nila ng extra sugar na mas mabilis mahahatid doon sa atin pong dugo, mga kaibigan, no? So 'yun, uminom sila ng mga soft drinks, mga electrolyte drinks, ano, isotonic drinks, para ma-replenish yung sugar na kinakailangan ng kanilang pangangatawan. Eh tayo, hindi naman tayo athlete, hindi naman tayo ano, hindi naman tayo ganun kalakas yung activity ng pangangatawan natin. Pero malakas tayong uminom ng mga sugary drinks, malakas tayong kumain ng mga pagkain na kung saan ay meron pong refined carbohydrates, ano? Ang bilis ng hatid noon doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, doon sa dugo natin, ano? Kaya nga nangyayari, nag-flare up yung ating sugar, na nag-fluctuate, tumataas, ano? Yung agad yung atin pong sugar pag nakakain tayo ng mga pagkain na ganoon or mga inumin, ano? Na mabilis makapagpataas ang atin pong sugar level. Kaya yung ano, yung cinnamon, tumutulong yun siya para makontrol, ano, yung paghatid ng glucose doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, no? No, kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na minsan hindi nakokontrol yung pagkain ng mga carbs. Nako, lalo na yung kanin, ha? O, pagkatapos kumain, inom kayo ng Santone Gold Herbal Tea po natin, mga kaibigan, ha? Santone Gold Herbal Tea, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Sa inyong mga pahabol na katanungan, huwag po mahihim magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon tayo dito. Doc, RJ Baklas po ito. May bukol.

ang pwedeng mag-trigger ng pagtubo ng bukol sa atin pong liig o yung pamamaga ng atin pong thyroid gland. Isa dyan is yung hyperactivity ng atin pong thyroid gland, yung tinatawag po na hyperthyroidism. Pagka sobra-sobra yung pinuproduce na thyroid hormones ng inyo pong thyroid gland, sobra yung activity ng thyroid mo, papamagain yan yung inyo pong thyroid area. No? So, maaaring magdulot yan siya ng inflammation sa thyroid mo at lalaki ng lalaki ano, yung inyong thyroid gland. Yung isa naman is yung inactivity ano, ng thyroid or hindi ganun ka-sufficient yung pinuproduce niya na thyroid hormones, yung T3 and T4. Ano? Pagka ikaw ay nakakaranas ng hypothyroidism, possible din na mamaga yung inyo pong thyroid gland. Ayan. At mag-create yan siya ng unti-unting paglaki, mga kababayan. Ano? Meron ding ibang mga cases kung saan nagkakaroon ng mga fibroids, nagkakaroon ng mga cyst, ano? Yung inyo pong thyroid gland, na yun din po ay nakaka-apekto sa pagkakaroon ng pagbukol ng inyo pong thyroid area. Ano? So mas maganda yan, makapagpakonsulta ka para makita at malaman kung ano yung nagdudulot ng pamamaga ng thyroid mo. Ano? Kung yan ay thyroid problem, ano? Yung pamamaga o yung pagkakaroon ng bukol sa inyo pong liig. Kasi meron ding iba na kung saan nagkakaranas ng bukol sa kanila pong liig. Ano? Yung iba naman dito sa may ano, hindi talaga sa gitna ng liig nila, dito sa may bandang ilalim ng panga. Ano? O yun naman ay mga ano, mga namamaga na lymph nodes, mga kaibigan. No? So pagka namamaga naman yung mga lymph nodes, iba rin ang approach po niyan. Ano? Kasi usually, pagka meron kayong inflamed lymph node, ay indication yan siya ng infections. Ano? Infections or pwede rin yung mga pagkalat ng cancer cells sa inyo pong pangangatawan. If meron kayong history or meron kayong current condition na cancer problem. Ano? Pagka namamaga na yung mga lymph node, ibig sabihin, yung immune system mo is doing all it can, ano, to fight ayan, at puksain yung mga pathogens na yun and even yung mga cancer cells. Hinuhold nila ngayon dun sa inyo pong ano, nodes, ano, dun sa inyo pong lymph node, mga kaibigan. At ang problema yan, pagka hindi ganun ka-efficient yung inyong ano, ang inyong immune system, hindi ganun kalakas yung soldiers ng inyo pong pangatawan, eh may makakaalpas nun ng mga bacteria or mga other pathogens and even cancer cells. Pag nakaalpas yun sila, mas mabilis na yun sila magpakalat dun sa ibang parte ng inyo pong pangangatawan at mas delikado yun. Ano? So yan, iba rin yun. Iba rin yung approach nyan pagka lymph nodes naman ang nakakaranas ng mga pamaga, mga kaibigan. Ha? So mas maganda makapagpakonsulta ka dyan sa Cebu. Meron tayong Yes to Health Wellness Center dyan and also pharmacy, ano, na pwede po ninyong pagpakonsultahan. Ano? I think dyan sa Jerusalem Street. Ano? Atin pong Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ano? So pwede kayong pumunta dyan, magpakonsulta. Ano? I think meron na consultation din po dyan, mga kababayan. Ha? Okay, another inquiry. Pwede po ba sa 5 years old ang Santon Herbal Soap dahil nangangati gawa ng alikabok? Pwede po. I-try nyo po yung Santon Plus Herbal Soap natin sa mga kids. Ano? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Soap natin, wala siyang mga strong chemicals. And kaya nga kahit sa sensitive skin, pwede po ninyong ipagamit ang atin pong Santon Plus Herbal Soap. Huwag lang sa mga infant, ano? Kasi iba naman yung ano ng texture ng skin nila. Ano? Sa mga bata na 5 years old, pwede po yan. Yung Santon Plus Herbal Soap po natin, mga kaibigan. Ha? Yung mga irritations, ano? Dahil sa alikabok. Yun nga, pagka lagi nandiyan sa labas yung mga anak natin, tapos grabing alikabok na nandiyan, ano? Possible yan na maka-irritate sa kanilang balat. Kasi dun sa alikabok, humahalo na dun lahat, eh, ano? Mga bacteria, air pollutants, at iba't iba pa, ano? So, subukan nyo i-apply yung Santon Plus Herbal Soap, ano? Sa skin ng inyo pong mga anak, mga katropa, ano? At yung ano natin, Santon Plus Herbal Oil. Ayan. Lalo na kung ano lang, locational yung pangangati ng skin area, apply nyo po dun sa location lang din na iyon ng Santon Plus Herbal

0: oil po natin, mga kaubayan, ha? O, sa mga iba, mga malalaki na, na nakakaranas ng paangatin ng mga balat, salip na kamutin ng kamutin yan at maaaring magdulot pa ng infections, apply nyo na rin ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Okay? Dok, may bukol po ako sa likod. Ano to? Likod na buto. Ano po kaya iyon? Renaline buhoy po ito. Minsan nakaupo ako, pag tumayo nahihilo po rin ako. Okay. Bukol sa likod. Hindi natin hindi mo masyadong in-specify kung saan banda sa likod, ano? Yung inyo pong bukol na tumutubo, ano? And then anong klaseng bukol? Meron kasing iba't ibang texture ng bukol. Merong mga bukol na kung saan lumilipat-lipat ang location. Ibig sabihin, pagka pinindot mo siya, binigyan mo ng pressure, gumagalaw-galaw siya, ano? Meron naman mga bukol na kung saan pag prenes mo siya, nandun lang, nanatili siya dun sa area po na iyon, ano? At matigas, ano? So, yung mga bukol na yun, mga tumor, iba kasi ang tumor sa mga cyst, ano? Ang tumor kasi, ang laman niya is mga cells. Yung mga ano naman, yung cyst naman, laman niya fluid, ano? So, nagkakaiba sila ng, ano, ng texture. Ayan. So, maganda yan, maipakonsulta mo kung anong klaseng bukol ang meron dyan, ano? Mas maganda nga yan, makita rin na mga dalubasa kung yan ba ay malignant or yan ay benign, ano? At yung mga bukol, ha? Yung iba kasi, curious na curious masyado. Laging ginagalaw yung mga bukol. Huwag po, ano? Huwag yung laging ginagalaw-galaw po yan. Mas maganda, ipakonsulta nyo sa mga eksperto, ipacheck up po ninyo yan para makita kung anong klaseng bukol ang mayroon po dyan, mga kaibigan, ha? Yung problema mo na laging nahihilo, ayan, ibang problema din ito, ano? Sa inyong pangangatawan, sa mga kababayan natin na yung nakaupo, tapos bigla kang tatayo, tapos mahihilo ka. Ibig sabihin, yung blood flow papunta dun sa inyong brain area, hindi siya nakaka-adapt dun sa sudden movement po na yun. So, pansamantala, wag mo na munang gagawin iyon, ano? Yung iba, nakahiga, tapos biglang tayo. O, hindi po, yung iba, natutumba pagka ganun ang ginagawa nila, no? So, habang pinapaganda mo yung blood flow sa inyong pong brain area, ano? O, sa inyong pong ulo, ayan. Habang binuboost mo yung inyong blood circulation sa inyong pangangatawan, iwasan mo muna yung gano'n, yung mga sudden movement, ano? Pati yung ano, yung iba nakayoko, tapos bigla silang mag-straight up. O, yung iba nahihilo din. Kasi nga hindi nakaka-adapt yung blood flow papunta dun sa brain area. Kumbaga, biglang nagkukulang ng oxygen yung brain area natin because hindi nga nakaka-circulate kaagad yung dugo dun sa atin pong brain area, ano? Mahihilo ka talaga nun, ano? So, ang gawin nyo po dyan, mga kababayan, ayusin yung blood flow sa inyo pong pangangatawan. Linisin yung dugo mo if possible, ano? Kasi pagka, yun nga, marumi yung inyo pong dugo, hindi ganun kaganda yung quality ng inyo pong dugo. Eh, mahirap yan makadaloy sa ating brain area. Take note, ang brain natin merong tinatawag na blood-brain barrier. Ang blood-brain barrier, piling-pili lang ang nakakalusot po dyan, mga kaibigan. No? Even sa dugo, nandyan yan sa dugo po natin. So, pagka hindi ganun kaganda yung kalidad ng ating pong dugo, masyadong marumi yung dugo natin, hindi yan basta-basta makakapenetrate dyan sa ating pong blood-brain barrier, no? Kaya linisin yung dugo natin, ha? And then, meron tayong mga supplementation, lalo na sa mga wellness clinic natin, na nakakatulong para i-boost yung blood flow papunta sa brain area. Like yung ginkgo biloba. Kung meron kayong gotocola dyan sa inyong bakuran, o yung iba nagtatanim yan ng gotocola, nakakatulong yan ng malaki para i-boost yung blood circulation papunta sa atin pong brain. Ano? And then kinakailangan nyo rin ng mga minerals like magnesium, napaka-importante yan, ano? Sa atin pong brain area, and mga B vitamins. Yan. And then yung Santone Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din yan siya ng usok. Yung Ultimate 3 natin, inom ka nun everyday, ha? Ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung atin pong Premium D3, ano? Para makatulong yan siya sa mas magandang sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Pwede yung ma-avail, ha? Sa atin pong mga clinic, puntahan nyo po ang ating mga Gastro Health Clinic dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, meron tayong mga Yastro Health Wellness Center na pwede po ninyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. At pwede rin kayong maka-avail dyan ng atin pong mga Yastro Health products. Okay? Paano po mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras po natin. Maraming maraming salamat sa mga nakahilubilo po dito sa atin pong talakayan. Ganun din sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga katanungan. Paumanhin sa mga hindi po natin nasagot ng mga inquiries. Eh, sa sunod po ng mga programa natin, atin pong tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Maraming maraming salamat mga katropa, mga kaibigan. Hanggang sa mga susunod po ng kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy at ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: X FM.

0: Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom, lami na jud kaayo akong paminaw, wala na po sa sakit akong kutok.
1: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
4: Ako si Jaime o sa retired ka sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
0: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santone plus Coffee Mix. Kapi nga makapanindot sa inyong panin tungod kay adunay binipisyo nga makuha ni katropa. Tungod kay adunay mangustin, soya powder o malunggay. Diya palang daan, malunggay palang daan, ginatawag na to siyang queen of all vegetables. Tungod sa klasik-klasing epekto nga mahatag ni katropa. Labi na ang malunggay katropa ha. Adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Muna kung mamili mo partner sa inyong matag-adlaw, pilihan na ang Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Mga katropa, magsugod na ang X-rated live drama. Lingkuri na o pakusgi inyong mga radyo ha. O tawagan na inyong mga silingan. Kaya basin niyag maulahin na sad mo. Again, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Taka.
1: Kung ano sa pagmahal.
0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Adlaw sa mga suking tigpaminaw sa programang X-Rated. Dini, aniana po ng laing suat tampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ang gaba dili magsaba.

0: Dear DGRC. Wala din alam yung intro kay napaong maninaon ang mic. Dear DGRC. May hapon din mo din ha. Labi na sa mga suking tipa minawan sa programang X-Rated. Kay ba akong nagha nag-atang karon kay tibuok Visayas Mindanao ang nagpaminaw nimo. Palihog tagua ko lang ko sa pangalan nga Danny. 24 anyos ulitaw. Kining akong sugilanon nga ipaambit na ako din sa inyong programa. Mahitungod kini sa akong gibati karon. Gusto man ako isay-say pinaagi sa pagsuwat. Pero mas maayo man siguro nga hatagan ninyo og kinabuhi kining akong sugilanon. O gani ah, maokini ang nahitabo.
1: Bay Dani, mutan na lang kunin mo.
2: Oh, gusto man na bay?
1: Abili mo, itsuraan ka. Pero nga lang huwag pa man kamong uyab.
2: Sayop ka. Doon ako'y uyab sa una. Pero karon huwag pa. Uman ko binuangin ni Erica. Nga labihan na kong pataya sa una.
1: Mauba?
2: Oo. Nauna. Og, huwag pa maabot bay. Ang hustog babae nga igugmaon ko pagbalik bay. Huwag kumakita, magayin ako siya. Ako, gusto pa kayaman.

si Melba. Siya na gyud ang babae nga akong ipaabot. Gusto. Panguyaban ko na siya. Siya na gyud.

0: love you so much, Milpa.
1: I love you too, Daddy.
0: Salamat nga. Wa, kunin mo pantusa.
1: Tungod kay nakita na ako nga seryoso ka.
0: Ingon ani gid ko may gugma.
1: Salamat sa imong gugma. O ginaot ko nga di ka mausab.
0: Di gud na may tabo, Milpa.

0: Melba, kung tinuod ka na'y gugman ako, ihatag ang ako di pangayo.
1: Ha? Huh? Oh. Ayaw lagi.
0: Melba.
1: Ayaw lagi.
0: Melba. Oh. Kisagpa ko ni mo.

0: I love you.
1: Tinuod ka, Danny?
2: Yes! Tinuod na, Linoy. Tinuod ang gugma ko ni mo.
1: Palikiro gini mo, oy.
2: Ha? Palikiro? Di ko inaana, oy.
1: Nakikibaw ko, oy. Uyab mo ni Belba. Unya, nanguyab sa ganako.
2: Wa naman ko'y gugma niya.
1: Patuan na imong mama.
2: Tinuod lagi. Usa man ka. Usa man. Ya, gusto ka nga akong buwagan si Melba? Wa naman ni klaro. Usa man. Ing na ko, kay buwagan ako siya. Ug ako nang buhaton. Ano magpamatuod lang nga, gimahal ko ikaw.

0: nagawa na ilambing atong relasyon.
1: Oh.
0: Maong ato na lang ding tapuson, Milba.

0: dek imo kong gibuwagan. Kadi ay, kamo naman dahi si Lin. Nga lang imo kong gingunani. Abi kay wa man ka magkakuha sa imo gusto na ako. Imo na kong gingunani, ha?
1: Ah, basta. Mao na to akong desisyon.
0: Gabahan pa unta ka sa imo gibuhat na ako, Nan. Gabahan pa unta ka!
1: Milba! Milba!

0: ambot sa nganong atong tungura DJ. Ngangurso magid ko nga makibuwag og babay. Nakahibaw kong gisakitan og maayos si Melba sa akong gibuhat. Og butang kini nga wala gyud ikalipay sa akong ginikanan. Og unya, mao kini ang nahitabo.
1: Down ka, Dani. Ikaw ang may buwag o babae kay Dona kailain?
2: Ma?
1: Anak, ayaw, ana, uy. Di man na maayo.
2: Wala man si Claro ang among relasyon, ma, ni Milba. Maung ako na lang gitapos.
3: Ah, ayaw, anak, uy. Di yun na maayo ibong gibuhan. Ha? O nakapil ko si Bati ni Milba tugon sa imong gibuhat niya. Paita.
2: Oh!

0: Mahal gyud ay kanimo.
1: Ingan ang nakasulti ka man ana, ha?
0: Tungod kay wa man kunimo hikawi sa kung gusto may tabo.
1: Ingon nila, basta love nimo ang tao, ihatag nimo kutob sa iyang pangayoon diha nimo.
0: Oh, Lynn.

0: Bai, nagpistorya mi ni Milba.
1: Unya?
0: Nagilak nga nagsulti na ko. Gisakitan daw sa gmayo tungkol si mong gihimo niya. Naluoy manong ko niya, bay. Nakonsinsya man ko. Ang kubi nagsulti ni mo sa una nga kung lab ni mo siya, imo siya ang kunon.
1: Bay, ayaw pagkasandahin mong kagulingon, ha? Huwag kaysa.

0: Bisa kah, Dani?
1: Ma, ngarut lagi dia kau bohong.
0: Unsa?
1: Ngarut kah ni? Ma, mangano man ni? Apit lang maupo ni akong... Akong buhok? Nangyarot naman eh.
0: Anak.
1: Mangano ni Ma? Maupos may... Maupos may natabo na ko.

0: mga luni. Naupo na gid ko, ma. Reaksyon ako og daot.
1: Ada.
0: Ma, sa minatabo na ako, ma. Ganun na kung ano yung magkwini. Ma, kano man, ma.

0: Ma.
1: Anak. Ang imo gibati karon anak. Mausag ka nang gibati sa una sa kuisuod. Nga tuas tabaw. Ambot. Ambot, anak. Ambot lang. Kung may kwarta pa lang yun unta ta. Mapatalaw yun tigas doktor. Pero wapag yun tay kwarta, anak.

0: kay ko. Wa na ko'y buhukir. Mga ano man eh. Unsa may mag-aayo na ko, ma.
1: Anak.
0: Labing sakit, ma. Nagibihaan ko sa babae nga ako, gibahan. Mauwaw na siya na ko. Ibihaan ako ni Lynn. Sakit kayo, ma.
1: Anak, wagin siya magmahal ni mo, anak.
0: Mama.
2: Kung nagmahal ba siya ni mo, di ka niya biyaan.
0: Ako pinigsa, ma. Ma? Ako pinigsa.

0: andam ka na ba, anak? Manglakaw na ta. Aron ipatanaw ka na mo sa apularyo.
1: Ma?
0: Pagpuron lang anang panyo, ah. Kanang dako, aron di ka mauwaw mo gawas. Kay sukat ba yan nga naingon anak, ka? Tagsana lang kay kang mo gawas sa bahay. Sige na. Pangandam na diha.

labing sakit kay ang babae nga akong gimahal. Mibiya nasab na ko. Og sa akong mga nahimong sayop sa ubang babae, hinaot nga mapasaylo ko ninyo. Pasaylo ah. Pasaylo ako tungod sa akong nabuhat. Mao kining ginabayaran ko ang akong sitwasyon. Abi nimo DJ RC, bisan pa man nakahibaw ko. O para na ako gaba ning tanan apan aduna gihapon ko yung mga pangutana dinhi sa akong huna-huna. Unsa maning nahitabo din hinako o nganong naupaw man ko. Unsa mangyod ang akong sakit o nganong di gid nako mahibawan. Bisan pa man, niadto na may sa manambalay. Gusto ba ang giingon sa manambalan nga posibleng gidautan ko o gipadautan ko, DJ RC? Ikatulo ang kahanga pangitao nako si Melba. Og mangayo ko og pasaylo. Nga dunia. DJ RC, nagmahay ko sa akong mga sayop. Hinaot nga doon na pa ko'y chance nga baghuon kini. Ang inyong suwat magtatampo. Danny.

0: ba gito in tawon, Dani? Anong masasabi niyo? Gigabaan o gidautan, asa man din he. Ngayon nga mangko ka gigabaan. Dili sa tinuyuan nga ni abot, nagabaan jug ka na karma jug ka. Pero kung gidautan po galahi po na kay tinuyuan man na, ni baos man yun, anak man. So, gahapon, nahimot ang kuan. Take advice sa gugma karon doktor ta today. Doktor ta natnay na ta na ngano daw nag-inani nag-anti nag-anchus anchus daw ko actually ako matamgod silaw ka Aisha. Tungod kay lack of sleep ka ayo ko. Padong nagro ko madato kay busy na magkaiko eh, di naman ko katulog. Muna ko yung mga igong tulog mo na nga sulaw kay ako mga mata. Ya yeah, di pa mula lim-lim ni kita tulog ka computer nasa nga tubangan. na nga daot na tumataan. Mag-Vision X, nagyug ko. Ay, murag dili naman. Nagsalim ko ako nag-Vision X itong mga ni Agi kay. Ito pa mga kumbata pa ko ba? Parang ka murag kinahanglan na ganyan akong Vision X. Putang pagin akong naong sa screen. Ay. Kasi ako rin na-adis sa Ludpika's room ba? Ay, yeah! Mura na gani kong mangkuan ani. Mura na gani ko dirig ko ano. Ay, nako. Anyway, no, masing makalimot mo ba? Open na nga tong linya. Ang dama na yung mga kusog manambag, diha niya, utro pong tambaganan. Ay, as in, ay. Ay, nang hindi pa ko mabuta, uy, ba-ba, ha? Ay, nga ba-ba din yung murag na nga pasmusad. Hinay-hinay lang sa kunin nyo, eh. Pukun nyo yung nanaa. Open na itong linya 0995-994-6868 mga katropa. Ayan, balik ko na ako ha. 0995-994-6868. Hello? Hello?
1: Yes, hello. Ayan!
0: Di na ko mangutan na.
1: Mm,
0: correct. Kano? Huwag na akong ganahanin mo kaya natuod yung guwapa ko. Ayaw! Maing buntag ng maing udto sa imuha niya, Miss M, all the way from Dalaget. Kumusta naman Dalaget? Init ka ayaw. Mm-mm. Okay ra ka?
1: Okay ra ko. Murag, masakitan gamay.
0: Sakit. Adlaw-adlaw ka na naman masakitan. Uy, basig. Nasakitan baka nga na-stalk ni mo si Doc JJ nga. Aduna da siya eh. Ayun ako sinood. Katong na una, pagtanaw ni mo sa ako, ti Doc JJ, kung sa may gibati ni mo nga, minyo day siya. Ano sa?
1: Wala.
0: Kabaw baka nga, maikini siya mawiki-wiki. Kabaw ni siya mo kuan mo daog ka ng
1: kuan. Yes, guwapa kay yan kabayo ay.
0: Kiri ako ang kuan eh. Ah, kiri ako ang kumari nga taga Dalaget oi. Kumusta di ka karon oi nakapaningod to na kadi ha?
1: Uma na oi. Hapit na ko mag-snacks gani.
0: Uy, may pa ka. Ako ka nagdali-dali jud kog tulon sa kong paniod to kana late jud kog paniod to sa Kabisi. So busog pa ko ron.
1: Ngayon ano man sa alas 12 ang gabi eh. Pwede man ta mag paniod to. Ako man ay.
0: Bright kay ko. Ka-bright yun, di ba? Pero unsa may matambag, unsa may matambag ni mo sa ato ang letter sender, gigabaan o gidautan? Nasa duha. Ay,
1: yan ang gidautan. Ako ang pagbugnaw sa mga utu-utu, ha?
0: Mm.
1: Pero experience na sa among pamilya, ako si father, ba ang kamananambal nga binisaya ang gidoon. Ika 23, doktor. Kaya ka na, maulagi na mahadlok na makaresto siguro o mahadlok sa doktor kay di ang kawad o ang maglabi kay gabnay pa ang akong mga mangot.
0: Mm.
1: Pagabot sa doktor, ikasapkan na grabe na kayo siya. Nakabuto na ang iyahang kanang tinae, bitawasin sa tinae.
0: Agoy.
1: Kailang milang na nakita utan, ayaw di magtutuo, anak. Di kumutuo, anak. Experience na sa among pamilya. So, nakaingon dito ko, di na kumuto. Tanggal na binisaya.
0: Kaya, usa dito, usa, balik ka, gano'n sinahita mo gani?
1: Ha? akong stepfather, sige nang gisa kita tiyan, sige nang gisa kita tiyan, sige lang magpabini sa iya. Kaya lagi, apit isa po, may tayang kung ano man mo ba sa anak ni mama. Kaya sige nang sabihin sa iya, abot sa mga bukit sa alegria, abot sa pagkiran sa algaw, na magisang asa na lang. Pas labo, pamilang gigas, upo pagkitik-liti, o sa ilang dipang, dipang lamang ginayahan. Pagkako pa,
0: sa nagkasto sa doktor. So, kumbaga para ni mo, kung giditso na lag doktor, saman?
1: Mas mayo pa, giditso na lag doktor. Ipakita na may doktor sa gobyerno, okay bayad.
0: O nga nang wala abot nyo giditso sa doktor to, Mads?
1: Gagmay pang mga bata niya, ang panginabuhi, balisot sa tayo, ang mga bata, magkasakit-sakit pag yun. Sa'yo mga biyoda, akong mama,
0: Ya, para ni mo to yung mga hinungdan nga kung mas kung nakuan pa lang nasayo pa lang.
1: Doon kasi nga nani papasikat ka og doktor. Kung muto ka og gaba, mas may pamuduol ka mga tanang mga healing bitaw sa simbahan mas muto ka ko ana kaysa minan ka nga mapatambal ka og mga binisaya. Kay wala iing nagdalas kung kinabuhi ang Ginoo oras.
0: Correct.
1: Ayaw ko to anang mga ansapadiya.
0: Pero kung unsa may galing,
1: marok pa pre-over ka sa simbahan. Dahil dagang mga pandiya, mga pari na muhiling. Yan, ikumpisa lang yung mga salatin. Ikansiling kanila. Una kanila ihiling. Kaya kung di ilang makakagaba.
0: So, mas maayo nga magpa-check up it siya. Dili niya ibutang na gidautan siya, ana.
1: Ayaw, Jud.
0: Kaya basig nagi siya sakit, no?
1: Isa kayo na. Anong
0: takan-takan? Sige. Grabe, how da ni Doc? Ano yung Doc Miss M? Ayaw! Out kasi Doc Miss M. Huwag inong ganahan niya. Doc Miss M! All the way from Dalagit. Dagang salamat kay Doc Miss M, ha? Nakay pa shout at Doc?
1: Ay, wag na lang mo eh, kay...
0: Ano man?
1: Murat. Ma-emotional. At kung ano, iba?
0: Kabalo ko nga, no? Kabalo ko nga, no?
1: Eh, ingon siya, dili siya kakontak na ako. Tulubod ka ng ber na ako, ang naaniya niya.
0: Dili daw ka mo tubag.
1: Ingon siya na ako.
0: Anong di mapod ni mo to?
1: Ayaw! Hindi ka naman siya nanawag niya. Yan naman, di onirian ng ber. Sige na lang, okay?
0: Di man daw ka makontak. Di po daw ka mo tubag.
1: Nakasulat yan tawag. Eh, pagkauman niya tawag. Nag-miss ko siya. Tulubod ka ng ber akong gilatag niya. Ako.
0: Nga nung di ba sa kamong
1: tiyo, sa kapiin.
0: Nga nung di sa kamong tubag, Mads?
1: Nga nung sa imang mo, gisay lang pa na ko ang telepon, yung buwan, mabutan nga sa drawer.
0: Nga mo, onaro. Nga naman pong ibutan yung drawer, usaon yung paglabidabing sa ani. Kaila, nag-stalk kita siya ni mo, Doc JJ, kaya kaila siya sa iyong asawa. Salamat, kaayo, Mads. Thank you, kaayo. Mads, Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Lami kay Mudag, ago akong kumari. Kapagahi, gid ni ba? Anyway, open, balikon ako. Panawag lang mo, kaya andam na kumutubag din eh. Kabisag naka-antipara ko, makadungog pa mangko. Alright mga katropa, alas 2:15 na sa kahaponon. Ako sige siguro tagaag panahon niya to, pipila ka mga pahinumdum din hino niya. Mabalik na taon niya, taon-taon mga katropa. Andama inyong mga tambag din ha. Kaya mudawat gihapon ko sa inyong mga tubag. Sa niwasahon ni mga comment section diri sa tuang link at tuang Facebook live. Bago ta mo biya, no? Hi DJ Reyna. Gwapaha jud nimo oy, ibigin man kita pero malabo yun mangyari kasi po nasa taas ka, ako naman po ang nasa baba lang. Si Doming po ni sa kadap agan dimyaw buhol. Uy. Wala de ka Duming eh. Kaya naman ni chat na ko Duming Ana siya. Andam daw siya magpaubos. Basta ako lang daw ang magpapabaho. Lagi ka Duming. Hina ka diri. Uy, Visayas Mindanao. Daghang salamat sa pag-tune. Daghang salamat ha. Pasalamat ko daan. Dili ang tadiri sa Visayas madunggan. Apa na dito po sa Davao, Tagum, Jensen, Bukidnon. Zamboanga, Cotabato. Station na to sa XFM diya sa nakalang-laing dapin. So, Jepoy Balasabas, namino karon diya sa may SMC Motor. Pakusgin yung mga radyo ha, kaya magchika-chika pa ta. Dan, share hi katropang DJ Chenita. Nice ka imong outfit ng Green Sando. Please ko pa shoutout diri sa kaluwaan. Pila nila DJ Reyna, kusog ka imo diri. Walang kompetensya akong radyo DJ. Dili mabalhin og laing istasyon. Tungod kay solo ra ang cha... Wala di kompetensya ka, di man na yung mabalhin. Sige na mabalhin ka, di man na yung mabalhin sa laing istasyon. Kaya isa raman na 88.3 radyo na. Shoutout to kay Justin Loy. Silingan ning Justin Loy yung ko diri pila ra katikang pamaraygan ko to siyag Santon Coffee. Para katilaw sad ko kay wa pa jud ko katilaw bisag kausa sa Santon Coffee. Gikan kay Ray. Hello Ray. GR Automi, good evening DJ Reyna. Gapa ka ayo mam Reyna og Chinita pagyud. Ana good Rodrigo ante puesto. Jonalyn Emia, hello po sa inyo ha, may pagpaminaw diha mga mads. Daghang salamat. Kinsa ba may naadiri bilili o na today ba bilili o na? Tanaw na to be. Ana sinatnat arong DJ Chinita Fortuner na lang kulang nimo. Anong Fortuner man? Ang sanday problema. Gunahan man kuugan ng Jimny. Masyarat DJ Joseph og Jason og Arvin nga nagplaster diri sa may upon lapo-lapo. Kasakit ba sa imong drama DJ? Ana si Elmer. Karma rana si Boy DJ RC. Katarong sa bahay nga nung yung gangita siya nga laing lami. Padauta noon da uroy. Pangayog pa sa ni Melba Dani. Murag ipabarang juga niya. Grabe og kamandag si Lynn. Ay na, grabe daw kamandag si Lynn. Kay na, masama ni? Kay makaupaw man. Bitaw, oy. So, mas maayo nga magpatambal na lang siya. Nagani ko'y kay ilag, ibarang pod, nalibang og kampana, naguna. Sorry. Nikto. Nada siya kay Ila, si Milbert, gipadautan po daw. Nalibang og kampana, naguna rong PC. Ayan!

na sorry sa imong higala. bye pa lang ga, I go for our group chat in high school batch 1970. Grabe na ning kuha naman ning group chat nila no, na-exist pa ang group chat ni Mami Lorna nga gikan sa 1970. Southwestern University. Because one of our batchmate passed away. Okay, condolence. Basta na'y cancer, manlarot ko no ang buhok. Prayer is the best medicine. A shoutout from Gihulngan City, kay Himorsada Joey, DJ Valds, watching from Liluan. Unsaon lagi na ko pag nego nimo for product endorsement ba? Seryoso ba ya ko? 09 ko, di mo message ka sa ako,

0: sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santone Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Mikey. Usarang konsensyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santone Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT. Medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus sa hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santone Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:24 in the afternoon sa programang X-rated mga katropang oras hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health naguna diha nga tol Santone Vitamin C the Alkaline Vitamin C mga katropa ayo kalimot papaligod sa inyo ang immune system labi na karong panahon ang nagkahan kaayong sakit nga nas palibot well the main thing o ganon dapat paligunan pa atong panglawas tungod kay lagi kung kita dili himsog og immune system dili kita ubhon sipon ug mo na hinungdan nga magluya ganita, ganoon tayo mabati nga pag-init sa lawas, infection ka na mga katropa. Wanna make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Right.

0: kachinita, oy. Anak si Yaman lamang. Ano na tayo color desa because linya ka tropang Doc JJ. Buhi pa siya. Ayan, buhay pa.
1: Ayan!
0: Hello, may nga hapon. Kumusta ka man, oy?
2: Kapalong na po din ng
0: eh. Oy, taga Kapalong. Hello po. Naminyo, rin ba kong taga Mako sa una?
2: Amo na gusto mo ingat ako ani.
0: Na eh balik kon jud nako ni. Balik kon jud nako ni kay mo ka move on. Sakit pa man.
2: Move on ang taon. Iwa na. Ibu sa kayo pa na akong gubat ng Malacanang.
0: Ay, tama niya. Sorry na. Sige, sige. Tama din. Nagpinusilay naman na isalita na. Lagi.
2: Sige. So, din tayo pala para ni mo, DJ.
0: Cancel. Cancel. Na lang sa nako. Di na cancel, cancel. Alright. Thank you. Ay, salamat sa pagpahinom dum sa ako. Sige, pangalan ni Arnel Alvin.
2: Arnel.
0: Ah, diba? Hapit ako mo kailan yung tanong. Oh, hello sa imo nga Alvin. Arnel. Bitaw Arnel oy. Oh, nakadungog magikos atong. Amino ni mo gaba o gipadautan.
2: Para sa kwadi di daghan ba yapo na dress ni Indanao nang gipadautan no kanang inana pa labi na gabino ang kadi dadto ng lugar diri no. Pero para na ko ipatiksa niya doktor legit kay nang larot mo ano yang buhok masig cancer na ba?
0: Mm. Kay kinsa cancer?
1: Ayaw!
0: Ah, cancer, cancer. Oo, tama to pa. Bitaw pod. Oo.
2: Ipatik sa niya, doktor. Eh, binuang ba yan po dahil sa isa kababae po? Basis po hindi kuwan siya mapadaotan ko.
0: Maosin.
2: Ano, binuang magkabay?
0: Ya, unsa may buhaton na niya? Unsa may buhaton ka ha? Unsa may maayong buhaton? Magpatambal na lang siya o magpa-check up siya o okay, ana man siya diri o mangayo ba daw siya pasaylo kay Melba kay mahug man yang gipasangin lang. Mahug man gud gipasangin lang niya si Melba.
2: Oh, bitaw. Basig gi kuan siya ba mangayo pasaylo kay basig kuan. Basig gi tutuan siya digi tutuan.
0: Itutuan or gi kana. Oh, sa mga kay lahi man. Kanang gipik-pik. Sa mga kay pik-pik man.
2: Oo, napo na dere dere.
0: Kay kanang imo lang dapik-tapikon lang. Muna nang bagbot. Muna mamista.
2: Ipaagira sa pagkaon.
0: Oo, dito pa ko sa Mako sa una kay ang magdada sila og kanang nangka sa ilang bulsa.
2: Kamo ang dili nangka.
0: Unsa man?
2: Durian.
0: Agoy.
1: Ayaw.
0: Sa pagkaon ng durian.
2: Itulok sa bulsa, itulok
1: ko naman.
0: Binuang.
2: Ega, ganyan mo ha, DJ.
0: Wala ba ko itarong giingon din sa radyo? Sulti lang ko niyo, Arnel. Pailis na ba ko ninyo? Sulti lang mo, hanga.
2: Wala, yung pinakagwapa
0: doon. Na, ikaw.
1: Ayun,
0: ito gaya.
2: Indot ang doon ng ipatik sa doktor ba kayo? Nga mga ipo siya patahilo at ay napasakit na po.
0: And then? So,
2: mura po din yun.
0: Pataasa sa itong istorya ay mura rin. Ikaw ba? Aron si Kunigin si Arnel. Ay, shout out niya doon. Sige na kayo, shout out. Ha?
2: Shout out ako ang mayor din na mo si Edgardo Timbol sa may Kapalong na Bodin Norte.
0: Ah, Timbol na po na yung kuwan diha, mayor di ay?
2: Pintol.
0: Diba sa Mako? Uy, bang, Mako? Ay, gobyerno. Kisa asa gining? Uy, sa tago?
2: Dahil man niya mukha. Dari man, kapalong
0: isang dami. Dabo, di oro man ninyo, di oro man ano?
2: Del Norte.
0: Ah, Dabo, Del Norte na, kapalong?
2: Oo, Del Norte sa
0: kapalong. Ah, sa, so Dab Norge hapon day mo?
2: Oh, Dabnor ka.
0: Ah, sa kauban eh.
2: Bro, di na ta Dabnor ko.
0: Abi na ko Dabo di oro na ka abi na kauban na gyapon mo stago. Okay.
2: Sakop
0: gyapon sa an. Davo Dabnor. Ayan.
2: Pero dira di dati, masaysa mo ko si Bodra ko dati nagtrabaho sa Cebu Diocon. Training ni ulit lang ko ba kay.
0: Ano man, gimingaw ka?
2: Bagyo, bagyo. Katong napsa ni bagyo diha ba?
0: Ah, ni uli kan hadlo ka maanon.
1: Ay,
2: wala nga di. Wala nga di takabalong ulang, oy.
0: Ay, may tausad po. Tama po ka. Tama ra po na yung decision, Arnel, oy.
2: Pero kung magulang, di nadara. Masayista, magulang, di.
0: Asa Thai massage?
2: Blind massage.
0: Blind massage. Blind. Oh, asa man ka nga diri nga kuan?
2: Nag-start 10 hours DJ dati, pero nag-start na ko. Duman care po, nasudlan ako. Dara-dara, therapist, o sa duwag po.
0: Alright. Thank you so much. Dengan salamat ko.
2: Ay, amping kayo.
0: Ayan. Amping-amping mo diya, ha?
2: Amping po mo diya, DJ. At ang inita, may
0: panahon. Inita, may panahon. Inita, may panahon. Grabe, maka... Na, ang akong liki.
2: Hindi na lagi kayo.
0: Hindi makaya. Ang akong liki, ni samot ka liki.
1: Ay,
2: nagani
0: nauhan pa ting likya daghan salamat ka tropang Arnel ka tropa mo
1: excited
0: naapas gid yang ago da how da gid okay actually balik ko na ko no ang pangutana mong gud sa mga wala ka apas ang nahitabo mong gusto ng letter sender palikero mong gud siya an hilig siya magbinuag babae ba nya karon ni abot sa punto nga siya gibinuang nga babae ang itago na to sa pangalang Mel ba nagtuo siya nga mo ni nagdaot niya kay tungod na pasakitan lagi daw niya nya nakuha pa gud niya ang pagkababae ni Mel ba na ana siya sa tanan na babae nga binuangan doon ni Danny kinsa man nagibinuangan ni Danny inaot daw nga mapasahilon yun si Danny wada niya tuyo ah nga ugbukan mo niya karon si Danny ninipis na yung buhok ni hugno yung lawas duda siya nga gidautan gipadautan daw siya tuon ang utana po siya din eh kung tinuod bang gidautan gin siya angay baka nga pangitaon ako si Melba og mangayo og pasaylo sa akong nabuhat. Mura magnaog ipasangin lang ni Ms. Melba aning mandautay. Asa magikan ni si Janry? Kahit na magsulpot? Pwede mo manawag sa Picas linya na to ha? 0995-994-6868. Okay, ang dama ang papel. Tambagi dahin ninyo ato ang letter sender samtang naapatay oras. Gamay na nagiging oras, ani. Kaya totoo ako na yung mutambag, ani. Mutawa tayo isa ka-caller na lang. 0928-5508-2727. Isa ka-number na to. 0995-994-6868. Mga katropa. Mata isa ka caller ah siya na para interview pa gani. Isa na lang ka caller niya mo di na kumudawat. Hello may hapon.
3: Hello may hapon DGRC.
0: May hapon sad. Kinsa pa niya kung ka istorya?
3: Nani mo tadi ka ni James?
0: James?
3: Nang samal.
0: James, aduna ko na siren James.
3: Nasaman ka na?
0: Tinuod ba? Ako na sa hiran, James. Hindi ko. Ano na ka ba? Ano na ba mo'y kagahapon ni... ni M?
3: Hindi ka na sinuod.
0: Sunti ko sa tinuod. Sunti ko sa tinuod, James.
3: Hindi ka na tinuod.
0: Nagluim ka ba din ako?
3: Ano naman ka na yung muna lumigan ka na? Mga humihong ka naman ka na.
0: Kung ibang ganin buhato na din ako, James. Timan inga maparihas siya ka ni Danny. Maupaw ka! May nga po sa imo diya katropang James diya sa Samal
3: may
0: Island.
3: May nga po katropang.
0: Ayan. Kumusta ay marag wala na ka nadunggan kagahapon?
3: Actually, bagulong kung nabot, gikan ko dito sa kan, gikan ko dito sa Surigao niya kay Wabia Signal ito nga kung gantuan ba yan ko nang kanilang kumbuntag nabot.
0: Ah, araw ni biyahe day kadi ay. Alright. Oh,
3: nagibili mo po na ako akong cellphone. Kaya ito kang mga nagatawag dito. Nag-asad ako. Eh, anong wala daw kong move on.
0: Nga na masad. Anong gibilin masad po di mo?
1: Ayaw!
3: Binigyan po na ako magamit. Iwan mo po yung signal dito.
0: Ah, kaya pala. Sige, I understand. Nadunggan man siguro yung mga ato ang kung ano.
3: Kaya pala.
0: Ayan, dito lang. Nadunggan man. Lagutag yung James, oy. Nadunggan man gindi mo, James. Sure, jug ko. Unsa may maingon ni mo ani kay Danny.
3: Oh, siguro. Murag makatuupod ko nga ginautan po ni si Danny ni Emil ba, no? Kay... Sahera mga kapuna, doon na magigupo yung mga babae nga kung di magpasakitan mga daddy di arsing mutong lang, nga ipalabay lang tapos ilubong na lang.
0: Uy, inana na ba po ay?
3: Doon na po yung mga babae po di arsing pag once na yung mukin yung ginapakasitan hasta pang tumoy sa yung mungduhok nila ginapanimaklan.
0: Di na lang ko muingon nga ako na. Pero dili ba na maayo ay. Ako muangkon ko di ginamaayo ang pamatasan. Pero naagid sa ako. Muangkon ko no naadyo ko ina na nga heart ay. Labi nagnasakitan ko. Ayaw ko.
1: Ay.
0: O kirag napalamian ko. O kiraman.
1: Ayaw.
0: Pero kung puro sakit lang ko naagi ay morag. Ay. Di yun. Di ko makatulog man.
1: Ayaw.
0: Daman-daman nun, mangko. Char. Kasi may angay buhaton ni Danny ani James nga nang mayat na mayat man siya. Ayun na. Gipadautan o gipadautan o nagabaan?
3: Murag naguban na nanduha na ni Jersey. Murag naguban na gina.
0: Mawag man ko nagipasangin lang niya to si Kuan. Kanang murag nahog siya ba nga iyahanggi pasangin lang si Melba bang mo o day ko an murag I don't think it's the right thing to say no ambot lang unsa man pamir ni mo tama ba nga mo ka na iyahanggi pamulong nga si Melba ang iyahanggi tuuhan mo na mangayo daw siya og pasaylo tama ba
3: kung sa kuha lang siguro ni Jersey daw si Melba wala na kabalo ko ang katunguban pa niyang ipasakitan. Basing nibuhat po itong mga sikrito ng mga lakang ba nga.
0: Betaw, oo. Dili tungod kay si Melba lang, ayan nakitaan niya, naghilak siya ang atubangan.
3: Ikaduha po ni Jersey, once gani nga magbuhat ta o sala sa itong isig ka ingon, di ba na may ginaingon nga, di ba nagaingon man si Jesus Christ nga, kung unsa man ang imong ibuhat nga ito sa dating obos, ibuhat pa rin mo bininako, di ba? Tama na?
0: Oo.
3: Mauna nga, tingutan na to kung wala mang ginisig ginautan na Milba pero makaingon po ta nga sa ko naging kaingon once na magbuhat ginit ang mga butang na dili maayos sa tumisig kaingon mukukli ginamubalik ina natura
0: correct da
3: o na nga ikaw kung ako pa ikaw Brad mintras dili pa ulay ang tanan gawas na mangayos sa pasaylong nga to sa imong nasad ang mga binuhat. Labaw na ang pangayo na itong pasaylo ang atong buhi nga Diyos kaya siya ang labaw na itong ulon Diyos kaya siya matagikan nga ito niya.
0: Yes.
3: Muna nga, ikumpital po na ito kung saan man ang mga sala na itong kabuhat kining kaliputan.
0: Ayan. Amen!
3: Yeah, amen.
0: Ayan. Grabe mo rin. Si Brother James, magkulong Doc GJ.
1: Ayan!
0: Daghang kay salamat sa imong mga pulong diha katropang ko ano katropang James no thank you so much
3: mag-greet na ko mag-greet
0: oh, of course oh greet lang diha go
3: okay happy listening to Ate Elsa Lacson ingon man sa mga punteros family din sa may Barangay Kugon Babak District ingon man sa ako mga kabarkada po din sa Barangay Tambo mga tropa na ko di ako masana mo diha alam mo kabalakan na ko mga bro kay naara ko diri kamo naara ko mo diha
0: nagkagwapo gihapon no siya
3: oh sa tanan ng mga friends nga naminaw karon na binagid ato nila ni Miss Kim ni Sinaida o ni Kinsa Pato diha sa tanan-tanan na lang gid nga
0: naminaw ana
3: kay ginimong tikanobay karon nga naminaw pa
0: salamat kaayo anak nila ay kay napabilin nga sila
3: amping-amping lang kita kanon ayo kani mo pwede di Jersey amping ko diha
0: sa thank you
3: FM Network Philippines.
0: Thank you so much, Katropang James, all the way from Samal Island of Davao City. Oh, na, grabe, maabot ito.
3: Patrapa mo, isiting!
0: Ano, wala pa gani? Ako na ingo na, na. Katropang James, katropa mo.
3: Exciting!
0: Exciting!
1: Ayaw!
0: Diba? Ay, si James, oy. Alas 44 na makatropa. Wala ko igong oras. Wala nga ako nang isulti. Ang tambag ni Chinita. Dani. Dinan ako lang ngayon ngayon ni Dani. Oo, pero una sa ato sinibasahan na diri kasi magluon sila before de kumuhatag sa kong tambag. Ako di ko gusto nga mahimong ko ano, di ko gana nga magtumo-tumo lang ta dinhi, pero as much as possible, gusto na ko Dani nga muadto ka sa doktor. Duolog siyensya Dani ha. Lawas ni mo, mugna gyapon na og siyensya. Subay ta og kuan. Wala po'y daotan, Dani, kung ano na kay pagtuo sama ni ini nga, gidautan ka, katungod man na nimo. Pero isiguro yun, ipatanoy mong kaugalingon sa doktor. Kaya tungod ka na pag pangibot sa pagpangalaga sa ibong buhok, basig na ano na'y pahilaing pang complication, Ana. Russell Funa Milano, hello po, good morning, good, hello DJ, shout out ko kong Remy nga, na amang, di na mo tingog. Ako din nanakit ng dilay tinabi, ikaw di gyapon mo tingog. Gerald Lombab Biton, good afternoon DJ. Regards daw si Richie, si Palay Nemo. Oh, ina lang nga rebound, kita-kita rabi tao din eh. Daba gito DJ ni Dani, na ngayon siya pasaylo sa una niyang uya DJ. Gwapahal ba ya, jud ni mo DJ, oy. Sis buyag in town, oy. Salamat kay diha Domingo, oy. Ayong hapon di kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. Siginis ako ang mga matawag yung pirmi. Gina ko makita ni siya. Basta kay programang bisag asa nga programa na agin ni ako ang amigong si Kuan Tristan. Arlene Placibe, naminaw ko rin sa May Kanduman, Mandawi City. Lynn Horoline. Tapos si Almi Mata din, gisagit-sagit sa gawas. O, oh, sa kay problema ani niya man. Shout out po dito kay Ma'am Almi. Lynn Horoline, watching live, basak ba dyan, Cebu. Balik ko na ako katropa, labi na kay Dani. Dani. Sa pagkakaroon, Dani, mas gina-encourage na ako ka. Nga paligono ni mo ang imong immune system. Ilabi na sa pag-inom sa itong mga produkto diri sa Yes to Health. Ingnon ta ka, Dani, magkatabag yun ni. Labi na karoon nga doon na kay ginabati. Kinahanglan yun di mo paligono ang imong immune system. Aron batukan kung unsa mang naanda sa ibong lawas ng mga viruses and bacteria nga mo. Hinong na nga na abot ka ni Ana nga punto. Wala po kuningon, Dani, nga dili ka pwede mo tuong ang gidautan ka, katungod ni mo na, kung paminaw na mo gidautan ka. Yes, you have the rights to check dool sa mga taong expert ni ini. Kung paminaw ni mo gigabaan ka, ayun nagkatingala. Actually, ang dili lang question diri, kaning gaba. Ang gaba bang ko din naman kinanatagnaon. Basta ginakabuhat na tagdili mauna, naginagaba immediately. Diba? Naman kay good karma. Kumbuhat o maayong butang. Unsa na lang kag mubuhat tag di maayo. Expected naman na mga katropa. Kung mubuhat niya na yung kag di maayo, kabaw na ka. Whatever pa mo abot sa imong atubangan, but pasabot, it's either bunga na sa imong mga nabuhat ka ni Ad. Ano lang na kinabuhi? Sakit man, pero atay mahimo. Naadyo katumbas ang tanan. Muna ginawa nga, everything will boomerang. Ras ni mo, ito, kipasakita ni

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usang kamaestra. Aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton plus. Kani Zenton plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay kailangan sinid ka ay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Zenton plus coffee mix.
4: Ano magbisyon ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Nagtulo.
5: Kada kong tabang sa Zenton plus coffee
4: mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag inom sa
4: okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom anong Zenton coffee mix. Sinindot kayo.

0: kapalit sa mga butika nationwide. Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo,
1: special na!
0: Matag-hapon,
1: sabay tag-agik-ik o katawa.
0: Kauban, si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon!
0: Sa programang
1: Halo-halo, special.
0: Ang banggiitang si Lolo Jose.

May adlaw akong yan, inday ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw, inday suway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako di kong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Bo, malu.

0: kanay ko, ikaw inday hapi hapiyuton. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paan ko siya. Agugma mo kung mahimo tilawan ta.
1: Oh no!
0: Busa!

Aw inday happy happy huron magpaduol ako kanuna si imong dughan unya ikaw ako dayong paray paray gan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag ko tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan busa ang gugmamo kung mahimo tilawan ta ang gugmamo kung mahimo tilawan ta ang gugmamo kung mahimo

0: FM.
1: Exciting!
2: Hello! Woohoo! Ay, naan na ng dahil ko. Ano ba na ako? Naan na ako? Ay, may hapon mga higala, mga suke. Ay, labi na sa itong mga solid ng mga katropa out there. Ay, danay out there, out there ni Mohon Sim. Bagong kaplag naman ng out there, out there niya. Muksta box sa mga higala, labi na sa itong mga student permit. Kamuksta man mo, nining mga panahon na, nining mga taknaan. Yan na punta, hugoy-hugoy na punta sa kalibutan sa mga kag. Munang pina ka mga una sa mga tanan. Ang atong pagyokbo o pagpasalamat sa ito ang magkagagahom ng mga tanan. Natuwa dito sa langit, nagtanaw na ito. O mo'y naghimo sa tanan. Munang magpasalamat kita mga katropa. Kahit kung dito magpasalamat, basig sa sunod din at mahapla simba ko lang yung taon. Huw, palayo sa mga buktot. Hala, hala, hala, di ana po nang yung ubos ngay gala, apuhan, bata-batas, kahanginan, at your service, Lose. Ayoy! Yahoo! Ayoy! Nga tong programa, mga katropa, siyempre, gihatod kini kaninyo sa Santon Gold Herbal Tea. Ah! Katong mga pa nakasuway ng Santon Gold Herbal Tea, tilawin nyo mga katropa. Oh, nindot kayo ni makakuhan sa inyo ha, kanang dugo bitaw, kanang sirkulasyon sa dugo. Oh, nindot kayo na hinimo sa Yets to Health Incorporated mga katropa, mapalit na sa mga butika. Oh, bisitahin lang din ang butika mga katropa kay naana dito. Pwede po sa online sa Siape o Lazada. Ooh! Sak exactly. Ayaw! Siyempre, mga katropa, ang atong programa, kay Danamdona may naghaton, napoy nagtukmod ang LJO kay Travel and Services. Atong mga gustong mo abroad sa Manila Cebu Davao o Siargao nagkaraba ko na yung mga purinzer sa Siargao. Nagkuhan ko na dito puwerte ko na magkaakaayo sa mga kuhan, nagbaha ko na mga guwapa o mga sexy. Direng taon sa ito kay naglunop po. Naglunop ang mga apike o gnaw. Ano makaon na ta ba kaya ron di tama maunhan. Bitaw mga katropa, it's tipot mo na mga katropa kay susama kagapon, lingaw-lingaw ragapon ang ato ang mga katropa sa kahapon. Mintras ang ato mga yayay, pagod kayo na hilom. Hinay-hinay ba kaya na maginang pag moving on. Ano rin na, moving on rin na. Kung sa klase pa, moving up. Siyempre, ang atong programa din ato kalimtan nga para ni sa dunay gilokdo, gipasan, gibitbit, gisipitan, giguyod-guyod, gisipa-sipa ng mga programa. Diri sa atong programa, ato ng tiwasan. Pero kung doon na mo'y reklamo, ha? Kung doon na mo'y reklamo, pananglitan lang, kining ato, pananglitan na ni, kung ugaling na mo'y reklamo, kung na magaling mo'y reklamo di mga katropa, ha? Kung na mo'y reklamo, ha? Tell me.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kantong sundata mga katropa, gihatoto ninyo diri sa atong programa. Ooh, gihatoto sa ano-ano expansion. Ito gihatoto mga katropa sa kineng premium detre coffee mix. Okay, ang premium detre coffee mix mga katropa na magunin vitamin na detre. Muning hayahay kayo.

0: So, kay samtang nagkape ka na, nakabitamin na detre pa ka. So, mapalit na sa mga butika, mapalit po na drenda pita, mapalit po na sa onlines kung mag-order ka. Santon, ay Santon, Premium Detre Coffee Mix. Naunsa naman ka, Jose? Oy! Naunsyalan naman ka, Jose? Ay! Mag-attendance na ba ta? Oo, niya na. Low percent ko. Mayong hapon lo, grabe ka dita. Ikaw lo, wala ka di agiigang. Ah, kaduha ko, maligo lo ay. Oh, dili makaya ang init. Ah, init kayo, dili makaya electric pan. Oh, sabi niya, nawa naman ay sumpay ni. Naputol naman eh.
1: Ayaw!
0: Kinsa makanik ang sa ako makaning mama. Oh, kang kinsa makanik. Oh, emo ni mama, mama to.
1: Ayaw!
0: Kaduhar ba akong mama, mama one o mama to.
1: Ayaw!
0: Masin o ma stewardess na po tayo.
1: Ayaw!
0: Sir Dan, alo si, maayong hapon. Lolo, present ako daan. Shout out po may Drian sa Highway Bante Trek Gas Station. Amping ka doon na yung gwapo ni mga lolo kahanginan. Aaudi ay. Maayo kayo na yung gwapo sa kahanginan. Good PM lo, Jose. Mag-attendance ko. Have a blessed day from Maring Gloria Bayugan Skete. Ako nang gichikskan mara. Lolo, lolo na mong gwapo. Dana po na, gwapo na po.
1: Ayaw!
0: Mapanos ginero mo si gwapo ni magamo ni singing gwapo.
1: Ayaw!
0: Magamo ay gamo alang. Kayo, magamo kanina, mapanot si dali lang.
1: Ayaw!
0: Present ko lang from Buenas Gracias di Talocogones. Present ko, Maring Gloria. Oh, Maring, oh, mala. Ako nag-kwang, gichiks ka na na ako.
1: Ayaw!
0: Oh, baik, sa pamilisa. Hapon na ako, mag-attendance ko para hayahay ang pamahon.
1: Ayaw!
0: Watching Lebes from Valencia, Skete, Bukidnon.
1: Ayaw!
0: Nawa kong manina yan. Ang tuwar sa Bukidnon gilagi.
1: Ayaw!
0: No, nganong di man ka magpakita sa Lebes. No, di pa kay wa pa himasa ang naong ni Jose. Bulingit pa kayo.
1: Ayaw!
0: Anakon, pakita na sa Lebes kay Mitz ka na namo.
1: Ayaw!
0: Sige lang, naamang ka ako sa inyohang mga kasing-kasing. Wala yung programa na.
1: Ayaw!
0: Balag di ko ninyo makita.
1: Ayaw!
0: Ang importante na ako suna-huna.
1: Ayaw!
0: Senyor Santil mo.
1: Ayaw!
0: Mo gani. Sige. Mo pahinom-dom sa tamang katropagikan sa Pikas Kwarto.

0: Halo, Halo Special.
1: X FM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabong Surandado di Oro. Akong kriyatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, ay gabing yung hindi matulog.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kretin, lami, natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kretin, in 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ihi, pangultikar, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na ulog ko sa history. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taganap.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamihod ako tiil sa ug likod sobra ka sa pero pag tumar na ako Sister Pain. Grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nagdamit ini.

0: SFM.
1: Exciting!
2: Tagduha gaday Jose, say that's ten grets og si Jinlip. Mpun sa papeng. Ay nako, mga langit. Ang akong gamit ka premium D3 cup. Ah, di ay, mayo si Marla kay premium D3. Mada ko na iyang gamit. Lo, presenteng ba ako lo ah? Oh, gichicks ka na kan ako dong Richard dong. Ikaw pa malilimutan. Logod pe, mula man lagi ka gahapon na balibalig, tawag di ka na kay kaubang bae from Nile Maputi. Unsa? Na ko'y kaubang bae?
0: Ayaw!
2: Hindi pa sangin lang na pupunin mo, abang. Basing nalipat rin, siguro ka basing si Dudong Cristo, silang lang nagkuyo-kuyo.
0: Ayaw!
2: Ako na ino'y nasuspek ane. Mayong hapon lom, shout out from Mat-e, that's Nibet, Sagusan del Norte, present ko lo. At anawa, wana na si Dudong Kretso, wana nagpalibak mo. Karoon pa ni Katorno ni siya. Dislakan ni siya, araman ni Bisihan.
0: Ayaw!
2: Good PM, parikoy, mag-present ko today. Oy, ang akong maring anel, oh, na po dahil si maring anel. Magpresenteng po dahil ko noon siya. Mugukod gini si maring anel. Oh, di gini mapaiwit yung mga akong kumaring nga isa ba?
0: Ayoy!
2: Asa na karoon si maring anel?
0: Ayoy!
2: Wow, sana all nindot sa music. Matinga pa, maginis lang lang anong manindot ang music. Ano, ayun, nagkatingala niya lang lang. Matindance ko, lo. Absent ko gahapon na amin lakaw, lo. Love you, lo. Ah! From Zulina. Uy, nga kong mama. Kay shout out ko kay Cristo Larba na wa secrets ni Molo. Nga naman. James Sinampay og sa akong banda na to. Mo-resquets ko ga kining nasaan ang liwanag. Namo na pangutana. Ambot, og asa ng liwanag gibutang. si Dudong Crespo. Ambot, asa si Dudong Cres. Gibutang nilang lang. Mabobanang wa ko kay Bao man. Ako kay Bao. Asan na sila? Mayong hapon, kumuksta naman ka lo from Buenas Gracias di Talacogones. Napay kuan na text na pudre nindot sa imong sounds lo. Maoba? Baligyar ba na ko ne? Logod PM, karon lang ko nakalod. Ay, ang ako ning mamawan. Si Mama Sainsain.
0: Ayaw!
2: Sige, regard ko ni Mama. Anakon, present ba ako? Gitsiks ka na kan ako, Mninay. Ayaw! Ayaw ka, Mninay. Gitsiks ka na kan ako. Mubitaw nang giingon nga, ingon si Mninay nga kuang ko, no? Nga naman nga, buwag ba ka nagpakita sa libis, anak ko?
0: Ayaw!
2: Magpakita ako, Mninay. Till my heart aches and

0: FM.
1: Exciting!
2: Sana maulit muli.
3: Ayaw!
2: Saka. Dinay ko.
3: Ayaw!
2: Kanto na sunata mga kanto papahinungod to sa akong mga lablab.
3: Ayaw!
2: Good PM lo, mag-attendance ko. Ah, humana mo si Malam dahil. Unsa man yung radio, wala maging tingog.
3: Ayaw!
2: Wala na yung tingog dahil malak. Pati ano lang na, labay lang na. Wala may na mo tingog yung mong radio.
3: Ayaw!
2: Wow, sana all, din doon sa musik lo. Ayay, grabe ka lamsong ba? Ade ay?
3: Ayaw!
2: Kalamsong ka ng linglabaw ang suwang. Present ko lo. Now pa ko naka-present redes ko nagtinda sa sabungan sa pista sa hubang. Ah, di ay.
3: Ayaw!
2: Dato pa dato na dahil karoon. Dako ka ginansya ba? Naghan ka ang halin. Kaya na maligya ko kang try this.
4: Saka.
2: Oh, ikaw pa. Busy man siya palingkid lo. Busy na yung akong kuhan dahil one and only. Anakon mo request kong song Just Give Me a Reason. Just give me a... Bakit naman?
3: Ayaw!
2: Kaubara na sa hatagi ko grason.
3: Ayaw!
2: Balik na tayo, mga katropa mo. Pato sa atas sa pikas kwarto.

0: FM.
1: Exciting!
2: Mau to just give me a reason? Kadang meninai mau begitu meninai. Just give me a reason. Matut bang lang-lang. Ang galing lo, nindot kayo ang imong musik lo. Nada, nag-uwil-uwil na po ng lang-lang ay. Matut pa ni Mala. Tagalog music karon. Dili man naman gaya po Inglet. Good PM pa rin Jose. Present ko. Bahala og let. Thanks pa rin kong guwapo. Ayaw! Na po. Na po yung nagpanamastama, Jose. Murabang kumare mo yung nagpanamastama.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ikaw, Ray Mahalenda.
3: Ayaw!
2: Kanto nga sunata mga katropa, gaton kato kaninyo sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga panit. Kape nga doon ay glutatayon, collagen, santon gold coffee mix. Pastel lang din doon pa. Mapalit! Gina sa mga butika, o darin na pinta mga katropa. O, susisting yun ninyo na. Oh, kay parang kanang inyuhang pagmerienda diya karon. Ang labi nagpaabot mo sa uwan. Ingo na rabas lang lang nga. Ning uwan na dire sa amo lo, Mayra. Ana po dahil si Mala kanindot sa musik.
3: Ayaw!
2: Nindot. O say nindot? Purti kanindot. May tao mga katropa. Diyara mo kayo mo pahinomdom sa tagikan sa Pikas Kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM. Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang sigal na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

ka special ng mahal mo. Dito kang Lolo, special ka. Halo-halo special with Lolo Jose. Halo, special.

0: FM.
1: Exciting!
2: Mahal kita, mageng horse kaman.
3: Nakahap.
2: Mahal ba sa kay horse? Mayong lolo horse. O sabi, maayong lolo horse. Mas masumpay ani. Sa tanang mga tagpaminaw sa imuhang programa. Ade ay.
0: Ayaw!
2: Yo, mo request ko kanta kong sakaling kay layo. Ay, na paglayo ay kay naik, di kong palayo.
0: Ayaw!
2: Kung sakaling ako ay layo, di kong layo kay naiwakwak. Mahadlok ko. Magpa-attendance ko, bahalag late. Wala manggog ka pag open alas tres, maong wala dayong ko nagpresenteng. Si Amor ni kaya dito masalain na mina.
0: Ayaw!
2: Si Amor. Oh, ako nang gichikskan si Amor mo.
0: Ayaw!
2: Is open na to, Amor ha. Si Ma'am Guapa. Ting, ting, ting. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Atod kay ninyo mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix na i-resquets na rin kung sakaling si Jose ay lalayo. Di yung ko lalayo kay naiwakwak.
4: Here's your request.

Nandito ako sa kahapon. Wala maning dayon ang ulan lo ni Labay ra. Nahadlok to, kaya ako mangi-orasyonan. Salamat kayo, dako lo. Nagipatongtong debong kanta, paborito ko. Paborito na ikono ni Kisane Dindin. Wala maning dayon ng Labay ra ako mo dayon gyon tong ulan. Grabe na kayo dere sa mualo. Ka init walay ulan sa ato pa day na kuan na day na diha aron ng leke na okay parte na mag day kuan na day diha aday day lang na leke leke na gaday na lang maayo kay leke leke na ala sa mga nagto ang laway diha kay sige tugtog na minaw sa sonata maayo kay maka katugtog mo diha ugma na punta mga katropa buhon sa paghugoy-hog ko na to dres kalibutan sa mga kag mga panginaod diha kaninyo nga sa mga diotay nga mga panahon sa mga kahaponon nga kita nagkahugoy-hugoy mapulaan man mo, bahala mo dyan. Inyo man po na kung mapulaan mo. basta kay nandito ako. Si Jose. Jose ko. Ano mo na mga katropa, bahala mo dyan kung mapulaan mo. Basta kay sa kahaponon. Panahon ng hari. Signalis na maday na. Mo na po niya ang time. Nga mo hinay na po tagbakwit. Baktas rabata mga katropa. Mura to akong mga kuana, mga pagpasalamat niya kaninyo ng atong programa siyempre. Gatod ninyo ni sa Santon Vitamin C. Pag inadlaw gin mo Santon Vitamin C mga katropa. O nga kung mo-abroad mo ay gin mo kalimot. Ipabok na na yung ticket niya kaya rong hayahay na mo din mo mapurwis siyo pa. LJOK Travel and Services. Wala tayo oras. Manayon sa unan. Salamat kayo mga katropas. Pagtikaw-tikaw. Sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pinis. Atong kauban sa Pikas Kwarto. Si katropang Harvey Hiramit. Malang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pinis. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan, dagang dautan pinagis maayo. It's bye-bye na.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ng atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM. Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko.
9: Oh!
8: So karga na may ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
10: Mga katrupa, exciting!
11: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
11: Bato good town, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: La la la la la la la la la la la la la la.
14: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
15: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
14: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
15: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Crap Gold Buy?
15: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
14: Maudi na ang Crop Gold, bay?
15: Oh, bay.
14: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
16: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha, nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sa kenan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Baguhat niya! Wapag ko na wag pang laban dire! Unyang daon-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
4: XFM!

0: Ura, kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Bili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Na-

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duhan na kabuok bulan.

0: Utana ko ba?
1: Uy, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Katobe.
1: Akuan El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Roldan, naka Baker. Kapasalamat kayo kung dako sa Sista Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon yun. Sista Pain. Kaya kung uban pang painkiller, wala epekto. Dahira dyan kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: oy, Parig Ludi. Krabihas damgon ako, Parig Ludi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgon ay pare?
0: Parig Ludi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa.

0: supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga-Sipu, sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tinglog kay gamingod akong tiil sa uglikod. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibok kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay, si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix, 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sana. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Jazz FM.
1: Par, pakurati mo uyaba. Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: Exciting.

0: Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Paige.
7: Si Arlene ng Davao City.
8: Usa ko ka-virtual assistant.
7: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
6: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
9: Yeah!
6: Sister Paige.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyo gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratira ko ng imong lulo di par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Pintano na bitaw na par?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasa.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: SFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: may pangutahan na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod anak, iro na.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuwanan ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni sa doktor sa Yesto. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige og duka gud sa klase. Digyuday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka, sukad na.

0: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
7: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
6: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: sa XFM.
1: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Paguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
3: Exactly.

0: kan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting? Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Paine!
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paine. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paine.
15: Sister Paine! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Paine!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
3: Santong Gold Coffee Mix.
18: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santong Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee Mix.

0: XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

0: sa XFM.
1: Sa una, naagoy ba'y dipisos? Magagrocery na ko!
2: Oo!
1: So, karga na may inagos, X! Wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot ang rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mag premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
11: Like you, basta naka-turbo.
12: Turbo!

0: supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balik.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano na pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Doc. Yeah, diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ako. Ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo sa magbigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc. Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan. Ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama.
1: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Napansin nyo? Yung pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Yan, so mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal nang hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroon mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano. Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Dapat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
2: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
2: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: Oh.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Eh, basta moderation lang po, ha. Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
2: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Yung ubusin lahat para sa ngayon.
2: Kasi puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo matastas or tumataas ang inyo pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc.
2: Mm.
1: Kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa nabanggit mo 'yung inumin, isama mo pa 'yan. Plus 'yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon 'yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik 'yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya uminom din ang premium D3. Suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day. Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din.
1: Mm-hmm.
2: O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
2: O tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so
2: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
2: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat. Nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat ay simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kaubayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
2: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitik natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: So,
2: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, so mga kabayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
2: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabang dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Merong nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
2: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung ang tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
2: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Misa nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
2: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Alala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
2: Yan,
1: alingatong.
2: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
1: Yan,
2: bawas sa mga karne. Mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
2: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, ugaliin pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
2: Ano na mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
2: O, kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumaki talaga yung mga arthritis nila, o, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
2: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
2: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs. Ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
2: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: na.
2: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong bimbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
2: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
1: Mm-hmm.
2: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah, sa mga kabayan natin ano, na halos wala nang exercise doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
2: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm-hmm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Dok, napasal-pasapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating po mga kakainin, ating po mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon po dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
7: XFM.
8: XFM.

0: Exciting! Exciting!
1: Gipang-igang na ba mo? Igang, no? Alimuot kayo ang panahon. Gano'n ni? Ha? Kinsa na pudang ko andiha. Kinsa may nagsugba-sugba diha. Masa mo ni practice? Practice on say feeling ka nang naakra sa impyerno. Ay! Lord! Charla. Kaya po, pag binuutan sa lagi mo, ay tanawan ninyo lain na kaya to ang earth. Practice na ba ni? Bitaw. Maayong gabi, baby. Maayong gabi po sa mga bibi na ito nga naminaw karon sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Inyong makauban sa programang Putahe sa gabi. Gikan alas 9 hangtod alas 11 si Medja. Karong gabi una at tangin ninyo taod-taod ang atuang mga pasabog. Sure lang. Ito, oy. At ang ininyo nga to ang mga programa o inyo taod-taod nga to ang Sir BB Question, mga pagahisgutan ng mga butang nga usay wala mga kwenta. No? Unya-unya po taod-taod nga to ang live Putahe Confession. Kung nasa o sa kabibi na to. Huwag na tayo naka-schedule for this day, no? Oh, manawag na to siya unya taod-taod. Kung ganahan to siya manawag balik sa tuwa unya, kaya magusto siya mag-confess sa iyahang mga gipambati-bati. Walang kamo din ha, Abby. Kesa naman sa inyuhan ng ipangloom-loom inyuhan mga kasakit din ha, it would be best kung inyuhan na siyang ipadala sa tuang programang Putahe Confession. Unya, taod-taod. Live kita sa tuang mga official Facebook pages. Palihog na lang ko search 101.7XFM Bukidnon. Palihog ko ha, pa-follow, pa-like, o pa-share. Live usap kita sa XFM Bukidnon. News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City. XFM Cotabato City. XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages of sa radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao Oriental. Alo eh? Pasailuan ninyo yung Disney Princess ha. I may have to like speak a little slower than usual. No, kaya hangak. Kaya gabiigin ko ginahangak. Ano man eh? Kuan mag-good. Kanang ambot. Uy, ganun kada gabi ilami. Magiging kayo may uksod. Hindi ganun ako maiwasan. Binga, di ko mukha o naglami. Usaon taman nga. Kanang pinasagdaan matas kusina. Ipunta ka dili sa sudan. Ang kalami, magiging kaayo. Mula ko, ito to ang tiyan per me. Ay, nako. Kini ito ang programang Putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa to ang mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na karon sa panahon being grabe gid kainit no. I'm not really sure for the heat index of each of the cities or provinces or it could be sa mga munisipyo pero sa napansin na ako I think naa nag-range sa 43 ang pinakataas nga heat index. Batasanon gyud nato nga mag-inom ta og tubig para hydrated gihapon ta at all times tapos dili ta magsigi og painit. Ay namo sigla agla kung wala man la importante nga lakpon ha. Kaya basig madaot taan na. O niya ayaw kalimot. Kaning sobra kainit na. Ano siya yung mga dalang mga sakit-sakit na. Ayaw gin mong pagkumpiyansa ha. Mo nang kinahanglan gin naman nagang kita. Pinaagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Inubanan sa pagmahal sa presyo sa gasolina. Nai-rollback lagi. Piso. 4. Gagamay. No? Sige na lang siguro, at least ka nang tungod sa magmahal po sa gasolina, nagpuyo po ng uba, di na magsigig laag-laag. O, pagpuyo na mo din ha. O, magpuyo sa taninyo, kay di gid makaya. Ato gin ang ato ang tagaan og pansit min karon ato ang pansin ha, dili pansit. Tagaan ato og pansin ang ato ang mga kaugalingon, bahala gulat na kaniya ang pingi, bahala na uga lang wa na klaro inyong relasyon, basta ang importante healthy lang gid gihapon ikaw. Para sa tuang Sir BB question for tonight. Hoy. Very wrong. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo ha, mga gasolina, mga lubricants, nga kinahanglanon sa inyo ang sakyanan nga mapamintin na to, nga nindot gihapon, o ka na nga dili dayon magdali maguba, or na ay ka nang gitawag na kanagong maampingan ng imuhang makina both sa imuhang motor o imuhang sakyanan, manigurado ta magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ngano daw, nganong mas matinuod man ang atong mga duda kaysa sa atong mga wish? Ano ka ha? I also wonder why, no? Nga kanang ganatay mga wish, like example, wish na ako ang kwartahan kay ko. Wish na ako nga unya kanang sugdon na ko niya. Wish na ako nga inguna na inguna na, pero ang imo mga duda naguna nagkatinuod, pag gani isa ka adlaw tinuod na. Yung mga komento, pwede na ninyong i-text 0975-474-9153 o pwede po ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages. Manggabi po, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Yeah, sa Hong Kong, akong manghod, ginagtanaw ka rin sa ito ang live si L. Jane Adaya. Thank you! Salamat kaayo. Si John Rambo sa Mindanao, maayong gabi din ha, sir. Salamat kaayo. Spartan RC. Thank you! Manggabi, and thank you so much yung pagsilip sa Facebook Live, ha? Silipon po nato ni ato ang ubang official Facebook pages. Kiba, sigun niyo, mamiss po na ako na inyo, ha? Mga mensahe de rin, no? Hindi ko gusto nga mag-ingon mo sa ko ang basing gina-ignore ta mo kay, to be honest, wala gid ko nag-ignore sa inyo mga mensahe. Karon mang God, kaning mga messages na to, for some reason, kapag ka-displayed siya sa computer, mura dili kayo siya updated. So, ang inyong mga komento, kinahanglan pa na ako silipon sa akong phone kaya para makitaan gid na ako mo nang walay mang luod, ha? Malingkamot ko nga mabasahan na ako na siya tanan-tanan kaya para dili gid magtampo-tampo. Sa mga texters po na ito, ha? Again, once again, 0975-474-9153. Ay... Ang panahon bitaw, no? Ambot lang ani o maka-dry. O, pag-comment mo din, ha, ayaw mo gaulaw. Unya, taod-taod, ha, again, atangin ninyo ang ato ang live putahe confession. Kay live gid ni siya. O, mag-expect mo sa inyo, ha, bi, sa mga naminaw karon or nagtanaw sa ato ang live. Mag-expect mo sa inyo, ha, mutabang mo sa amua, ha. Nga kaning, unsi tawag, ana, inyo haming tagaan o mga katinawan sa mga panghuna-huna. O, wala exemption sa ani, pati si Kuya Joven Jimenez. Yeah? May gabi ide asay mo, Kuya Joven. Thank you. Salamat kayo, Kuya Joven. Naminaw ko sa radyo og nagtanaw ko karon. Wala. Mo ba? Oh, red na red man kay ato ang profile pic. May gabi din na, sir. Salamat kayo. Naminaw pag itsa niya, nagtanaw pag itsa sa to ang live. Nalimot ba ako pang lipstick mo? Gini ako ang realidad na face. Wala ko nagkuan, wala ko nang nakalimot kog pang lipstick BK. Giuna na ko hilabot ilang litson manok di sa gawas.
2: Midot na pod. Oh.
1: Kagwapa man di ay ni Moody, ako Ginoo ko. Dili ba kay kumudawat og mga igunaan nga istorya kanang ingnan tag gwapa. Ala oy. Mauwa man ko. Bitaw oy. Ay sa mga mag-asawa ron, ha. O muraga sobra ka init sa panahon, muraga mas init pa man ang inyong mga ulo. No? Ayaw baya ninyo ko anabi, ayaw baya ninyo. Anada inyong kaugalingon nga perminti na lang init ang ulo, labi na sa mga asawa. Kapag kainit ang ulo sa asawa, usually about ni siya sa ano eh. Kulang lang ni siya sa lambing eh. Baka na Kuya Joven nga kulang lang sa lambing ang asawa nga sigira sa puton. Kulang sa lambing or basing kulang nas libido. Kapag kagani inyong asawa sige lang sa puton, unya sa panahon nga makiglabing-labing ka mo balibad, I love you, panahon na para imo siyang painumuan sa atong Turbo Men Enhancer. ang Turbo Bay, this was originally gihimo siya para sa mga kalalakihan. Pero kay curious man tang mga babae, moto ni naay usangan ni Derog inom sa Turbo Man Enhancer ug mao ka na siya ang resulta, pampadugang sa libido. Mo nang bi diligid ka malugi ani kay pwede mo both mo inom sa to ang Turbo Enhancer 30 minutes o sa mo maglabing-labing sa imuhang partner, pampadugang sa kusog, pampadugang sa gana sa pagiglabing-labing mo nang ayon na ko na kay tag 75 pesos lang niya siya per capsule, ayon na paglangay-langay pa pag adto na sa mga butika o palita, inuma ang atong Turbo Men Enhancer
3: Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
5: Purma dagani, pre.
6: Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo. Food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Purok Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo.

0: Mapakukaw, get over sa kanta ka, First Love Never Dies. Halang yun. Oh, grabe, nagid ka ako yun, no. Tinood na. Tinood na. Diba ko matuwa na, First Love Never Dies, eh. Chismis mo, di mo na tinood. Kay, di ba? Amot lang po sa inyo. Kasing, pasingka mo din ha, gatuog yapon mo ang First Love Never Dies. O yan siya, nakalimut na ninyo. Lain po. Ay nako, babe. Balik kita sa toang programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon kay nato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hilabi na sa mga panggabi ang mga shift, ha? Kinahanglan dyan nato bing kapag panggabi po ang ato ang mga trabaho. Importante nga, dili kita magduka. Wala man kita choice, di man kita makapili sa ito ang trabaho. Kung diha kita na-assign, diha man kita ma-assign. So, ang imuha lang gidin ha, paliguno ni mimong kaugalingon na dili ka magduka, dapat sa adaw, tarong ang imuhang tulog. O, dili mag-sig-scatter, ha? Yung sig-sugal. No? Okay, aside sa mahutan kagwarta, mahutan pod ka og kusog. Ginoo ko ni mo. Kung kinahanglan ni mo og saktong kusog, kinahanglan po ni mo og kapi nga isog, ganang kapi nga isog, isog siya tuod. Pero makatabang sa imuha nga, matambalan imong mga balatian. Strongly recommended po na ako. Nato ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa nangapika, aside sa natambalan kasi mo mga balatian, mugwapo pag yun ang imuhang pamani. Sa mga wala pa nakasulay, available kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy. And of course, sa Generica Nationwide. O kung gusto niyo mga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, available kini sa Lazada, Shopee, o sa mga butika. Actually, sa mga butika, sa inyong mga lugar, nationwide. Balikan gihapon na itong ato ang Sir BB question for tonight. Oo, na medyo nakakaloka. No, nga nung mas matinuod pa daw ang inyuhang mga duda kaysa sa inyuhang mga wish. Sama na good food na bisa, di ba naman siya uban din ha, ang kanag, kanagong mag-ampo, gani mo nga na, naghimo og daotan sa inyuhang, ay ampo ninyang, ay, unta, makuan, unta ka, uy, ano. Ang ilang suggestion, B, ayaw daw na siya i-ampo nga, yung ana. Ang imuha din ha, ay, itunglo man ang term anak good, ayaw na itunglo. Iampo na lang siya nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi, nga magmalipayon siya sa iyang gibuhat sa imuha. Kay, kabaliktaran daw na. No? Pero bitabi, sa tinuod lang, ang ninot mga nabalo sa anang mga ingon-anak nga tao, kanagong hilabtan ka niya, wakaw mang hilabot, paghilom na lang. Ginoo na'y bahala, ana. Okay, sa inyong tumag sa tuang Sir BB question for tonight, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy, happy, happy tuning in and happy viewing po sa ating Facebook. Maraming maraming salamat po. Pit-pit digan. Hello daw po kay Chini May Monte Alto. Thank you! Si HG Castro, may gabi din po. Hello din daw po kang Love May Gonzalez. Namino daw karon ingon si JM. Oh, ako sa i-decline kadali inyong tawag, ha? B, Cinderella, tinuod na BB, First Love Never Dies. Ingon si Armand ng Cebu. Dili, Cebu ba to? Bohol. Armand ng Bohol. Di ko matuwa na, Arm. Alam, First Love Never Dies. Okay, og tinuod pag na siya, Arm. O, oh, nga, First Love Never Dies. Kami gihapon karon. Ingon sila, nga nangingon na ganito nga, mayingon mga first love never dies. Up until karon love, gihapon ni mo. Amot lang ha? Siguro, kung sabi na, feelings? Love? Wala lang ako habalo. Kaya wala naman ko ka-relate, ana. Halimpi na lang yung mga first love. Uy, part man, asan yung mga puppy love? Ba? Bao lang sad. Pero bitobi ha, oo niya, taod-taod, at tanginin niyo ato ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang magpagawa sa iyahang hinanakit. And this time, it's a live putahe confession. Tubago na to ni B, kung bakit kaya ito sila tumatawag. Hello, may gabi eh. Hello, may gabi eh.
1: Yes, ma'am, may gabi.
0: May gabi eh po, kinsa ni palihog?
1: Si Mike ni ma'am.
0: Yes, Mike. Unsay akong matabang sa imo harong gabi una?
1: na mo. Tumbag lang ako sa mong question.
0: Oh, pwede ka. Yung taga-asa si Mike.
1: Hindi naman. Cebu lang.
0: Cebu. Cebu lang. Unsa de ka. Cebu.
1: Cebu. Cebu nga ba? Cebu nga.
0: Cebu nga. Sige daw. Ngano daw na, Mike, nga mas matinuod pa man daw ang ato ang mga duda kaysa sa ato ang mga wish.
1: Ang wish dugay maabot. Ang duda dali kayo maabot.
0: Unsa daw?
1: Ang wish dugay maabot.
0: Ah.
1: Ang duda dali kayo. Kaya mangita matag-witness. Ah, evidensya, witnesses.
0: Uy. Muraga sa tono sa imong pananalita, Mike, murag naka-experience na kaani.
1: Natural.
0: Muraga, unsa man ni gibinuangan ka?
1: Mukumpis lang ko puhon.
0: Puhon. Puhon. Sige, walay problema na siya, Mike. Ako na siyang paabuton imong saad sa kuang mag-confess ka, ha? Kisa man imong kauban diha.
1: Ako rin taon.
0: Nag-radyo ka?
1: Wala.
0: Unsa man na imuhang murag kusog-kusog lagi na imong background diha? Unsa na live?
1: Ay, ma'am, cellphone na may gamit na koron.
0: Cellphone imong gamit karon. Mike, naa kay mga gustong ipang timbaya ay hati kabuhian?
1: Greet lang ko lang sa akong mga kauban po sa work. Sa TNT KBD Group. O sa tanan-tanan na lang na naabot ni imuhang station. Okay, Christine Abarico. Kung minamay siya karon.
0: Hopefully na minaw siya karon. Salamat kayo, Mike, ha?
1: Okay, ma'am. Salamat.
0: Salamat. Oh, si Mike nga nag-share sa iyahang a little bit of knowledge nga no dong ingon ani nga mas dali daw matuman, nga no dali daw matinuod ang mga duda. Tinuod bitaw na siya. Ika na kung naakay ka ng mga proofs o mga evidences, hindi na maiwasan. Kailan pa ba ang first love never dies na yan? Naku talaga, Ate Fatima. Ako ate, hindi ako naniniwala sa first love never dies. Siya yung unang nakalimot sa akin. Aray ko. Oy, 0975-474-915. Atangin ako unya taod-taod ang inyohang putahe confession. Na ato'y manawag unya taod-taod nung ako to siyang paabuton. Kay niingon mo ni saad man siya sa kuwa nga iyakong tawagan. Well, hopefully mo tawagin siya sa kuwa kay ganahan kay kong makadungog sa iyahang istorya karong gabi una. Maulagi, baby, amping diha, nindot. Ha? Lagi. Ay, naku, be. Pero bitaw, oy. Ayaw mo kalimut, ha, sa mga ganas-maganahan ka mag-confess sa ilahaw mga hinanakitin, ha? Or anything na gusto ninyong ipang pagawas. Di lang man ang mga kasakit, di lang man po ang kaning mga kahiubos. Pwede po mo nga mag-share sa inyong mga kalipayan. Halimbawa, ikaw, gikasal na, ha? Karong malipayo na imuhang life. Gusto ninyong maghatag og maayong example sa toang mga katropa nga naminaw karon. Pwede mo nga mag-message ako sa itong official Facebook pages, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Inyo lang na siyang i-care off sa ko at like care off Cinderella kay para ako na'y bahala. Lahi ang maka-open. At least ilahang i-address diretso sa ko at. Or kung maulaw, bati unog kaulaw, diliganahan sa Facebook page kay mabasahan sa uban. Pwede ko ninyong i-text 0975-474-9153. Ang ato ang putahe confession niya taod-taod hatod gihapon nga nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay duha ka buok. Ang ako ang ganahan na stop is diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. Kay pwede kang mukaon usab sa taas sa Burger ECC. Naa pud kitay mga lamian na mga chicken wings sa Wingmaster and mga lamian na fruit juice sa Frutas. Ayaw kalimut every transaction. Kinahanglan ipakita ni mong imuhang Shell Asia app. Kaya ka ng imo mga points pwede ni mong gamiton pag-gasolina puhon-puhon or pang-grocery sa Shell Select. Pag-uman sa pipila ka mga pahinumdom, mubalik kita para sa putahe confession.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips. Nadakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, pirmi.
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Zantone Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Zantone Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Zantone Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
14: Mga katropa, exciting day!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Oh. Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Og kamalanding istorya.
3: Ganda ng pagka-pink.
4: I like pink too.
3: Pwede nga mga sin?
4: Pwede.
3: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Chara. Char lang. Kuha lang to, practice lang to. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Ang lugar, ang inyong programa kung asa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga hinanakit. Ooh! Ang Putahe Confession hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa ilok ang atong istoryahan, excuse me po sa mga gakaod karong gabi una o karong orasa, o ayaw mo galimot na pinakadakong turn off good na siya. Kung namisita ka or ikaw ang ipamisitaan tapos nanimaho imuhang kilikili, problema gitaan na abi mo. Nang dapat imuhang solusyonan, kinahanglan nimo og sabon nga ay antibacterial effect, kanang legit nga antibacterial effect. Strongly recommended po nato ang atong Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen nga pinaka main ingredient ani, dako kay ni siyang tabang aron usab nga maalibyuhan ang mga bugas-bugas nga gapanubo sa atong now. No? Isod kayo na paglang kay mga ano ni eh, mga ingana sa now niya. Kanang di ba nag-try na ka og maskin unsa na lang imong ina pang apply sa imong now tapos digi apon ka kaayo. Ay nako, simple ra gid kay na bi. Palita ang ato ang Santon Plus Herbal Soap sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Putahe Confession is a rated SPG program. Hangyo lang mi sa mga ginikanan nga nagmatapakaroon. Kung kauban ninyo ang inyong mga anak na naminaw sa toang programa, basig na ate mga maingon nga mga words na basing dili pwede sa ilaha. Not suitable for them, so we strongly recommend na parental guidance is a must. Ha? Ay hatang padayon sa unahan, ay hana ko ihatag ang ato ang number. Ako usang i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kini niya wa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Agong!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting!
0: Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri na po ang ato ang linya. Tawagi lang may sa 0975-474-9153 kung isa ka karon sa gusto magpagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kalipay through live Putahe Confession. Ayaw lang kaulaw. Sabot na ba yata, ha? Hindi mo mag-ula-ulaw. Kabalo mo, Bi, nga nung importante mangindang mag-confess ka sa imuhang gibati o sa high manggod na manguti ka ng gitawag na. Oh, lagi, daghan man tag-friends. Pero dili beta ng friends ni mo willing maminaw sa imo. Usahay na ato at ganahan maminaw sa to ang mga friends na to, pero ang ending ana, pag humani mo og share sa imo ang problema,
4: mapriso ka!
0: Diba? Pag humani mo og share sa imo ang problema, pwede na, kung pwede palang prisuho na to siya, kaya yung ipagawa sa imuhang marag ka ng invading of, invading the privacy. Lisod na po daan no? Cinderella, pwede bang magpagawas ko sa imuhang sa kong problema dito lang sa Facebook, pwede ragid kayo. Oh, atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kung nangita mo og mga textmates, ayaw ko nyong i-text. Pwede ko nyong tawagan diretso. Mas gawa pa ng tawagan ko ninyo. From there, madungog sa to ang mga listeners ang tingog sa mga nangita og ka-textmate. Sama ni Monski, o, oh, nag-send si Monski sa kuad. Gika ni siya sa Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City. Nita daw siya single mom. So, diliga po na ko ni siya i-air, ha, Monski. Mas ma-appreciate na ako kung mutawag ka sa kuwa. Okay, para matagaan dyan na to, huwag ka ng hustisya. Hello, maayong gabi, eh.
5: Maayong gabi, Mam Cindy.
0: Maayong gabi, eh, po. Kinsa ni palihog?
5: Monski, eh.
0: Si Armon Ski ko itong nag-text ako nga na ngayon o text with. No, tama ba ko? Oh, sige, Monski, nganong nangay, nganong nangyay na ngayon mag-text me si Monski? Wala pagyahapon ka na halin hangtod ka ron.
5: Paranap ko eh, ikaw pa sa kinabuhi. Angatan ko pala.
0: Nganong wala pa mang kanamin niyo, Monski? Pila na may edad ay ni mo? Ha? Aha, mang ka nakasakilid sa dalan?
5: Ha?
0: Nakasakilid sa highway?
5: Akin sa tuyo.
0: Naaba ka sa kilid sa highway kay kadungog na ako ang mga agi sa...
5: Oo, nakita.
0: Kaaglaag, di ba? Oo, oh, sabak kayo mo. Sabak kayo mong background. Sige, Mon. Isulit itong imuhang giingon sa kuagay na nga. Nangita kag single mom. I-announce na lang po.
5: Nangita itong pitch media. Anang utang na babae.
0: Ayoko yung loudspeak, Mon! Didikay ka na mo madungog, Mon. Naka-loudspeak ka?
5: Wala.
0: Naka-loudspeak ka, Mon. Ayaw lang i-loudspeak. Oh, ayaw lang i-loudspeak, Mon. Kay lahi among madungog.
5: Hello?
0: Oh, kana, Mon. Kana. Sige, padayon, Mon.
5: Ngita rin ko single nga babae, diha. Penang pwede po single, ma'am. Siya naasa lang, basta Bisaya. Dili Maldita. O, sinamdanan. Atong numero, 0963-485-1714.
0: Balika pa mo nga.
5: Pas po na ko?
0: Oo.
5: 0963-485-1714.
0: Sige.
5: Salamat kay Mon Cindy.
0: Salamat, Mon. Good luck.
5: Boys pa yan. Welcome.
0: Si Mon. O, diba? Diba? Mas gawag ito nga. Inyong habitong tawagan. Kaya nga naman, mas madungog sa mga bibi nato. Ilabi na sa mga kababaihan. Nga nangita po doon ka ng mga maayon. Madungog nila kung unsa kanin. Dutang inyong mga tingog. Diba? Tama ba ko, Ednel Toy Dumagtoy? Diba? Kaya naman na siya. Tanawa, o, si Monski, nag-text lang siya nga. Nangita siya single kagina. Nangita lang siya single mom. Pero pagkadungog na to sa ihang tiyog, has ka mang yung lamyo, anong sa tawag na? Ang sa tawag sa terma na? Hamluy ka ihang tingog. So, ibig sabihin, lami kayo na siya ka-istorya. Diba kapansin mo kapag ka nag-announce mo og number kung i-text lang niya, ako lang siyang i-announce, walay ganahan kaya ga-text-text sa inyo ha. Talaga mo to si Ryan. Hello, maayong gabi. Hello po. Hello, maayong gabi. Alo. Sige. Tawagin ko balik. Humingi ka na naman ng textmate Monski. Sobrang dalawang taon na ang nagalipas. Anong nangyari sa'yo? Pasing nga, wala pa gina siya nahalin Ate Fatima. Sagdi ilang, oh. Kay ana, magina siya. Dili magid po na to. Wala, dili ba yat tanang nga, naabot sa to ang life permanente, no? Naagid ba yung uban nga? Swerte-swerte lang yun. Naiuban nga, naswertian, ginaanas sa ilahatanan, di nila kailangan mangita. Naiuban nga, abin ni mo og tinuod na, abin ni mo og maunagin na, ni nadali na aspaman sa imong kamot, di gito para ni mo. Again, 0975-474-915. Hello po, may gabi. Hello? Si caller 024, may gabi. Ay. Tawag ko balik di. Wala di man madungog mo. Mi, ako na lang ni ihang up di ha. Pero kung ganahan ka, tawag ko balik di. Dili ko sure if ang among phone ang may problema. Hello, may gabi eh. May gabi po. Hindi naman ah. Okay lang naman yung cellphone namin ah. Kumusta naman tong nanawag atong niaging Domingo taga Cebu man to? O, oh, iyang ba na taga Cotabato? Nakalimut naman ko atong moon, oy. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi po?
6: Maayong gabi eh.
0: Hello, maayong gabi. Kinsa ni Palihog?
6: JR to.
0: JR na. Tiga, asa si JR?
6: Cebu.
0: Cebu, first time ba ni JR na nawag sa tong programa?
6: Oh.
0: First time ba ni mo na nawag sa tong programa?
6: Oo nga.
0: Ayusin mo daw ako, istorya, be. Nana. Ay, JR, unsa man ako ang maalagad sa imo karong gabi una?
6: Napag-friend.
0: Ha?
6: Maghanap na akong friend.
0: Uy, baka magalit ang asawa mo, ha?
6: Wala akong asawa, eh.
0: Wala ka asawa. Your girlfriend. Wala ka girlfriend. Girlfriend? Wala ka girlfriend.
6: Hanap na akong buhan. Ano?
0: Friends lang hinahanap mo.
6: Friends lang.
0: Hindi mo, well, sandali, karuhin natin to. Ikaw ba may jowa? Wala.
6: Wala.
0: Eh. Luslos ninyo, boys. Sige na.
6: May jowa na ko, pero...
0: Baka magalit ang jowa mo kapag ka-tinext ka ng friends mo.
6: Hindi, ito. Doon sa abroad.
0: Ayun, kahit na, maghanap ka pa ng friends, tapos may jowa ka naman pala. Hindi ba pagtataksil yun?
6: Yun. Friends mo lang?
0: Hindi. Ang friends kasi papunta din dyan.
6: Ano?
0: Papunta din dyan yan. Bakit ka pa maghanap ng mga kaibigan? Eh, yung jowa mo pala kausapin
6: para.
0: Mo.
6: Para. Sige.
0: Ah?
6: Para lang. Marami kang friends kayo.
0: Bala ka. O, sige, mag-announce ka ng number mo.
6: Nangko sa number ko 09-750-723-530.
0: Ulitin mo daw.
7: Paano na nagrapa mo yun na?
6: 09-750-723-530.
0: Good luck sa mga friends mo at saka sa jowa mo.
6: Doon, umalit siya ang guwan ko.
0: Kahit na, I don't care. May jowa ka na, maghanap ka pa ng friends, lulukuhin mo lang yung jowa mo.
6: Hindi.
0: Sige. Bahala. Bahala ka, ha? Bahala ka talaga. Jengye, naku, kayo talaga. Kung kakati. Kakati yan. Ang kakatul. Pag-itubag ba yan ako ang imuhang tawag ba yan, no? Si Kuan, kaning si Texter 1024. Sir, ginatubag na ako imuhang tawag, pero ikaw mismo ang ligatubag sa kuwa. So, sayang ato ang oras. Tawagi ko balik. Narinig ko pa naman sa kabilang station, di ba? Humingi ka din. So, what's happening? Hindi ko rin alam. Tawag mo usab ha, kaya nga ato ang linya, abri mo na ito ang linya. Kapag, sige ko, hello, ginatubag man ako inyong mga tawag, good no? Nag-effort ba ako na 0975-474-915 kapag ka mag-announce mo sa inyo mga number, make sure nga wala yung mga suko ninyo, ha? Kasi kung niya, Oro, yung ka nang ga-announce mo din na yung mga taken na di-eye mo, yung mga banay, yung mga asawa, liga ka. Hello, maayong gabi,
8: eh.
0: Ah, gitubag na na ako imong tawag ganina, sir, pero murag imong linya ang may problema man. Kinsan ni Palihog?
8: Si Ramonita Dene, dito sa Mandayupan, Bacaile.
0: Ah, sa Dapit?
8: Mandayupan, Bacaile, Cebu.
0: Ay, may gabi. Unsa man ako madalit sa imo harong gabi una?
8: Nag-meal yung Yeko, kaling friend na girl.
0: Mm-mm.
8: Then, no age limit.
0: No, ay, wow. Pila may edad ni mo?
8: 46.
0: 36? 46. 46. So, if na yung mag-text sa'yo mo, ha, nga, sa'y sinta, okay ra?
8: Oo, sinta tayo.
0: Wow.
8: What problema? Friend ka dito?
0: Wala mang kahay, asawa nga masuko.
8: Wala man yun.
0: Uy. Taro nga.
8: Sige.
0: Ah, sige, sige. Sige, announce mo ang number, B.
8: Okay. 0948. 703-1024.
0: Balik ka pag yun.
8: 0948-703-1024.
0: Sige, sige. Good luck sa imo, ha?
8: Okay.
0: Sige, bye-bye po. Ting uyab man rin, no? Ang kapal ng color niya yan, humingi pa ng friends. Di ba, tried? Isa pa bitan rin, oh. Halimbawa, imo ang uyab. Halimbawa lang, ha? Kung ako ang... Sorry, ha? GR. Kung ako'y mo ang uyap nga naa sa Malaysia karon, niya, nadungog na ako, nga nangayo ka o ka-textmate, kulatahong nagbulagan, titikadritso. Magkita pa kong friends, pwede naman ako ibang istoryahon, pwede naman ibang silingan ibang istoryahon, mga exo ni mo, or mga ordinary friends ni mo. Magkita pa kong friends nga, dili ba maasahan ng mga friends sa anguban kay hilig ba na sila mga agaw. No, dili na ako makita ang point nga mangita ka pa ng textmate na or sorry mga friends tapos may jowa ka na. Ako ang jowa, magselos yug ko. Diba? Wala ko'y salig ni ana. No, punuhay Tagalog pero taga Cebu. Oh, Monski sa dili lang Monski. Monski ba? Walang basagan ng trip. Sagdiin na sila kung unsin yung mga dialect bitaw. Pag sulti lang mo ha. Kay basig, ako kasabot kong Bisaya, kasabot po kong Tagalog, kasabot po kong English, pero paistoryahan ko yung Tagalog, bakikaw gid ko, so ayaw mo pang hinaway sa ako. Ha? Maluoy mo sa kuha. Unya na lang kung mo dawat, anong tawag no? Unya na lang. Sige, tawagi ko unya taod-taod. Sa pagbalik na to ha, ayaw mong kalimot. Padayong gihapon kita sa to ang putahe confession sa mga ganahan mag-confess. Mga ganahan gyapon mag-air sa ilang mga number. Wala'y problema. Basta kay tawagi ko niya taod-taod sa 0975 474 9153.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Sige, yung galaw yun, pag anak mong suranda po dito. Wala kong kuyatin yung taas, kung ihi, so kapag-ihi, kapag-putol, ay bigyan ka di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo po, kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kuyatin, yun, 94, alam kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multikar, yun, kung nabalatian, yun ang tulayan na ako po sa history. Hindi po kayo matapang na sa inyong pangalawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DR taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Yan namigid!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Sol Plus Gold.
1: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix kay sa unang mga kopi. Abdos akong tiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag. Santon magabi mo. Buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Nakapan yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva. Sa puro banana. Magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Mission next! Daghan ang natabangan!
5: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X! Slay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawaman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble.
9: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Stong! Tapilay niyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo diri tay, mapultang pa na nato.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santon Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ang daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagul ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man na to ni mapalit ng turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from a himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: kani bitaw mga igunan ali nga kanta no kay kanay. Mag remember na to mga panahon na broken gi kita. Remember mo ano? Crazy. Na na na na na. Basta uy. Huwag gini ako ma-remember mo sa unang panahon. Ako imotera mo sa tinuod lang bi. Imotera mo gini yung Disney Princess. Gamay nga kuan. Gamay nga kasakit sa unang panahon. Especially when I was in high... No, when I was in high school. High school pa ko itong grabe. Ginaw ka imotera like... High school ko bi, wala ko yung uyab. I remember those days. Wala dyan ko yung uyab high school. Tungod kay, hindi man siya kung choosy ta. It's just so happen na diligid tayo yung anak kagandahan manggol para lingi o para mahimong crush ng campus. Ano? And then most of my classmates yun anong panahon na nalang yung mga kanya-kanyang love life. Ako na ako'y crush pero hindi ako ang kanyang crush. So, na-hurt ang Disney Princess. Na-hurt ko kay... Na-hurt lang ko. Buot dahil mag-ma-hurt ko. So, ni-graduate ko o high school. Ayha pa ko nagka... Naka-uyab po lagi ko pero 4 months na po ito. Nakatapag ito siya nga guy. Nga na-uyab na ako back in high school. After graduation na mo. Known to siya nga dagag-uyab sa mong campus. So, pag college na mo, siya na nagukod-gukod sa ako. Char lang yun, oy. Huwag na siya ma-experience na ako. Then, 4 months, wapang may nagdugay at doon niya kay kuan man. Kaya nang lahiwang good kung naanad good ko nang, naanad bangod ang mga, kana siya nga laki, naanad bangod siya nga mga gwapa, iyahang mga uyab. So, unsa naman ako ang maipaglalaban o professional raman ko. Di man ko gwapa. Nalang man ko'y nahuman. Ang bugira ka. Pero bitaw, oy, balik kita sa to ang putahi confession. Nahatad kay nato sa Santon Plus Herbal Soap. Hello, may gabi po kang Dudong Pritos. Thank you! Salamat po sa yung pagsilip sa Facebook Live. Si Imor Banit. Mangayog kanta? Pwede ba ito maghatag o kanta? Ay, magpatugtog, guro. Mangayog man. O, mangayo. Di na ako na mahatag, uy. Ma-play lang. Si James Ray Joel. Maayo na lang po. Unsay maayo na lang, wala ko kauyab. Okay ra po. No? Kaya siguro na kauyab ko at to, murag sayo-sayo dito mga kuanani. Pero wala, may rapod na agad po doon rasyon na nung wala ta nakauyab dahil no. Okay rapod, kaayo kay, at least kay nakahuman. Gwapa manggani kang. Bulingit kay ko elementary high school, kubulingit kay ko. Kailin nyo, nga na dyan ko kabulingit. Kagaya ni Jerry of Davao, humingi ng text friend, nalaman ng pinsan ko, may binuntis pa siya. Isang minored, humingi pa din siya ng bunso. Maglisod ko ba sa ani? Ayokong mag-invade ng privacy ng ibang tao kasi. Muti pa daw si Ramonito nasa Cebu Province, nag-reply pa, nakikifriend lang din siya. Kung may mga nabalaan mo na sikreto sa inyong mga textmate, ayaw na lang ninyo isiwalat sa kwa, kaya di ka po nakubasahon. No? As much as possible, i-maintain na to, i-keep lang na to ang privacy nila. Wala man tayo labot, anak, good. So, if naamoy mga something na gustong ipang-ingon against inyong mga textmate nga mga wala mga klaro, atin-atin na lang yan. Huwag na lang natin, di na lang natin as siya ipakuan, ha? Misod po kaayo, ako pang ipangsiwalat din niya. Mas may kinalaman na ako, ani. Pwede mag-request ng song, Ikaw ang Iibigin by Josh Garcia. Sige pa, nangkamutan na ito, ma-play ba na ito na siya, ha? Uy, pwede po mong manawag, ha? Itong number 0975-474-9153. Kapag karoon mangita kag text, may kinahanglan isa sa mga qualifications ni mo, andam kang masakitan. Mo ba? Willing masakitan. Bitaw, James Reyno, kung bitaw ko yung anak na lang yun. Hindi man sa'yo nga piliyon na to ang sitwasyon. Pero majority kapag magsunod ka sa relasyon mang yun, importante yun nga andam kang masakitan. Andam imong heart. andam ka nga, oh, saktan ng sarili. Mo ba, Cinderella, okay kayo, pero ampo lang sa Ginoo kay mo, abot rani mo puhon, ako di ay si Armand. Papa ko nang andoy Armand. So far, okay pa man ako ang life, wala pa ko nangandoy og labad sa ulo. Pero, I'm telling you, malipayo nang ako ang life. I couldn't ask for more. Siguro ko na ako'y pangayoon sa Ginoo, no? Kwarto, ha? Kwarta lang yun, na maraming kwarta. Oh, moro dyan na akong pangayoon sa Ginoo. I will never ask for anything else. Gusto lang ako kay good health ko. Eh, sa bagay, healthy man good food ko kay ang ato yung mga produkto sa Yes to Health ang ato ang ginagamit. And also, ayun ang ganyan nyo pasagdiin yung kaugalingon. Kung na ay mga tao nga niabot sa inyo ang life, ang ginapasakitan lang mo, wala rason para mag-stay ikaw. No? Move on po. Uy, ganung ingana man. Mag-announce ta kog number. Wala ko'y load pang tawag. Patay kita di. Wapod ko'y pang tawag man. Basin nato na si Arman, sugta na lang na. Ay, nako. Bibi, basta isang babe kapag magpakita sa ngiti sa akin, nalapitan ko talaga yun. Parang nagdala ng come her? Parang nagdala ng come her. James, hindi ko papatagalin. Liligawan ko talaga. Halag yun. Nanday mga inguna na nga term. Come her. Kuya, wag ini mo, James. Oy. Masabi, ang importante mang good. Oh, ang importante lang yun sa usa ka relasyon. Dili mang gid na siya wala ko kabalo ha, pero usually mang good minut mang gid ang relasyon sa sinugdanan. Di ba? Kadugayan ana, gininyo guyog-guyog, ang problema din ha. Oh, manggawas na ang mga batasan labi nang maglibin na. No? Daghan kay kog mga nakuha na nga mga feedback sa mga friends nako or even sa mga kanang mga ordinary friends lang gyud nga naglive-in na daw. Ayha pa daw manggawas ang tinuod nga mga batasan. No? Kung mahimo, samtang uyab pa mo, ila-ilahon ninyo daan ang inyo mga partner. Dili kayo magdali dayon mag-jump into conclusion na, ay, kani minyuan ko ne. Patakabalo ha, wala patakabalo mo na nga, panigurado gid mo, babe. And once ba makasal mo, there's no turning back. Amping di ha, kay mamino ba ako ni mo ha, o, ay, kabala ka Arman, kay madungog na kunin mo gikan sa Domingo. Hangtod sa Huwebes sa XFM Cebu, XFM Giholngan, XFM Bohol. Ako nang imuhang makauban. Bitaw oy, mura na nga tug naman nga to ang mga bibi din ha akaroon. Nakasabot ko, walay problema na siya. I'm pretty sure na siguro ang uban karon naglaag-laag pa. And sige lang, take your time. Oh, sus ay tuo anak basin maka. Sabi ilang James. James Ray Joel, ay gabala ka kay. Di man taingon anak ka humukog ilong. Bi, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-stay with us, ha. I know na busy mo. I know that you're also preparing for work tomorrow. Sabta na dyan ka ay na ako. Pag-amping in town mo, ayaw mo kalimot. Ayaw pasagdiin yung kaugalingon, ha. Kay gipasagdaan na baya mo daan. Ha? Ampingi ang mga kaugalingon. Hindi magdali na i-live-in ko talaga ang GF ko. Oh, sa mga lalaki din ha, dili dayon mag-jump into live-in ha, kay kasagaran ba sa mga hilig kay mag-sad-sad kani mga lucky goodbye. Oh, makapaburos lang gani, kalimtan na dayon ang ilang obligation mo, na mga ulit tao lang, miyagin niyo pang pananoy. Mubi na kung di ganahan ha, o kanang pag-abot, Dili alam ko ganag mga ingunana. Anyway, we, salamat kayo sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version, Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

0: song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Uy, Cap!
4: Saman?
3: Under the saw yaman daw ka, ingon sa itong mga salingon.
4: Di ko under the saw yoy. Makagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
3: Ay,
4: isaw ko magkunya nga mamalansya.
3: Ah.
4: Moto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
3: Under the saw yoy, ay, kumindi siya isubuon.
5: Exciting!
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Inik karoran taga Matina. Akong mata may bugang amo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas gwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na kay ang driver lang dahil sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: XFM.
2: Oi, Tita.
3: Mm? Oi, Kap.
2: Puta na ko niyo ba? Mm. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
3: Sis ka sa iyon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Mm. Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magkonsen ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sipunon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Ease the pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kabalon o ease the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
4: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
3: Ay, nakapalit yung gas.
4: Oo, kapalit yung
3: gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
4: Dito sa Baba.
3: I-check gini mo nga naitatak ng Yestrel.
4: Oh, Yestrel na ba yun?
3: Para makasure yun dapat
4: na
3: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
4: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
3: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
4: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
3: Tanton Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
4: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit eh. Pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
3: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane.
4: Okay na. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tanton Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Tanton Plus Gold o Tanton Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apo, hoy apo, apo.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mataka sayo sa kadlaon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga, Anchor. Matag-buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ko. Mga pi, og san Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka diya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan ini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix with that. Katila ko naman ko. Mayang tulog. Ma normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami gid sa kanang lami sa glasag yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pagkondisyon yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM 5, it's 1 o'clock.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Suka niya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw, be? Pinagalil kayo yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan may kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting!

0: XFM.
1: Acum mă mină o ca să XFM.
2: Grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun, basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

Kuri ay si Pasita Sartaguda, Pasita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan
14: at masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
16: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uktindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Zentrum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna. Usa. Lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Naloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, mi gamit usab niini. Naloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, witer, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
2: Kiligon.
4: Ah.
3: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
2: Edi manyakis. Exciting.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. XFM.
1: Oi, Kapitan Ludi.
2: Atorne.
1: Oi, kanong na magalis ako ang law office?
2: Atorne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
1: Kap, mahal ba na? Gawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
1: Usa ba na yung mga apelido na ikap?
2: Lobot.
1: Agay, kada kong bungot sa ito'y exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 94 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
14: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Zaton Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipili sa mga bukika.

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, amin ba na kong hearing ni Judge? Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo akabo, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinala siya, mag-anayin na siya, nagkawala siya, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusal ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Kinahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM. XFM.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo, master.
2: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ano, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ano, ay, pinislat nga kamatis ba? Ano yung wakap?
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
2: Ako sana?
1: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting!
4: XFM time, it's 3 o'clock.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?
3: Exciting!
4: Sato Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, taga na pong Suranda Rodino. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, magputol. May video nga di ko matulog.
4: Zaton Plus Gold.
5: Kerting lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi. O tira kayo. Garo na pong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipang multicar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa history. Aliktibo kayo. Natabang na sa inyong panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan tarte pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga buki ka.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Kirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na di ka mo inom kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, ikaduha.
6: Sukat mag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Nasa may ginabati
5: na. Mura ka ulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Ipalit na
6: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon mang ko.
4: Kape na ka. Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh. Matulog ra ka di.

0: exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ata ko, iskun pa.
11: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
10: Opo, papa. Putang nga mesa.
11: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
10: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
11: Wait lang sa ha. Yan, kuhaon, okay? Yaro. Unya, tignan sa kanong tubig daan. In na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
10: B! Ah, manako hinom.
11: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pagkaayo mo sa kina. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
7: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
6: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee food kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
5: Nangapin na ka, itambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning na, morning na, morning na! Good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sur, kumusta and welcome! Nalabog kita mga katropa sa itong panagumanuan sa programa Exciting Pilipinas Adlaw ng Biyernes. It's a 15 na mga katropa sa bulan sa Disyembre. Ah, Disyembre na ba? Bulan sa Mayo. 2026, hapit ng Disyembre. Ana na ito mga katropa. Nasaan nabot naman sa Disyembre? Dali-dali lagi sa kuan ba? Disyembre lagi ba? Alam, mayong pagsikay-sikay, mayong pagmata sa mga nagmata na diha. Ah, kumusta naman mo mga katropa? Nakahimo na ba mo sa pagpangaliupo o pagpasalamat sa tuang Supreme Provider? Sa lain na pod nga adlaw, lain na pod nga mga hagit, lain na pod nga mga pakigbisog ang ato ang sagubangon. Niining adlaw mga katropa sa adlaw ng Biyernes. Friday na naman. Sa Gyapon, makiguban ka ninyo diha mga katropa. Siyempre si ako gani. Tropang the sending gigan karong mga takna hangtod onya sa alas 6. Ah, alas 5 media na. Kaya namin dahil secret of health mga katropa. Well, anyway, ang ato ang panagwanuban mga katropa, siyempre gyatod kini kaninyo sa maayong kabuton sa produktong Clear Beauty Soap. Ang Clear Beauty Soap mga katropa, makapasamot ni sa kahamis. Niya katong mga garang-garang diha mahamis mga katropa. Sa inyo ang mga pamani labi na sa kababayenan mga katropa. Okay, naay mga sagol niining di pod basta-basta mga katropa. Nga gama ni sa Yes to Health Incorporated. Muna ang sulayin ninyo mga katropa kay si katropang Rigor. Mo po niya ang paborito. Ang Clear Beauty Soap. Siyempre, mapalit na sa mga butika diya sa inyong mga lugar. Pwede po din sa Tusibian mga katropa. Mo dalikyat lang mo diri ah. Palit mo og Clear Beauty Soap og ang Santhon Plus Herbal Oil. Parisi na mga katropa sa Santhon Plus Herbal Oil. Kay parang kanang mga lamok. Nga magkuan, maglupad-lupad pa doon sa inyo ha. Mohawa na mga katropa makabaho sa Santhon Plus Herbal Oil. Onya naka beauty kombiga, naka clear beauty soap. Hayahay ang imuhang pani, mga maglaway-laway ang lamok mga katropa. Kumusta og maayong pagpaminaw sa mga tanan ng mga suking mga tigpaminaw, mga solid katropa. Kung asa man mo nimutang karon mga katropa, maayong morning diha kaninyo. Og siyempre sa mga anaa sa ilang mga sakyanan kay nagbiyahe na ning uban. Ang uban naara nang tuog sa ilang opisina, wala ni uli kay layo. Ang uban pod naghikay para sa biyahe kay layo pa pod nga mujuti. Na nga gahikay na karon mga panahon na mga katropa. Ang uban po, nagpa-umok-umok ra. Nga di, isa ko mo sa'yo, Bernes Bitaw ron. Mangyapon ron ang busing kay Flyday. Nabay nga na mga katropa. Bitaw. Ang atong panagumanuman mga katropa, siyempre di na itong mabalaan. Ang ayan na itong mahibalaan o mapaminawan, madiskubrihan ng mga kasikasungiyong sa ato ang nasun o sa mga naglain-lain ng mga probinsya mga katropa. ato ng siren dinhi sa ato ang panagbanugan. Kaya dito ta sa nasyonal mga katropa, gisugda na sa National Bureau of Investigation kon NBI mga katropa og sa Philippine National Police ang lawom nga investigasyon sa posibilidad nga gitawag og staged sa maning staged mga katropa o adunay nahitabo nga sabuatan sa bag-ong nga insidente sulod sa Senado. Kay sa miagi nga gabi mga katropa adunay tensyon nga nahitabo. Gumika na tong nagpaka-paka. Ngani pa ba, doon na na kuhan mga katropa. Doon na na sapon. Ang nadakpan. Kaya kinsa tong gitumbok nila mga katropa. Ang maoy salarin sa maong pagpabuto. Og muna karon mga katropa ang gipalawman niya mga investigasyon. Kaya bisan pa man sa mga spekulasyon mga katropa nagdumili. Una ang NBI sa pagkumpirman ini og gipasabot niya kabahin pa kini sa ilahang nagpadayon niya pagkisusi. Pero sa interview kaghapon mga katropa ni newly elected Senate President Alan Cayetano nga matod pa adunay pagsalba pero dito sa babaw ang pagbabuto mga katropa mga 20 kapin ba to ka pislitan kay aron nga dili makasulod ang mga anaa sa gawas. Dili makasulod sa Senado ang building mga katropa. Kumbaga ang mga sergeant at arms maoy mingya salba. Apan naunsang pagkaunsa mga katropa nga ming baos man. O dunay mi baos. Ang siguro ang musuluray mga katropa. So, muna karon ang gipalawman kay naay mga nagkakuan malagini, nagkabansiwag malagini ng mga katarungan, interview mga katropa. Kay ang pikas nga bahin, moingon man nga wala. O nga ang pikas po nga bahin, moingon nga ako aram na sila gipahawa. Asa may tinood ani ang kanang wala man mi dito o ang pikas nga nag-ingon nga gipahawa na ko na sila o, kinsa kahay nagsulti ani sa tinood mga katropa manang matod pa sa NBI director pinagi na ni Director Melvin Matibag nakatutok ang ilang investigasyon matod pa mga katropa sa mga factual evidence ang gisusi na sa mga otoridad ang mga kuha sa CCTV o ang mga basiyo sa bala nga nirecover sa dapit sa nahitabuan mga katropa o dinhi na mag sugod ang investigasyon mga katropa. Pero malagi na sa mga nakakita sa interview sa baguhay nga na-elect nga Senate President. Newly elected nga Senate President mga katropa si Senador Alan Cayetano. Nga ang Sergeant at Arms maoy nakauna og salba. Pero dili nila puntarya ang pagpamusil nga doon na sa musuluray o kinsaning musuluray mga katropa. Kay doon ay mga matod pa musuluray ng mga armed mga personnel nga naka-vest og naka-uniform. Muni ang imbestigahanan po mga katropa. Kaya dito sa maong building sa Senado mga katropa, na ay mga Arbano dito. Dito ang mga pulis, siyempre. Kaya sila mo'y nag-secure katropa sa area na ay naka-duty dito. Onya na apoy mga Philippine Marines. Okay, sila po mga katropa ang nakadetain dito na pita or nagbantay. Sila mo'y gabantay po mga katropa sa maong building sa Senado. Muning giimbestigahan gyud. Muning makuting imbestigasyon mga katropa ang ayan nilang paghimuon. Para nga mo kuan gyud ang kamatuoran. Kaya importante mga katropa para nga dili mahanging unsa magidaay ning kuan mga katropa. Okay, gubikan lagi sa pag-stay ni Senador Bato dito sa Senado. Okay, gitipigan man siya dito mga katropa. Nagdaghan po ng mga bagulbol sa netizen. Nga nung nagtipig daw kuno og ining kuan, kriminal. Sana mawapagani desisyon sa korte mga katropa. Gihimo naman og kuan ang si Senador Bato. Muni karon ang grabe ka kuan. Grabe ka sekretaryo ni gubot. Gubot pas lokot ni. Ning sulbaronon mga katropa, ato ning subaybayan. Di naman pud mo behind ani mga katropa kay social media, grabe naman ka kuan. Dili na matabon-tabonan, di para sa unang sa radyo ra ka makadungo, sa TV ra ka makakita. Karon nanay mga video di mismo sa inyong cellphone nga mangagi sa inyong wall nang diha na mo makuan ka na po uban lagi nga mga piki pod nga mga impormasyon mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom, standby. Exciting Pilipinas.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na dugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukinin, hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. pugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag Terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mac Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting Pilipinas.
3: Balik kong panayin kita mga katropa sa itong panagpapanawan sa program Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 39 minutos ang milabay sa alas 4. Kaling orasa mga katropa, atot kini kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa, doon na kini Vitamina D3. Mahihimo ng imuhang ma-intake mga katropa kung makakapi ka sa Premium D3 Coffee Mix. Managingon bitaw mga katropa nga nangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Gama na sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa mga butika, sa online, pwede po din sa ito ang sibyan mga katropa. Natay mga bisita sa kahanginan mga katropa, pinagi na sa comment section sa itong live. Pag-comment lang mo diyan mga katropa aron atong matagaan o pagtagan. Si katropang Wilma, happy weekend sa tanan. Si katropang Lina Patao, good morning Sir Al o sa tanan nga mga tigpaminaw sa mga programa sa XFM Best Station. Grabe, Best Station gino. Share da na, matod pa ni katropang Gloria. Good morning! Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed Friday from Bayugan City. Kumusta man ang mga taga Bayugan City? Maayong buntag. Dere sa Pikas. Nga page sa mga katropa, si katropang Wilma Joaquin Gapon. Maayong buntag. Sa mga nagapaminaw karon, sa mga nagkalainlain ng mga katindahanan, kabalayan, sa mga nga establishmento mga katropa ang inyong nimutangan karon, amina sa mga tindero tindera, mga driver o sa mga tanan nga mga dunay trabahoon nga nagasaliat nakadalikyat og paminaw naka-view sa atong live, maayong pagsikay-sikay niyo mga katropa, amina sa mga nakamata, maayo kay nakamata na intawon katongwa pa ang mga nakamata, malamat na mata na bago na tangtangan na ibtana kay Buntagers. Sa itong pagbalik mga katropa, ang dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng painom-dom, standby.
2: Exciting Pilipinas!
0: XFM.
4: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mobayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Ateneo, dili sa San Remo, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Kalimutan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako dayton si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsigit ka tubang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Master,
1: ayo saman, Kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, Kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 5 minutos mga katropa or 4 minutos sa bilabay sa alas 5. Kiliurasa mga katropa at kinikadin nyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang gipakusog sa kamunggay, soyabean o mangosteen nga maalibyuhan o makaalibyo sa mga balatian ngayon yung gihambin diha mga katropa sa Santhon Plus Coffee Mix. Nagkapi ka na, nakapanambal pa ka mga katropa. Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa ato ang asibyan mga katropa, makapalit sa modering dapita. Si katropang Miloy, good morning sa inyo, Soral, og sa mga naminaw sa XFM. Matimbaya ako kay Rodrigo Villaber, diya sa San Francisco. May pagpaminaw ni Juan Rodrigo. Katropang Rodrigo, matod pa ni katropang Miloy. Diya sa Juan, dako na baning San Francisco. Saman sa San Francisco, katropang Miloy. Si Beverly Pataho Marjao na Buntag, katropa, shout out sa tanan, labi na taga Habunga, Agusan del Norte. Kumusta mga taga Habunga? Sa mga nagmata diha, may kay nakamata na mo. Sa wapa nakamata, mata na, mata na, mata na, mata na, bangun na, dangtangan, ayam na kay Buntag na. Hoy! Sayron na to mga katropa ang update sa panahon. Kay nagpagawas na kaganyang alas 4 mga katropa ang pag-asa. Nagpagawas sila og bulletin para karong adlawa sa adlaw nga Biyernes pit sa 15 ning buwan sa Mayo 2026. Kaganihang alas 3 mga katropa ang low pressure area nga si Kanhing Kaloy. Doon na kini gilayon nga mil 55 kilometros sa may sidlakang bahin sa Southern Luzon. Medyo layo-layo na gid mga katropa, kadugay bagid muhawa ani niya. Nga ma-apil-apil po taan ni mga katropa. Mana nga ang area sa may Manila nga bahin, doon ay mga mapanganuron o madagumon nga kalangitan nubanan sa mga patak-patak ang mapag-ulan tungod kini sa localized nga thunderstorm. Samtang diri sa atong area sa Mindanao mga katropa, inay lang at unas kasarangan ng hangin o ang bawod. Doon ay punto size ng atunas sa 1.5 metros ang gilayon. O siyempre, di na ito makuanan mga katropa tag na panahon, magamping lang kita sa kanunay, labi na ang mga naas sa dool sa kasampaan. Og sa mga humok ng mga yuta kay kung adunay kusog ng mga pag-ulan mga katropa, makabantay ta. Ang adlaw, musubang ni karong taon, alas 5.28 sa buntag, samtang musawap sa kini mga katropa sa may alas 6.17 sa hapon. O kini ang atong update sa panahon mga katropa para karong adlaw. Amping mga biyahidor, ay higit mo pagpakawa sa inyo ang mga raincoat. Tangkil gina. Nakakabalo mo ng term nga tangkil. Kung baga mga katropa, sa inyong pagbiyahe na agyod ang raincoat. Bahalag mabiyaan pa ang uyab kontra sa raincoat. Dita maglangay mga katropa, dirita sa to ang mga balitaan sa mga nagkalain-lain niya probinsya. Ato ning siren mga katropa. Kaya nga itong programa Balitaan at saka Musikahan. 135 ka mga gasolinahan sa Davao City mga katropa lakip sa Fuel Subsidy Program. sa gobyerno. Ito ni Siron, pinagi na sa report di katropang Juvit Espanyol sa XFM Davao. Katropang Juvit sa report.
3: XFM Report.
2: May kabat na sa 135 ka mga fuel stations sa Davao City ang opisyal nang nalakip sa 10 peso per liter fuel subsidy program sa gobyerno. Sumala ka na sa listahang gipagawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11. Ubos na maong programa, mahimo makadawat og diskwento nga hangtod 150 liters matag semana ang mga kwalipikadong operators sa traditional og modern jeepneys. Lakip na mga UV Express units aron matabangan sila batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Matod sa LTFRB, mahimong gamiton sa mga benepisaryo ang subsidiya sa bisan-asang participating fuel station nga adunay tarpaulin o pahibalo sa atubangan sa establishmento isip timaan nga lakip kini sa programa. Nasa Iran nga pipila sa mga nagkalain-laing oil companies nga nalakip sa maong programa mao ang Petron, Phoenix, Shell, Sea Oil, Flying V o Jetty nga adunay mga estasyon sa Matina, Buhangin, Agdaw, Toril, Kalinan, Bunawan, Sasa o Tibungko o ban pang distrito sa syudad. Gipahimangnuan usab sa LTFRB ang mga operators nga kinahanglan dalhon lamang ilang rehistradong public utility vehicle panahon sa pag-avail sa subsidiya tungod kay plate number ang basihanan sa verification process. Mga katropa, sugdin yung adlaw sa pag-inom og healthy nga kape. Batasan na sa pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nga pinaka na nambal pa ka. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Dagang salamat katropang Juvet sa maong balita mga katropa na nagyoy mga subsidy matod pa ang 135 ka mga gasolinahan sa may Davao area. Sa dugang pang regional ng balita mga katropa, balay sa South Cotabato, nahulog kinihuman ang makusog nga pag-ulan. Ato ning Siron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa imuang report.
3: XFM Report.
5: Nagmando dayon si Lake Cebu Mayor Antonio Ken Fungan alang sa inenaling pagatag o ginabang sa pamilyang Arellano human nga naguba ang ilang panimalay kaniadtong Miyerkules hapon tungod sa pagbundak sa ulan nga gisundan sa landslide sa Purok Proper 1, Barangay Tasiman sa nasapit nga munisipyo. Matud ni Mayor Fungan, nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kon MDRMO Lake Cebu sa nasapit nga lugar aron nga matinog masusi ang mga paginanglanon sa apektadong pamilya. Muatag usab ang maong opisyal o ginisyal ng tabang pinansyal o mga materyala sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasabit ka pamilya. Matod sa magtiayong Harlito og Eden Arellano, kaniadtong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog na hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog o pagkaguba sa ilang balay. Hinoon, ana sa luwas ka kahimtang ang tibok ka pamilya. Sa pagkakaroon, temporaryong nagpuyo sa ilang inahan sa Barangay Tasiman sa naisgutang lungsod. Ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang og pagpahigayon og imbisigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ayon lamang andam kita og lagsik ang panglawas. Inom kanunay og Xanthon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Daghang salamat katropang Ivan sa mga report. Hello, ay punitahan mga katropa ni Yusaka Balay. Tungod sa kusog lagi sa ulan mga katropa, o niya natigayon ang landslide. And hosospod ang apil ang balay. May gani kay way nabalita ang taong nadisgrasya ang taon mga katropa. Sa dugang pa, wanted person sa kasong paglapas sa Wildlife Act na sikop kini sa may New Corellia. Ato ni Siron mga katropa, pinagina sa report ni katropang Gab Alas sa XFM Tagum. Katropang Gab sa imong report.
3: XFM Report.
6: Nasikop sa kapulisan sa New Corellia ang usa ka wanted person atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Purok 2, Barangay Poblasyon, New Corellia, Davao del Norte, alas 7:40 sa gabi sa milabayng adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Dexter, 22 anyos, ulitaw residente sa maong lugar. Nasikop kani subay sa Warrant of Arrest sa kasong paglapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o RA 9147. Ang maong waranta gimando ni Judge Dato na Sir A. Pindaton Jr. sa Municipal Trial Court sa New Corillia ni adtong Mayo 12, 2016, ubo sa criminal case number 2519-26 nga doon ay piyansa nga nagkatidad og 6,000 kapesos. Sa pagkakaron, ana-ana sa kusodiya sa New Corillia Municipal Police Station ang suspitsado alang sa hustong proseso. Katropa, kaping nga healthy dunig luta tayo ng collagen ay magipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
4: Basta mga nakalapas yod sa mga balaod ba, katropa? Onya, pagitaon na gani sa otoridad. Doon na yun mga panahon mga katropang itugyan. Maning isa ka pinagita sa balaod ang nasikop tungod sa iyang paglapas sa Wildlife Act. Samtang dugang pa mga katropa sa ito ang regional ng mga balita. Security guard nasikop kini sa bypass operation dito na sa may Samal Island. Ito ding siren ni sa report. Pinagi na ni katropang Bong Algabri. Katropang Bong sa imang report.
3: XFM Report.
7: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga security guard human madakpan sa bypass operasyon nga gipahigayon sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station sa Davao del Norte. Gilang suspitsado pinaagi sa alias nga Bluti Ulitaw og residente sa Prokdos, Barangay Villarica, Igacos, Davao del Norte. Base sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office kon DNPPO, nahitabo ang operasyon pasado alas 10:20 sa gabi niadtong Mayo 13, 2026 sa Puruksais, Barangay Miranda, Babak District, Island Garden City of Samal. Na-recover gikan sa suspitsado ang usa ka head shield transparent sa si nga doon ay sulod sa gidudahang siyabo nga may gibaligya ngadto sa pusirbayer. Sumala sa kapulisan ang nakuha nga gidudahang illegal nga droga, gibadabana mo kantidad ngadto sa 3,400 kapisos. Ang suspitsado ug ang mga nakumpiskang ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Island Garden City of Samal Police Station alang sa hustong investigasyon ug pagpasaka og kaso batok sa nadakpan ilawom sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, para dili ka makita ang ebidensya sa mga balatian, siguruha nga basko kanunay ang imong immune system. Mag-Sanson Vitamin C. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Nagayang salamat katropang Bong. Walang iyo'y pili ning droga mga katropa. Bisan pa, laki pa gani ang security guard. Sapon yapon sa bypass sa headline naging mga katropa para nga maka-income kaya kulangan yun siguro mga katropa pero naman yun sa magiging di magiging makontento po ng uban isa't nga nanay swindo pagkapinan ganyan yung bisyo-bisyo mga katropa gamay ragi na di ginapaigo besan bagdako imo swindo basta kay nakay bisyo. Makuang yun na mga katropa, makuangan yapon nanton nga maka-appeal ka sa mga illegal nga mga trabaho katropa. Samtang sa katpapsang bahin sa itong regional nga mga balita, patayang lawas sa usa kalalaki ang napalgan kining naglutaw-lutaw sa Antulahon River. Dito na sa may lungsod sa Impasugong. Ato ning Seron sa report, pinagi na ni katropang Michael Ricabo. Gikan sa XFM Bukidnon, katropang Michael sa maong report.
3: XFM Report.
8: Napalgang naglutaw-lutaw ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa Antulahon River nga nahimutang sa sitio Kiudto, Barangay Hagpa, Impasugong, Bukidnon pasado alas 12:00 niadtong Martes, Mayo 12, 2026. Ang biktima na ilang si alias Leo, 30 anyos. Sa imbestigasyon na siren nga nag-anto sa epilepsy ang biktima, dugang imbestigasyon nga niadtong Mayo 11 mga alas 3 sa hapon, ang biktima nanangit sa iyang amahan nga mangisda sa Antulahon River driver samtang paingon sa lugar iyang gimitaan ang ilang silingan sa pag-uban kaniya apan nibalibad kini tungod kay aduna pa siya'y ginahimo nga abaka fiber sa sayo sa buntag Mayo Dusi na matikdan sa amahan nga ang iyang anak wala pa nakauli din hinagipangita sa iyang amahan uban sa iyang duha kay igagaw ang biktima samtang nangita daplin sa Antulaon River mga alas 12 sa udto sa susamang pizza ilang nadiskubrehan ang lawa sa biktima nga naglutaw-lutaw sa tubig. Ang biktima doon naghihapoy kuha nga mga isda o alimango nga gigot sa iyang hawak sa diyang nakaplagan kini. Sa karon gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawa sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumark perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katrupang Michael Carrato de Cabo, X-IPM News!
4: Dagang salamat katropang Michael, mga katong naglangkob mga katropa sa ito ang balitaan. Ining kabuntagon sa itong programa Exciting Pilipinas. Looy po yung taon, ang biktima yung taon mga katropang nangisda ra. Naabtan sa iyahang balatian pag-ataki. Mo'y hinungdan niya nalumos. Okay, raginunta na ito, niuban pa ang iyahang silingan. Wa man po niuban lagi mga katropa. O, wag yun nakatabang in town sa maong lalaki. O, iihapang kuha ng iyang kuha ng isda sa iyahang hawakang bahin. Buhay na mga katropa, mo sunod na ang Secret of Health. Siyempre, pagkasundan niya sa Express Balita sa Buntag. Ingon man ang Bullseye Centro. Pag-uban pa ang mga programa mga katropa, labi na sa kahaponon, ang angayan ninyong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Kuantay oras sa pagpadayon sa unahan mga katropa, salamat kayo sa inyong pakiguban. Sa ngalan na lang sa kinitabukang puwersa sa XFM Network Philippines, atong kaubanan sa kontrol mga katropa, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, kinina lang si katropang Alpha Sende Sigapon Magingon. Amping tama mga katropa nininidlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye. Pag-ayo-ayo. Happy weekend.
3: Exciting Pilipinas. X-F-M.
2: X-F-M.
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
9: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sup-sup og chupon.
10: Exciting!
11: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
12: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
13: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
12: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo at na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan mga kaibigan ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha? Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong po mga karamdaman, mainam, ano? Na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan. Iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So, punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
11: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
14: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
12: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis, ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. So puntahan yan, mga Yestro Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Dok, ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan nyo, Dok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
13: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis, ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
12: Yan, ako.
13: Yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
12: Sapat.
13: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung, kumbaga, nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
12: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
13: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating bigyan ng

0: Na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
1: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
0: Ganun kahaba.
1: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Kung pagdugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
0: Mm-hmm.
1: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
0: Mm-hmm.
1: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
0: Artery.
1: Kahit na maliit yun, malakas yun.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
0: Mm-hmm.
1: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
0: Mm-hmm.
1: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Ang dapat ang direction ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
0: Mm-hmm.
1: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
0: Lumulobo.
1: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins. At ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
0: Mm-hmm.
1: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
0: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
1: at
0: ating
1: partner,
0: katawan.
1: Elastic.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, parang ano yan? Parang goma.
0: Parang goma.
1: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function na designated.

0: para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
1: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
0: Nako.
1: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
0: Nako.
1: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapasikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
0: Oo.
1: Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
0: Nako.
1: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
0: Mm-hmm. So mga kabayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
1: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pilipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa, eh magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
0: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
1: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
0: Oo.
1: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
0: Kaya sa mga kabayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa function sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
1: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
0: Sige, Doc. Pwede ngayon.
1: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong naloy ng dugo.
0: Yeah.
1: O, marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo. Meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, it's very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
0: Ayun.
1: Ano ba yun, partner?
0: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo, nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. Eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangatawan.
1: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayong lumayo. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung makukuha natin, yung MCT,
0: yan.
1: Yung lauric acid na makukuha natin, mm-hmm, sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon, mm-hmm, sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed,
0: mm-hmm,
1: na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
0: Malunggay, oh.
1: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
0: Mm-hmm.
1: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung ngunguyain mo, minsan yung iba, wala silang makuha. Eh.
0: Mm-hmm.
1: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
0: Mm-hmm.
1: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang, mm-hmm, pinakang binder na system natin. 75% of our body is, mm-hmm, composed of collagen.
0: Mm-hmm.
1: Ang collagen ay protein.
0: Mm.
1: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
0: Mm.
1: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
0: Mm.
1: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
0: Plus antioxidant pa,
1: yes,
0: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
1: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
0: yes,
1: ang importansya ng hydration,
0: mm-hmm,
1: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig. Is sa mahalaga.
0: Oh.
1: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
0: mm-hmm,
1: yung pipino,
0: yan,
1: yung singkamas,
0: pakwan,
1: buko, pakwan, mm-hmm, lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
0: Mm-hmm.
1: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
0: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po, mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
1: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa, mm-hmm, mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente,
0: mm-hmm,
1: ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakas.
0: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
1: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
0: Yun, ako.
1: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan.
0: Naiwan.
1: Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
0: Malapit na mag-overheat siguro.
1: O, kinakailangan, wag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
0: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
1: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
0: Oo.
1: Napansin niyo yun?
0: Mm-hmm.
1: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod, eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yan, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
0: Sige, Dok, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan nating gawin at alamin natin ano yung kailangan nating inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved na mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ang mga mabisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala ng paalam hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
6: Mga katupa, exciting.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat nako. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hydratable long. Kaladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Lago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya nagkatabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: natin sa mga butika nationwide.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So, kad galawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga! Urot naman akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!
4: Exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
6: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krupp Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
6: Mao di na ang Krupp Gold bay?
5: Ubay.
6: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan kog gold.
7: Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krupp Gold na ta.
8: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga Suking Agricultural Supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras Pilipinas, alas 6:07.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Maimuntag Luzon, Bisaya sa Mindanao. Magatrupang welcome sa atong panaguban, kining Express Balita sa buntag. Adlaw na usab nga Biyernes sa Pizza 15 ng atong bulan sa Mayo 2026. Magatrupa sa ngalan ni Katrupang CG Salvanloy. Ako si Katrupang Ray Celeste Surabascas.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Kining atong tulungan ng mga katrupa at kinis mayo nga kabutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usanin ni mga katrupa ang produkto mango ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Visionex Plus Soft Gel Capsule mga katrupa sa adlaw-adlaw nga tutok sa cellphone, computer, television at imana mga katrupa ang imong mata. Sulay ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Duna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Mga nutrients kini mga katrupa nga makatabang sa proteksyon sa mata. Mas klaro nga pananaw o batok sa kakapoy sa mata. Suporta sa kahimsog sa mata, labi na sa kanunay nga nagatubang ka sa screen. O na nga gamiton kining Visionex Plus of Gel Capsule ato kining maangkon sa mga butika o kahadiri sa atong sibyaan mga katrupa na imutan kami sa second floor sa Gano Building Puro Kono Pisaan San Francisco Agusan del Sur. Atong tulungan na nato sa kinis mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer ang kaabang sa atong mga mag-uma, magpalambo, magpahimsog sa atong mga tanom. Aron mas daghan ang ani mga katrupa mo na nga kung fertilizer ang imong ipangita. Mas atong gamiton mga katrupa ang Crop Gold Fertilizer. Ato kining maangkon, usam din na mga katrupa sa mga agro-store. Ato sa tulumanon mga katrupa at Chris Mayong nga kabubutoon sa Agusan Linding Corporation. Kung kwarta ang imong ipangita, adto adayon ang Agusan Linding Corporation nag-offer sila mga katrupa sa salary, pension, allotment, business chattel, real estate loan mga katrupa. Walay hassle, ubos ang interest, abas ang primo, hatang sab og mga rebates. Og pinagamaayo flexible ang terms mga katrupa. Agusan Linding Corporation, usas mga buhatan na adiri sa lungsod sa San Francisco, ML Quezon Street at bang mismo sa San Francisco Gymnasium.
2: XFM Report.
0: 10 minutos na kalabay sa lasais. Dari kita sa pagtunol sa luhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, drug suspect sikop kini sa drug operation sa Bayugan City.
2: Headlines. Headlines.
0: Bagong pedestrian overpass sa San Franz nga duna kini elevator gi-turn over na.
2: Headlines. Headlines.
0: Mobile one-stop shop alang kini sa small-scale mining gilusad sa San Franz.
2: Headlines. Headlines.
0: Ikaduhang source sa tubig sa San Franz. Target nga matapos gani karong Oktubre.
2: Headlines. Headlines.
0: Bayugan City Jail, gipahugtan ang seguridad og pasilidad.
2: Headlines. Headlines.
0: CDRRMO Bayugan, nagpahimangno kini sa serbisyo sa ambulansya alang sa palarong pambansa 2026.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa dugang nga bahin sa itong balitang lokal, delegasyon sa Oriental Mindoro miabot na sa Agusan del Sur alang sa palarong pambansa 2026.
2: Headlines. Headlines.
0: Magdrupa sa itong mga balita sa Rional, 31 anyos nga lalaki, dakpan kini sa bypass dito na sa Hinatuan, 34 mil nga sibo na sakmit.
2: Headlines. Headlines.
0: 38 ka individual na dakpan kini sa usa ka simanang skunk leo sa Surigao del Norte.
2: Headlines.
0: Samtang 4.5 million damyos human nasunog ang 40 kabalay sa Davao de Oro sigon sa BFP.
2: Headlines.
0: Ex-convict balik sa prisuhan human nakuhaan kiniga kapin tunga sa milyon na drugang isyabo.
2: Headlines.
0: Lalaki patay human nalumos sa kanal dito kini sa Cunadal City.
2: Headlines.
0: Boarding house na sunog dito sa Pagadian City usan ini patay.
2: Headlines.
0: Nagatrupa sa balita sa National, NBI o PNP, imbestigahan kung stage o dunay sabwatan sa insidente sa Senado.
2: Headlines.
0: Sa balita sa International, Trump o Xi Jinping nagtagbo o magtagbo sa Beijing alang kini sa High Stakes Summit.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, Mudi, sulod sa Philippine Junior Team.
2: Headlines.
0: Og sa balitang artista, ex-beauty queen, og kapuso reporter, mipasaka og kasong acts of lasciviousness batok sa kanhing kauban sa trabaho.
2: Headlines.
0: Pagkatrupa ang katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Doon na kita ay 14 minutos na mga katrupa na kalabay sa Lasangis. Mayroon sa kompleto nga detalye sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O nag-arangkada drug suspect. Sikop kini sa drug bypass operation dito kini sa Bayugan City. Report ni Katropang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Balhog na karon sa prisuhan ang usa ka residente sa Barangay Marcelina, Bayugan City, humana nakuhaan o gagituhoang illegal nga droga. Atol sa gipahigayon nga operasyon sa Drug Enforcement Group ning bag-uhay lang, giila ang suspect nga si Mr. Richard, kinsa nakuhaan og mga ebidensya, ilalo mismo sa iyang higdaanan ang maong operasyon gihimo pinaagi sa gahom sa search warrant nga gi-issue ni Presiding Judge Ferdinand R. Villanueva sa Regional Trial Court Branch 7, Bayugan City. Sumala sa taho ang suspect nag-atubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pagronda, nakuha sa mga operatiba ang duha kadagkong pakete sa gituhoang shabu, upat kagagmayng pakete sa maong illegal nga droga o tulo kanilikit nga fuel ang gituhoang gigamit sa pagsisyon. Bisan pa man sa mga nakitaan, hugtanong gihimakak ni Richard nga iyaha ang maong mga item aron masiguro ang patas o transparency sa operasyon. Gisaksihan ang pagpanghalughog sa duha ka opisyal sa barangay og usa ka representante gikan sa media pinaagi sa XFM San Francisco 91.3. Sa pagkakaron ang suspek ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station samtang giandam ang pormal nga kaso batok kaniya.
4: Diskumpiyado na kayo ng kuana ba? Pero wala ta sila. Hindi lang tayo magkuansil. Binuang naman ang inyong hang.
5: Sir, wala pa na habli yan.
4: Ano, kaila dito na ba? Wala dito na may inaong. Wala ginadiro. Kuita na, Andrea. Wala kita na, Andrea.
6: So ano yun?
4: Binuang. Ay, baga na, sir. Hindi na ako halagi. Wala ko na guanana. Binuang man ang inyong hang.
5: Arisway.
4: Pagi na ba, oning. Ay, baga na, sir. Wala ka na guanana nga trabaho ka na. Na. Magkadaghan pag yun.
3: Ang tipik sa maong panghitabo, diin wala giangkon ni Richard ang maong item. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan, inom kanunay sa santo na vitamin C. Alang sa Rikyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sabi ka sa bahin. Bagay trupa, pormal ng gitunol ngadto sa kagamhanang lokal sa San Francisco, Agusan del Sur, ang bagong pedestrian overpass Ang maong proyekto gilauman nga maoy solusyon sa seguridad sa mga pedestrian nga magtabok-tabok sa busy nga National Highway sa maong lungsod. Ang turnover ceremony gipanguluhan kini ni Second District Congressman Edibong Plaza o banila ni First District Congressman Alpil Bascog o Governor Santi Canis Jr. Malipayon usab nga gidawat ni Mayor Grace Carmel Paredes sa Bravo. Kauban ng mga lokal nga opisyal ang maong nga manungdanong impastruktura. Talagsaon ang mga overpass tungod kay gawas sa pulido niini nga pagkahimo aduna usab kini duha ka elevator. Kini gituyo aron magsilbing sayon nga access alang sa mga PWDs, persons with disabilities, senior citizen o mga individual nga maglisod sa pagsaka sa hagdanan. Ang proyekto gipunduhan kini pinaagi sa appropriation ni Senador Ronald Bato de la Rosa o giimplementar kini sa DPWH Second District Office ubos sa pagdumala ni Engineer Bin Aldin Sirna. Mitambong usab sa seremonya ang mga representante gikan kini sa DepEd tungod kay dako kini og tabang sa kaluwasan sa mga estudyante sa duha ka nag-atbang tulungaan ang Agusan de la Sur National High School og ang San Francisco Pilot Elementary School. Nasairan nga kaniadto daghang aksidente sa dalan ang nahitabo sa mga bahin sa highway nga naglambigit kini sa mga estudyanteng manabok. Dagi sa mga overpass, masiguro na ang seguridad sa mga kabatanunan o uban pa nga mga pedestrian nga adlaw-adlaw moagi sa maong lugar.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Agatrupa itong rasando na kitaya, 18 minutos na nakalabay sa alas 6. Dugang bahin sa itong mga balita. Mobile one-stop shop alang kini sa small-scale mining gilusad sa San Frans. Detalye sa report ni Katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
7: Malam pusong gilusad ang duha kaadlaw nga mobile one-stop shop o small-scale mining sector dito sa Agusan Valley Convention Center sa Safra Jimsi Village, Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Ang maong kalihukan gitambungan sa nagkadaiyang kadaguan gika sa rehiyon sa Caraga, mga stakeholders o mga tag-iya sa gagmay o dagko ng mga kumpanya sa minahan sa tibuok rehiyon. Gani ang anausab sa maong programa ag magkadagkuan gikan sa Team Edibong nga isa sa mga guest sa baoga kalihukan. Giklaro sa mga opisyal nga ang sintro sa maong pagtapok dali ang dili ang pagpasira sa mga minahan kundili ang pag-awhag sa mga operator nga musunod sa standard ga proseso ubo sa balaod, proteksyon sa kinaiyahan aron malikayan ang kadaot og safety sa mga trabahante aron masiguro ang ilang kaluwasan samtang nagtrabaho sa iyang bahin. Gihatagan og gibug-aton ni President sa Marad sa mining usa kay small scale mining operation nga nakabase sa Barangay Santa Cruz Rosario Agusan del Sur nga gikinahanglan gayod nga tagaan og prioridad ang kaayuhan sa mga trabahante o pag-atiman sa mga kinaiyahan. Matod pa niya, mahinungdanon usab ang pagtabang sa komunidad diin mahimutang ang mga minahan aron na mahimong patas ang pag-apod-apod sa grasya nga nakuha gikan sa natural resources sa dapit. Ang maong one-stop shop gilauman nga mas makapasayon sa pagproseso sa mga dokumento o paghatag ugiya sa mga minero aron mamahimong legal o responsable sa pag-atiman sa ilang minahan.
8: My workers on the city corporation mostly coming from Northern Luzon, such as Iguala, Ilocano, Kiana, and local residents or students in engaged in small-scale mining activities using loose bags, hydroelectric mining, just to be respective communities.
7: Mga katropa, aron kanunay nga mahilayo agatong pangluwas sa mga nagkadaiya nga balatian, magsanton vitamin C matag adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Bueno, doon na kita ay 21 minutos na nagkalabay sa Lasais. Sa Abdans Bicas Bahin, mga katrupa, gilaumang masulbad na sa Dilibarugay ang problema sa kakulang sa supply sa tubig sa San Francisco, Agusan del Sur. Human, gikumpirma sa San Francisco Water District nga target nila nga mahuman ang bagong water system sa Barangay Bitanagan karong tuiga. Sumala ni Engineer Elmer Luzon, ang General Manager sa Water District, na rin kamot sila nga hingpit ng mapahimusilan ang maong proyekto sa bulan sa October 2026. Tumong nining mahatagan og di kalidad nga serbisyo ang mga dapit nga dugay ng nangandoy o ligon o igong supply sa tubig. Ilapinakon na limitado ang pundo apan pinagin ining dako nga budget na sugda na ang katumanan sa maong plano. Giawhag sa Water District ang mga residente sa San Francisco nga magabaton kini og gamay nga pasensya samtang nga gihuman ang construction. Gipasalig sa buhatan nga sa higayon nga operasyonal na ang ikaduhang source sa tubig, kini na ang mahimong permanenteng tubag sa kakulang sa supply sa mataga barangay. Pinaagi ini masiguro ang hapsay og walay hunong nga aga sa tubig alang sa panginahanglan sa mataga panimalay sa tibuok nga lungsod.
9: Kay hapit lang po na to na sa Gracias Linoo katong 22 million niya sa Water District. Medyo makaipag-ipon na makuta. Na mula hayag naman niya naanana siya. So, ang ato lang yung nga nung nagdali yung punta na ma implement ang mga proyekto. Gumikan sa halos kadaatlaw ka-increase ang mga palaliton, mga construction materials, no? So, nabalakagibig na ko na ang target niya, maunin siya example na lang, basic na example, by October.
0: Mga trupa, ang tipik nga pahayag sa General Manager sa San Francisco Water District Engineer Elmer Luzon.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24, dugang bahin sa itong mga balitang lokal. Bayugan City Jail, gipahugtan ang seguridad o gapasilidad. Sa irontang ang detalya sa report ni Katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Gipahibalo karon sa tagdumala sa Bayugan City Jail ang ilang gihimong mga lakang aron mas mapalambo pa ang pasilidad ug mapalig-on ang seguridad sulod sa maong bilangguan. Sumala ni Jail Inspector FDJS Solis, ang jail warden ang maong inisiyatiba kabahin sa ilang padayon nga tinguha sa pagpanindot sa serbisyo ug pagsiguro sa kahimtang sa mga lumulupyo sulod sa pasilidad. Tumong ni ini nga mahatagan ug mas luwas nga palibot dili lang ang mga kawani kun dili lakip ang mga persons sa deprived of liberty kon PDLs. Dako usab ang pasalamat ni Solis ngadto sa local government unit sa Bayugan tungod sa walay puas nga suporta nga gihatag niini sa mga programa ug plano sa Bureau of Jail Management and Penology. Matud pa sa opisyal nga ang mga suporta gikan sa kagamhanan dako og ikatabang sa pagpalambo sa rehabilitation program alang sa mga PDLs, pagpalig-on sa aftercare programs aron maandam ang mga bilanggo sa ilang pagbalik sa katilingban ug mas siyente nga pagdumala sa tibuok pasilidad. Pinaagi niining pagtinabangay sa BJMP o sa lokal nga panggamhanan, gilauman nga mas mapalambo pa ang kalidad sa serbisyo sa prisuhan o masiguro nga ang mga programa sa rehabilitation magmalampuson alang sa kaayuhan sa tanan.
10: So, karon sir, is na naman to yung mga na-propose na mga programs like construction sa mga perimeter fence na makover ang tibuok area diri sa administration building o sa mismong jail facility. So, ang amo mga nalangkuhan yung currencies, makaka-follow up ni sa katong mga program sir niya. Right now, nag-assess po me with mga personnel na mo sir na nag-assess me sa jail facility kung unsa pa itong mga programs o mga constructions na pwede na mo i-propose sir para matabangan ni sa LGU.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Jail Inspector Fidi G.S. Soles. Mga katropa, aduna kabay pamaol, labad sa ulo o gilanat, sakit sa ngipon, paspas ka na nga wag tangon sa pag-inom sa sisdapin. Alang sa Dakyos ng Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, nagatropa, nagpahimang nudaan ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dakbayan sa Bayugan nga turas publiko kabahin kini sa gilaomang kausaban sa proseso sa pag-avail sa serbisyo sa ambulansya atol sa pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2026. Sumala ni Mr. Darlito Sulit Jr. ang CDRRMO. Mahimong limitado ang magamit nga mga unit sa ambulansya alang kini sa regular nga operasyon sa Dakbayan tungod kay prioridad karon ang pag-assign o mga unit alang kini sa seguridad o emergency response sa maong dako nga national sports event. Bisan pa man sa maong limitasyon, gipasalig sa buhatan nga andam sila sa bisan unsang emerhensya tungod kay adunay mga bagong ambulansya nga giandam ang CDRRMO alang kini sa maong kasyon. Nakigalayon ang Dakbayan sa lungsod sa Esperanza o sa Bureau of Fire Protection alang kini sa dugang nga mga unit nga makatabang sa emergency operation. Ang matag responder o ambulansya adunay gitakda nga mga dapit o assignment aron na masiguro ang paspas nga pagrespondi sa bisan unsang insidente. Giklaro ni Sulit nga bisan og busy ang Dakbayan sa Palarong Pambansa adunay gihapoy duha ka ambulansya nga naka-standby alang sa mga emerhensya sa komunidad sama sa mga aksidente og ang paghatod sa mga pasyente gikan sa balay padulong kini sa ospital. Giawhag ang tanan sa pagsabot sa maong sitwasyon alang sa malampuson o galuwas nga pagpahigayon sa national event sa Dakbayan.
11: Ang atong mga gamit, atong mga PTVs, mga ambulances nato naka-assign na sa building quarters, sa eleven schools, plus sa unum ka mga playing venues. Mabinlan na tagduha ka dere ka, mga emergency vehicle nga magamit nato pag-transport sa mga pasyente, pagkuha sa mga pasyente sa mga gawas. So, amuhang yun sa katawahan, noong sa pagkakaroon mo lang, sa referral system, i-reschedule nato ahead of time para ma-schedule. Kaya di man pwedeng makuha nato ng nabili ninyo duha, magduha gawas. Kaya ang isa mag-refer ng pasyente sa layo, ang isa, mabilin din na dere sir. In fact, ang may tabo ni ini, just in case dunay aksidente nga duol sa school, natuay ambulansya dito, dili gyud sa pwedeng mohawa sa meeting partner kay tinama sa ikagalingon trabaho. Motawag sila diri sa OPSEM, kung naami tao dire, maoy mudagan dito. Pero kung wala gyud gani sir, tawagan na mo tong ambulansya duol sa naa sa meeting quarters nga mananghid na mugawas sa kadali kay heto na pasyente, manon isirit sa saruhan sa pinakaduol nga atong urgent care facility.
0: Si Mr. Darlito Sulit Jr. ang CDRRMO sa iyang pamahayag.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang bahin sa itong balita nga lokal mga katrupa, miabot na ang delegasyon gikan sa Oriental Mindoro sa Prosperidad National High School ning lalawigan sa Agusan de Lesor. Isip pagpangandam kini sa ilang pagsalamot sa gipaabot nga Palarong Pambansa 2026. May nitong ginawat ang mga atlita o opisyalis sa mga kadaguan sa tulunghaan, mga magtutudlo o mga estudyante nga mao'y nag-andam sa ilang bileting area. Gipakita sa mga tulunghaan ang tuwa tiunay nga pagka maabyabihon sa mga gusanon pinaagi na kini sa usa ka mabulukong pagsugat sa mga bisita. Ang pag-abot sa delegasyon naghatag og dugang kadasig o kahinam alang kini sa nagsingabot nga nasudnong sporting event. Gilauman nga kini nga maong panagtigom, mahimong dalan sa pagpalig-on sa pinagkun panaghigalay tali sa mga atlita gikan sa nikadaiya nga rehiyon, sportsmanship sa natad sa paugnat sa kusog o kultura sa panaghiusa sa mga kabataon ng Pilipino. Sa pagkakaroon panayon ang hugot nga pagpaandam sa tibuok probinsya sa Agusan de Lesor aron

0: Usa ka 31 anyos nga lalaki, dakpan kini sa bypass operation dito sa hinatuan. 34,000 kantidad kini sa Shabuma katropa na sangpit. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
2: Ana-ana sa prisuan ang usa ka 31 anyos nga lalaki human kini madakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa barangay Maharlika hinatuan ni adtong milabayng hapon. Ang operasyon gilusad alas 3:47 sa hapon sa inuusang puwersa sa hinatuan Municipal Police Station sa pakigalayon sa PDEA Surigao del Sur Provincial Office. Ang maong malampusong raid gipanguluhan ni Police Lieutenant Cheryl T. Rindon, Deputy Chief of Police ubos sa direktiba ni Police Captain Joey C. Monato, ang Acting Chief of Police. Atol sa operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka plastic sachet sa gituang Cebu. Ang droga dunay gibugaton nga 5 gramos nga mobalor 34,000 pesos. Bypass money ug uban pang drug paraphernalia gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya sa dapit sa nitabuan. Insaksi ang mga opisyal sa Barangay Maharlika ug representante gikan sa media aron masiguro ang transparency sa operasyon. Gipahibalo usab ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa balaod sa wala pa gidala sa buhatan sa kapulisan. Sa pagkakaron, ang suspect giditina sa hinatuan Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dito gabahin sa may Agusan del Norte, mga katrupa, kapin 200,000 kapisos nga balor sa Cebu na sakmit kini dito sa Kabarbaran City. Atong sayron ang detalye sa report ni katrupang Junje Labrias.
1: XFM Report.
3: Malampusong nasakmit sa baga operatiba sa Kabarbaran City Police Station ang gibanabanang 204,000 nga balor sa illegal na druga atol sa usa ka operasyon bag-ohay lamang. Ang maong operasyon gihimo pinaagi sa implementasyon sa usa ka search warrant dito sa panimalay sa suspitsado nga giila sa alias nga Aka Hingkod aga Panuigon, residente sa Purok 8 Barangay Mabini, Kabarbaran City. Sumala sa report sa kapulisan, ang maong suspitsado giila nga usa ka high value individual sa listahan sa drug personality atol sa pagrunda nakuha sa posisyon sa suspek ang 66 kapakiti sa gituuhang Cebu nga motimbang ngadto sa 30 kagramos og mga nagkadaiya usab nga mga kagamitan. Ang dinakpan ana-ana karon sa kustodiya sa Kabarbaran City Police Station alang sa tukmang kaso og andam na usab ang mga dokumento alang sa pagpasakag kasong kalapasan sa Republic Act 1965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpabilin nga mabinantayon ang kapulisan sa dakbayan sa Kabarbaran sa pagsugpo sa illegal nga kalihukan sa droga aron magpabilin ang kapsay o kalinaw sa maong dapit. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Labrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, alas 6:35 na. Samtang ganito nga bahin sa Surigao del Norte, 38 ka individual dakpan kini sa usa ka semana nga operasyon sa kapulisan. Sa iron tanga detalya sa report ni katrupang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
4: Mukabat sa 38 ka mga individual ang nasikop sa mga operatiba sa Surigao del Norte Police Provincial Office sulod sa usa ka semana nga pagpahigayon sa region-wide simultaneous anti-criminality and law enforcement operations konsaklayo ubos sa pagdumala ni Provincial Director Police Colonel Warren E. Dablo na dakpan sa SDN PPO ang 20 ka mga wanted persons sa 20 ka managlahing operasyon. Lakip sa mga nasikop mao ang tulo ka provincial most wanted individuals og 17 ka uban pang mga pugan kontrabante. Sa gipakusgan nga kampanya batok sa illegal nga droga, nakumpiska ang 8.81 grams sa shabu nga nagkatirado kapin kung kulang 59,938 pesos and 60 centavos. Napulo ka suspitsado ang

0: Pan din upat ni ini gila nga high value individuals ugunom ang street level drug personalities sa bahin sa illegal nga sugal. Usa ka tawo adadakpan og nakuha ang mga paraphernalia nga nagkatidad og 600 pesos. Isip kabahin sa kampanya batok sa loose firearms o mga armas nga walay lisensya. 12 kagagmayng armas ang voluntaryong gitugyan sa kapulisan alang sa safe keeping. Wala usab gipaluagan ang kampanya batok sa illegal logging. Di nakumpiska ang 108 board feet sa illegally cut lumber nga mobalor og 2160. Hugot usab nga gipatuman ang Republic Act number 10643 kon graphic health warning law nga miresulta sa pagkasakmit sa mga smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 10,800 pesos og pagkadakpan sa usa ka violator, samtang unom ka mga individual ang nasikop sa tulo ka operasyon batok sa illegal og responsableng pagmina. Matod pa ni Police Colonel Dablo, gidayeg niya ang tanang personnel sa ilang commitment o professionalismo sa pagtuman sa ilang katungdanan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Naway kita dito gabahin sa Davao de Oro diin na dunay dakong sunog, mga katropa. 4.5 million damyos kini o manasunog ang 40 kabalay sa Davao de Oro. Sa rutang report ni katrupang Lars Sanyol.
1: XFM Report.
3: Gibada-bada ang mukabat sa kapin kung kulang 4,500,000 pesos ang damyos. Humanasunog ang 40 ka mga panimalay sa sitio Santa Cruz Baybay. King-king Pantukan, Davao de Oro. Niyatong Mayo 12 sa buntag. Gikompirma kini ni Bureau of Fire Protection na BP Pantukan. Chief Investigator SF1 Rodney Saren sa XFM Tagom. Nga paspas matod pa ang pagkuyanap sa kalayo. Sanglit gama sa light materials ang karaghanan sa mga nasunog na balay. Nga nagbilin ang 35 ka mga totally damage og 5 ang partially damage. Luyo sa ilang paspas nga pagresponde.
4: Pag-report dere sir is walk in siya. After to nay taga dito nga nag-adto dere, nag-report sa mga dere. So diha dayon ni responde po dayon ni. Paano siya sir? Light material siya taran halots.
5: Okay.
4: Tapos dikit ni kay siya sir.
3: Matod ni SF1 Saren nga migawa sa ilang initial nga investigasyon nga posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa kalayo. Kini human nila natultulan ang balay, di na sugod ang kalayo. Kung asa gikumpirma sa tagya nga do nagalimdan nga appliances nga nakasaksak. Di ang mibiya sila sa balay.
4: Amin kita nga mga nakasaksak dito na bihaan.
5: Okay.
4: Verify pa namo kung unsa gito.
3: Nagsugod batod pa ang kalayo alas 6:30 antak na sa buntag. O gidiklara kining fire out alas 8:40 antak na sa buntag sa parehong petsa. Kahinumduman nga tungod sa alarma sa sunog, mitabang ang VP Mako o VP Banay-Banay sa pagpalong sa kalayo. Hinoon, ana sa luwas ng kahimtang ang mga namuyo sa nasunog nga kabalayan. Sa pagkakaroon, gipahinumduman ni SF1 Saren ang katawhan sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro nga i-secured ang mga panimalay. Una, kinibiyan, pinaagi sa pag-ibot sa mga appliances o pagpalong sa mga suga. Aron malikayan ang susamang panghitabo.
4: Before ta maglakaw sa balay, make sure lang nato ang kuan. Kada mga nakasaksak na to, make sure na to nga ginaibot na to. Mas maayo gani kung ma-off na to ang plangka, ang message mismo.
3: Wala gipiling ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Oras mga katropa, alas 6:40. Samtang dito kita sa bukid nun. Usang ex-convict, balik presuhan kini Homa nakuhaan og kapintunga sa milyon nga drugang shabo. Detalya sa report ni katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Balik prisuhan ng usa ka ex-convict sa susamang kalapasan may kalambigitan sa illegal nga droga, dihang nasikop kini sa bypass operation. Mga alas 11:30 sa gabi sa Purok Uno, Barangay Central, Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Buboy, 42 anyos, high value individual. Sa investigasyon na sairan nga si alias Buboy kan hinadakpan sa susamang kalapasan dito sa may Davao ni atong 2016 o 2021. Di kataho nga gipaubos siya sa probation sa tuig 2016 nga kaso og absuelto ang kaso sa 2021. Giingong gikan sa Marawi City ang mga suspect og pabalik na unta sa Davao City, dihang nihunong sila kadyot sa Kalilangan, Bukidnon. Nasakmit sa mga otoridad ang ginudahang syabong nga gibaraban ng mutimbang sa 76.69 grams nga doon ay standard drug price nga 521,492 pesos. Lakip ang bypass money, cellular phones, motorsiklo o uban pang personal medikal nga mga kagamitan. Ang dinakpan ana nakaroon sa kustudiya sa Kalilangan Municipal Police Station o makatubang sa kasong kalapasan sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kapibanga healthy mo gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dito sa General Santos City, magkatrupa usa ka lalaki patay kini human malumos sa kanal. Sa inyong nga detalya sa report ni katrupa nga Philip Oligario.
1: XFM Report.
5: Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki human nalumos sa bahin sa Nia Line Canal pasado alas 11 sa buntag nito nakalabayng adlaw sa Purok Santo Niño, Barangay Saravia sa Coronadal City, South Cotabato. Giilang namatay nga biktima nga si Roger Samblan alias Lato, 40 anyos og residente sa Sitio Almontag sa Barangay Saravia sa Raiskutang Bayan. Mato di Barangay Kagawad Greg Presga nga nagkasabot ang tulo ka managhigala nga magdungan silang mga ligo sa Raiskutang linya sa kanal apan sa yupangan ni uli ang duwa ka kauban og wala na makabantay sa biktima nga nalumos. Ang biktima daling gibira sa lawom nga linya sa kanal og gidala sa South Cotabato Provincial Hospital apan gideklara kini sa iyang doktor nga patay na. Sa pagkakaroon, wala una gipagihan ang kadal aron susihon sa mga eksperto. Mga katropa, sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C. Alang sa deke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Alasay sa 43 dito sa Pagadian City, mga katrupa, doon ay boarding house na sunog. Usa mga katrupa patay. Report ni katrupang Stanley Duñas.
1: XFM Report.
7: Patay ang usa ka lalaki human kining mapriso sa sunog gamihasmag sa usa ka boarding house sa Burug Waling-Waling sa Barangay Santa Lucia. Pagkadayon City, alas 9 ang dagdagagapo sa buntag. Ang biktima ilang ka si Ricardo Miparanom Jr., 31 anyos, residente sa lungsod sa San Miguel, sa Buang Rosor. Ang nasunog Baterbag boarding house gipanagihan sa usa ka senior citizen nga si Corazon Dumaguete. Sumala sa inisyal nga impormasyon, wala Baterbag makagawas ang biktima atol sa sunog nga miigo sa maong boarding house nga nagabigto usab sa ulan 30 ka boarders. Sa pagkakaroon, Brian, ba ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection ug uban ba ang otoridad aron matino ang eksaktong hinungdan sa sunog. Lagip sa gisuda sa BFP ang ganaod nga gibilin sa maong insidente. Kadropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian ug sa kadropang Stanley Duñas, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
2: Bueno, doon na kita alas 6:45 na mga katrupa, samtang sa Balita sa National.
1: Balita National. Balita sa National.
2: Gisugda na sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police ang laom nga investigasyon sa posibilidad nga stage o adunay nahitabong sa buwatan sa bagong insidente sulod matod pa sa Senado. Bisan pa man sa mga spekulasyon, nagadumili una ang NBI sa pagkumpirma niini o gipasabot nga kabahin pa kini sa ilang nga nagpadayong investigasyon. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, nakatutok ang ilang investigasyon sa mga factual evidence. Sa pagkaroon na gisusi kon gisusi na sa mga otoridad ang mga kuha sa CCTV o ang mga basyo sa bala nga na-recover kini sa dapit nga nahitabuan. Ikumpirma ni PNP Chief Lieutenant General Nartatis Jr. nga ang NBI ang nanguna sa maong kaso. Gi-accounting na karoon ang mga security forces nga naka-duty ni atong tungura lakip ang Office of the Sergeant at Arms. Nakip nga gi tanaw nini ang grupo usab sa Police Security and Protection Group o ang Armed Forces of the Philippines, partikular ang mga membro sa Philippine Marines. Miabot na sa 20 ka individual ang nailhan o nahinabi na sa mga awtoridad. Ikumpara sa mga investigador ang mga pamahayag sa mga saksi nga tunas mga pisikal nga ebidensya aron masuta ang kamaturan luyo sa maong kagubot sulod sa Senado.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ano sa isang 47 mga katrupa?
1: Balita sa international.
8: Balita sa international.
2: May abot na si U.S. President Donald Trump sa Beijing alang kini sa usa ka mahinungdanong summit tali kaniya og ni Chinese President Xi Jinping. Kini ang unang pagbisita sa usa ka leader sa Amerika sa China sulod sa hapit usa ka dekada. Diin gilauman nga tukion ang mga isyo nga naghatag og tensyon sa tibuok kalibutan. Sumala sa mga eksperto, bisag pa man sa tinguha ni Trump nga hisgutan ang bahin sa Iran, adunay upat ka dagkong punto nga maoy mahimong sentro sa panag-istoryahay nga gilaungkon gilangkuban kini sa trading, teknolohiya og rare earths og gera sa Iran. Gilauman nga bisan og dili makabot ang usa ka comprehensive deal ang usa ka limitadong kasabutan sama sa paghunong una sa pagsaka kon pagsaka sa tariffs o pagpadayon sa supply sa mineral mao'y isipon nga dako ng kalampusan alang sa duha ka nasud aron malikayan ang mas dakong krisis sa kalibutan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:48 mga katrupa.

0: sa ang balitang sports. Nagakuha og ticket si Beros Muhammad Madi Mudi sa Beros Elite Swimming swimming team alang kini sa 48 Southeast Asian Age Group Championship nga ipaygayon kini sa Kuala Lumpur, Malaysia sa inapos nga bahin ning tuiga. Opisyal nga nalakip si Mudi sa National Junior Swimming Team o man niya makabot ang qualifying time alang kini sa maong kompetisyon. Nakuha ni Mudi ang oras nga 2.11.28 sa boys 14 og 15 200 meter butterfly event aron maabot ang QTB sa bago o bago lang nga nahuman nga PAI National Age Group Championship ito kini sa New Clark City Aquatic Center. Sa kinitibuk-an, may langkat si Mudi og upat ka gold og usa ka silver sa maong nga turnio. Mapasigarbuhon usab ang iyang inahan og best team manager nga si Juan Mudi sa kalampusan sa iyang anak. Si Mudi mao ang manghod ni national swimmer Micaela Jasmine Mudi nga ning salmot sa 2025 SEA Games dito na sa Bangkok, Thailand. Naglaom ang pamilyang Mudi nga magkauban ang magsuon nga mo representar kini sa Pilipinas sa national seniors team.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Dari kita mga katrupa sa itong balitang artista. Gingong formal lang gipasagaan og kaso sa kanhing beauty queen og kapuso reporter nga si Athena Imperial ang iyang kanhing kauban sa trabaho sa GMA Integrated News nga si Nico Wahi dito sa Quezon City Prosecutor's Office. Gikasuhan ni Imperial si Wahi og kalapasan kini sa Article 336 sa Revised Penal Code og sa Republic Act 11313 o mas naila kini nga Safe Spaces Act kon gender-based sexual harassment. Si Nico Wahi nahimo kini nga trending kini adto tungod sa iyang mga on-ground coverage sa mga bagyong Krising og Dante. Apan sumala sa mga report, wala na kini sa GMA Integrated News sukad pa niya itong miaging tuig. Gawas kang Imperial, nang gawas usab ang mga tabi-tabi nga doon na pa'y laing mga reporter ang giingong na himong biktima sa susamang binuhatan sa maong suspitsado. Sa pagkaroon, wala pa'y opisyal nga pamahayag ang kampo ni Wahi. May tungod kini sa maong mga seryusong akusasyon. Nagpabilin nga bukas ang maong isyo alang sa dugang investigasyon sa mga otoridad aron mahatagan o gustisya ang maong reklamo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, bago ito naglangkob sa itong kinitibukang bahin sa mga balita. Good morning, good morning, good morning. Okay, mabugnao ng palibot din Birnes mga katrupa. Kita sa ni Banus sa pag-anchor mga katrupa kay si katrupang CG Salvanloy. Doon ay importante nga gatuan mga katrupa. Okay, mayong morning by the way. Diri sa itong mga nag-comment diri sa Facebook mga katrupa, tagaan sa nagkong pagtagad, no? Kumusta mo diha mayong pagmamahaw des mga namahaw karong panahon na o mga nanikasikay diha mayong pagpaminaw ninyong tanan. May buntag diay nila ni katrupang LB Sturbaruluna. Nag-share dan daw siya. Thank you so much katrupang Randy Ortega Santisas, good morning. Si katrupang Gina Narcio Amaro, good morning. Good morning, sir. Grabe naman ang atong Pilipinas kong mahal. Wala na may gisunod si BBM nga balaod. Istorya pa lang niya, murag siya man jud nag sige, salamat kay tropang Puting Manok. Good morning. Mo lang kining kagubot nato sa kining nasod ba? Estilan. Ay, kagawad katropang Jeremias Muralde. Mayong morning niya sa may hubang. Ingon siya nga mayong buntag si Ray. In behalf of Ma'am CJ, shout out na lang ko sa ako ang Mrs. Merasul nga bugno na po sa labunon. Ayan. Daot na po ang manicure, ane. Ayan. Okay, salamat sa pagbasa ng katropang Sir Ray. Salamat sa katropang kagawad ha. Daot yun ang manicure, ane. Kay laban na po dahil si Ma'am Merasul, ha. Ala, sige, mayong pagkusokoso, dihan ni mo diha, Ma'am Merasul, no? Thank you so much sa inyo. Kagawad Jeremias Muralde. O, ganyan mga silingan diha. Kaysa panang na mga kaubanan nyo diha, mayong morning nyo diha. Katropang Dong Udel Texan, good morning, sab. Aha, diha sa may Metro FM Prosperidad, good morning. Thank you so much, Katropang Gina Santos Nagroan, good morning. Aha, Katropang Joshwin Curias, good morning. Morning, sir. Watching from Don Carlos Bukidnon Airport. Ang layo ni Katropang Joshwin, ah. Naasya sa kining airport sa Don Carlos Bukidnon. Salamat, salamat, Katropang Joshwin. O Katropang Gloria Lupina, good morning, usam. Thank you so much, Katropang. Matun pa ni Katropang Gina. Good morning, Katropang Ray. Asa naman itong imang kaoban? Aunya pa to si Katropang Junji sa Bulusay kay nagbahin mi karon. Taon-taon si Katropang Junji magbulusay din ako ang sa Express sa Balita. Alright mga Katropa, alas 6:55 na. Isa pa itong uban diyan nga wala na ako mabasa mga Katropa kay Sarah Capage ang akong giablihan karon. Mas maayo og magpaabot mo sa mensahe mga Katropa ari sa main page. Ang main page na mo sa Facebook kining XFM 91.3 San Francisco. Okay, sure na din ha. Manay una na mong basahon. Gatong uban mangkod giablihan na mo pero base nung dito mabasa ang uban. Na ako mag-message gani mo, araw mabasa, XFM 91.3 San Francisco. Okay. Agadropa, wala tayo agong oras pa rin sa unahan. Bako itong naglalangkob sa itong mabalita, karong adlong Biyernes. Okay, kung ano rin, fly day man rin. Pinsa-kinsa kita mga Agadropa ng bulan sa okay, Mayo. O Mayo morning day sa itong mga partner station sa Metro FM Agusan. Okay, diha sa may Bayugan City, Prosperidad, San Franz, Rosario, Trinto. Kaninong tanan, thank you so much mga Katropa. Manaminito sa Minuhi Gala. Sa ngalan na lang sa Kinitabok ang Puro sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan, 91.3, 95.7. Sa control kini ni Katropang Keanu J. Shibial, sa ngalan usam sa itong News and Public Affairs, sa pagpanguna sa itong News Director Katropang C.G. Salvaloy, atong News Desk Katropang Limuelo Kai, mga anchors reporters sila si Katropang Junji Lebrias, Katropang Ri Alinton, Katropang Ali Vicente. Sa ngalan sa itong regular anchor, Katropang CJ Salvaloy. Mga katropa, dagang salamat. Ako si Katropang Ray Celeste Sorobascas. Musunod na mga katropa, ang bulos ay ni Katropang Junje Lebrias. May muntag ka na itong tanan, dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
5: Exciting.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
7: O, sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Naani ba to?
6: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
9: Ha? Sa Kraft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
10: Sukad nga ni gamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Kraft Gold bay?
10: Wala pa day kamasayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Maudi na ang Kraft Gold bay?
10: Ubay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.
11: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ayong buntag, kanatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Adlaw karon mga katropa, nga Bernes, sa Pizza 15 kita, mga katropa, sa bulan Mayo, tuig 2026. Mag-inusara kita karon mga katropa, mag-uban-uban sa Tulumanon. Nining adlaw-adlaw na itong Tulumanon, Lunes, Maingon, sa Bernes. Aga-programang Bullseye! Mga katropa, inyong ubos o gigalas, kanginan, katropa ang John J. Librias. Doa kita ka oras mga katropa, alas 7 pengon sa may alas 9 ang taknas buntag. Aron siyempre pagtunol na po diha kaninyo sa mga labas ng mga hisgutanan. Bullseye! Bullseye! Mga panghitabo mga katropa sa atuang nasod sa Pilipinas. Makaingonta mga katropa. Porbida. Agawa mga panghitabo kaniadto nga ang wala nagapanghitabo kaniadto natuman karong panahuna mga katropa. Ngano kaha kini mga kaigsunan? Daghay mga hakahaka karon mga katropa ng gawas pinaagi sa mga social media. Matod pa wala na si Bato de la Rosa sa Senado. Ang uban po't mga katropa, mingon nga si Bato de la Rosa na alamang sa Senado apan gitaguan mga katropa. So ka na may atuang tagaag pagtagan, kaya grabe na yun, kasamok ang atuag nasud mga katropa. Grabe na yun mga tigpaminaw. Ha? Grabe na yun, kasamok kayo. So kini atuang tagaag pagtagan karon mga katropa. Abaga timpaminaw ato aga baga hisgutanan. Good morning. Apan sa dili pa na mga katropa, syempre una sa tanan dili gyud nato kalimtan ang pagpasalamat og dako sa ato ang Dios manluluwas mga katropa. Good morning. Gani ining adlaw mga katropa, adlaw Biyernes, ani akita nahimong dakong buhi. Luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kapitos nga ato ang gisagubang matag adlaw mga katropa. Apan ni agihapon kita pinaagis pag-amuma sa atong Ginoo, ni agihapon kita nahimong buhi mga katropa. Mao nang para nako mga kaigsunan. Dili kabayran mga katropa ang iyahang paghatag kanatong lugwise kinabuhi. Dilang ingon nga grasya ang ato ang nareceive. Ang pinakadako nga grasya sa ato ang kinabuhi mga katropa, ang paghatag niya og dugang kinabuhi. Na niabot kita ni ining adlawng Biyernes nga dakong buhi mga katropa. Kaya kung imong basahon mga kaigsunan ang Job 20 versikulo 4, baga tigpaminaw, og correct me if I'm wrong, kung nabaliktar na bagyo dako na, or 20 versikulo 4 or 4 versikulo 20, na mahimog buhi ang tao ni anang buntag, apang takulahaw lamang kining mamatay, sarili pa ang kahaponon. So, dagay nga na mahitabo baga katropa. Pakitaan pa ni mo buntag buhi. Ha? Apang pagka hapon mga katropa, nahibawaan na lang ni mo, naligsa na. Nahibawaan ni mo, napakanagbitin. Ha? Nga na mga katropa, ang direksyon sa itong kinabuhi mo nang ato yung pasalamatan ang Ginoo mga katropa. Boyno mga tigpaminaw, ato i-welcome ang tanan sa tanan ng mga naka-tune in karon. Mga katropa kabudagon. Labi na sa mga naka-tune in mga katropa sa ato ang frequency. Yes, may Bayugan City sa 95.7 XFM. O niya, siyempre, mga katropa sa 91.3 San Francisco. O XFM, 91.3 mga katropa. So, gawas nga madungog kita sa audio. Live usab kita mga katropa sa tulo ka mga... mga Facebook account na to. Sama sa akong gikaingon mga katropa. Kung kamo magalantaw, hala, paningkamuti na lang po ninyo mga kaigsunan ang pag-like, pag-share, pag-comment. Kaya to ang tagaano pagtagad mga katropa. Nabasaho ng inyuhang mga mensahe bisang pag magkapitos-pitos ang oras mga katropa. O na ngayon mong kabalaka. Kaya to ng tagaano pagtagad, gababasa mga tigpaminaw.
1: Bullseye.
0: Basta usbod ako, welcome og welcome ang tanan mga katropa. Labi na sa ato gabaga.
1: Bullseye.
0: Kaigsuonan karon, oy. Happy Fiesta, Barangay Marcelina. Oh, Fiesta na gid karon mga katropa. Barangay Marcelina. Matod pas mga naga Mrs. mga kaigsunan, grabe des Barangay Marcelina, tingog-tingog na ang buboy. Ha? Gay na daw kuno kadlaon mga katropa, piek-piek na daw kuno ang mga buboy. So, happy Fiesta Marcelina ha.
1: Bullseye.
0: Kailain ako ipaabot diha dapita sa inyong barangay. Kailain ako ipaabot, ibutang stiyan mga katropa, ang ilim nun kung mag-inom-inom ang galing kayo. Amang gadi, magyud mo makabot diha ninyo. Ha? Ang hinaot lang ta nga ibutang sa tiyan ang ilim nun ug dili sa ulo. Ha? Kung sa ulo gani ninyo ibutang, aw. Ibutang pod mo sa silda mga katropag magmaoy mo. Ay nga na ramang yun na. Magmaoy mo, aw na po yung consequence ano. Magmaoy-maoy mo diha, aw. Siyempre, ang atong otoridad, patalang doola diha, labi na kay mataymingan, ang atong mga otoridad, kaya mamistahay po.
2: Ayaw!
0: Unay, rakay mo bitbiton.
2: Ayaw!
0: Ha? Rao na nga, busog pata, naka-accomplishment pata.
2: Ayaw!
0: Mao na nga, ingaan na randagan. O nga, di po magpalabi ito na ay mga kuanhan, ay mga maintenance. Ay, po magpalabi ng humba-humba, diha kung sa inyong ipangkaon. Palabi mo, anak na. Base na unya ay noon mga katropas, ang tawar mga sigikaon o baboy. Sa buhi pa, baboy. Baboy pag yun na mga katropa. Pero matigok na gani, kaya nahiblad mga katropa, giatake mga kaeksunan, dili na baboy, babay na. Okay mga katropa ha, tanan. Welcome mo. Mga katropa, welcome mo, sab ka mo, baka kuminto sa tuang mga account. Baga Facebook account mga katropa. Initay mo mga katropa. Ato ga gi-welcome mga ato ga mga kadakuan. Agato mga katropa nga mga kapitan. Good morning diha ninyo. Ato pod ga mga kadakuan sa atong provincial nga panggamahanan ato mga head office. Oy ang ato ga mga delegado. Ang ato ga mga nanay mga nag-abot mga katropa nga mga gani mga atleta na to mga kaigsunan na igikan sa Region 7 na ay sa Caraga puno-puno na halos mga katropa karon. E doon na may mga advance party mga kaigsunan gani mga uban player mga katropa mga atleta mag-una na kaya ron nga ma-memorize nila mga kaigsunan kaya nila bagyo nila tao nga baluarte mga katropa so ningkamot ni sila nga makuan mga katropa ma-memorize nila labi na ning mga uban nga mga dula mga tigpaminaw no? So ilahan ang paningkamutan ma-memorize nila mga katropa mga tigpaminaw mao na nga uban nag-una na daan din eh ang analay style ana mga katropa so amping-amping mo tanan murag ulusit naman siguro tanan mga katropa gato ka mga ikwepo agato nga mga visiting facilities at mga facilities mga katropa sa mga atleta ready na gani ang Bayugan City ready na sa mga katropa ang ato ang Bayugan City
1: Bullseye
0: boy daw mga katropa ang mga tigpabidaw na to karong mga panahon na

0: Ang ato ka baga driver, sweet lover po dato baga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Adaga panikad nini kay Dunarbay mga uniform ni ining ay lahang gamiton mga katropa ron yun na po'y makita po mga katropa sa ato mga bisita. Kining mga tricycle driver mauni ang mga tricycle nga gi-purchase sa tuang o kanabang gi-kuha sa tuag probinsya sa Gusan del Sur aron paghatod sundo nining ato ga mga bisita mga katropa. Niya report pod mo mga visitors. Basig manukot o pliti mga katropa. Ayaw in taon mo ha. Masig mag-overprice. Ayaw gilin taon mo pag-gara-gara ha, mga katropa kay pastilan. Di gin magsilbig mahimuon na ninyo. Tumoda ka klaruhon yun dato na mga katropa kay pipila na lamang kayugto sa mga adlaw. Next week mga katropa, wala na.
1: Bullseye!
0: 16 na gunta karon. So 16 na takaron. 16 takaron, 16 ta Sabado. Kay 15 man takaron. So ana, pipila na lamang kaadlaw mga katropa, wala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 23 ta next week, Sabado. Pagka-Domingo, 24, 25 mga katropa, Lunes, wala. Opening na mga katrupa, mga tigpaminaw, sa atuang first time in history. Ang mahitabo sa probinsya sa Gusan del Sur.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, kining atong palarong pambansa.
1: Bullseye!
0: 2026. Mauni mga katrupa ang damgo kani Anthony Dio Plaza. Gobernador Dio Plaza mga katrupa. Ang amahan ni Congressman Edibong Plaza, pangandoy niya ni. Apa natuman karon mga katropas anak. So dako kayo o proud kayo taniini mga katropa. Ang nahitabo ni sa probinsya sa Agusan del Sur, nga isa sa mga mag-hosting mga katropa ang atong probinsya. Dili na yun ni sirag mga katropa nga karaga lang. Kini, pararong pambansa. So tanan mga katropa nga mga atlitang mupartisipar niini. Gikan sa Calabar Zone. Mga katrupa Naga.
1: Bullseye!
0: Davao, Cagayan. So, grabe ni. Halos ni daghan kayo ni mga katrupa. Wala nang mag-abot ni tanan din he.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baga tigpaminaw. Onya, kining mga loko-loko nga mga scammer mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako na ito o ni pahibalo diha ninyo. Basig na minaw ni og nakatanaw sa ato ang live program ling mga dili taga din he. Kining mga nagbooking mga katrupag mga apartment.
1: Bullseye!
0: Pinaagi sa mga social media mga katrupa. Doon na po yung nagreklamo mga kaigsunan sa post sa social media. Gipost sa social media mga katrupa. Kay nakadaon na mga kaigsunan o katunga sa balay o apartment.
1: Bullseye!
0: Sa dihang nakadaon mga katrupa. Di na makontak mga kaigsuonan in town. O ni bantayanan kayo ato nang iyahuwag ni ato ang mga taga LGO sa San Franz. Basi mamonitor ni. Kinaan na po'y laing na biktima mga katropa.
1: Bullseye!
0: Pastila na itong iyahuwag in town. Doon na tayo mga lehitimo nga mga mga pwede ninyong kontakon mga katropa. Labi na nga itong tourism. Sa may San Francisco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon ay mga lehitimo nga pwede niyong kontakon diha o pwede mo diha mag-booking mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niyeng inyuhang himuon diha. Ayaw yun mong pataka diha booking sa social media.
1: Bullseye!
0: Kay daghan kayong nangumpas karon mga katropa. Kung na ay mga budol-budol mga katropa nga nagsigi o ga paniid anang publiko na apoy mga budol-budol mga katrupa o mga scammer nga gamiton ang social media. Kuyaw ra ba kayo mga picture ipang butang kay maka-ingganyo yun. Ma-ingganyo yun ka mga katrupas mga picture nga ipang butang kay pertigol ka pang hamis kay iskwarto Hamis kay mga higdaanan. Nakinsa magiging tao, hindi mainganyo mga katropa.
1: Bullseye!
0: Di siyempre, labi na kay nihit-nihit karon ang ato ang mga apartment. Pulibok na ang ato ang mga hotel. Mao na ang uban ni ini, mato mga excess na mga katropa, dinhi mangita na sila mga pamaagi. Aga makaabang og mga balay, makaabang og mga kwarto for the meantime na sulod sa duha ka semana. So ingana may tabo mo na ay mog kumpiyansa. Kontak mo sa lehitimo nga angayan mga kontakot. Aga to mga legit nga mga page mga katropa. Noto inyong kontakot. Ayaw gyud mo pataka na inig-contact ang mga naas sa uban diha ang dili lehitimo. Kay ma-scam ra gyud mo mga katropa. Ini mga panulay, mga kaigsuunan nga mga klasis tao. Ha? O na nga, kinahanglan mga katropa nga kuan gyan. Ha? Alerto gyud mo mga katropa. Alerto gyud mo. Ha? Kini mga naga kuan na to mga kaigsuunan. Ha? Kini mga naga kuan na sa Facebook. Alerto gyud mo kay ma-scam gyud mo niya na. Standby mo mga katropa. Kaya sa itong kapagbalik, ito ay pang-great ning ito, mga nag-message sa ito ang Facebook. O niya, siyempre, paghuman, mga katrupa. Aginod na yun ta, mga kaigsunan, sa ito ang hisgutanan.
1: Bullseye!
0: Mga katrupa, kaya ang pangutanas, mga kadaghanan, naapabakaha si Senator Bato de la Rosa sa Senado.
1: Bullseye!
0: Ang pangutana, posoban, nakasibat na bakaha, mga katrupa, si Bato de la Rosa. Ginirabang escape mga kaigsuna na pungot si Cayetano ni anak mga katropa. Sige, standby mo mga katropa. Balik lamang kita human ni ining ato gapahinomdom.
2: Kauban si katropang Gigi Elibrias.
3: X. X. F. M.
4: X. F. M.
3: Kung maminaw ka sa X. F. M.
5: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
6: Exciting.
7: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba ka bato, glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, inusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
6: Dong.
8: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit
7: yung.
6: Nagi day, oh, basiyo.
7: Oh.
6: Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagayong ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skadlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuha rin ang gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya nagkatabang.

Bird's Eye. Balik ta mga katropas ato ang pag-uban-uban. Bullseye! 31 minutos mga katropa nakalabay sa alas 7. Bullseye! Siyempre mga katropa.

0: tropa nga hinay-hinayon niyang wag tangon ang mga balatian. Usa niini ang pagpababa sa tuang sugar sa atong lawas.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Pagparidyos usab sa tuang pressure sa atong dugo.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Labaw sa tanan mga katropa ang mga bukol-bukol sa atong mga kalawasan.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Ikan sa mga sis, mga gweder, og uban pa diha mga katropa, punga, akini mga uric sa atong lawas, o mga acidic. Mga katropa, isa ni gapuntirya niya mga katropang hinay-hinayo niya nga tanggalon sa tuang panglawas. Naanun sa mampuding Santon Coffee Mix mga katropa. Ang Santon Coffee Mix mga katropa, lahipod ang iyahang punterias lawas nining ayuhon. Isa ni ini mga katropa nga iyang ayuhon hinay-hinay mga katropa, kining gitawag nato nga paghubag sa ato mga prostate. Kung prostiton ka diha mga katropa, naghubag imong prostate, hala. Kining Santon Coffee Mix mo'y ako ma-recommend diha ninyo mga katropa. Kay mo ni nindot mga tigpaminaw. Sa ato po nga mga kababainhan, kung doon na po'y mga hormonal imbalances. Mga katropa, kung nagka-hormonal mo diha.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Dili magkaparihas ang inyuhang pagdugo mga katropa. Ang uban ng normal mga kaigsunan nga way gibati, binulan. Doon na agi uban mga katropa, tagduha kabulan.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Ano siya dugoon mga tigpaminaw? So ang nagpasabot na ka na mga katropa, mga tigpaminaw kung malatangan ang imuhang pagdugo, doon na agi dili maayong gibati sa imuhang lawas. Wailain ako marikomend, wailain na mo marikomend mga katropa, produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Santon Coffee Mix mga katropa. Ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Dili na mo mga katropa manginahanglan mga tigpaminaw nga mo tintahay og naa mo diha mga katropa katropas talakugon. Di na mo kinahanglan mo anhi pa dinhi nga mo palit mo Santon Gold mga katropa Santon Coffee Mix. Kay naa na diha sa RDE mga katropa. Diha sa may talakugon. Parmasya. So di na lisod. Mga katropa niya diha sa Rosario. Di na po mo pwedeng mo anhi diri sa San Franz kay naa na di halos mga katropa. Tanan nga mga parmasya karon sa probinsya sa Agusan del Sur. Halos available na kining atong produkto mga katropa.
1: Pulsaan!
0: Di na mo makinahanglan pagdako kayo nga pliti aron makaanhig San Franz. Kay naa na ni halos mga katropa. Samot na diha sa may Bayugan City.
1: Pulsaan!
0: Samot na mas prosperidad og diri sa San Francisco. Veruela, Rosario, Trento, niya Bunawan, mga katropa, yeah, gani ang ato ang mga kasikbit niya probinsya, naapod ni halos available ang ato ang mga produkto. So yung anak mga kaigsunan, mga katropa, kadaghan ang ato ang produkto mga kaigsunan. Bueno mga katropa, dinhi una kita sa ato ang mga nag-
1: Pulsaan!
0: Panikad na ning ato ang mga nag-comment. Ay, naa na mas Chris Oral ba? Hoy!
2: Ayaw!
0: Katropang Chris!
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Banhaw na sa katropang Chris Oral ba?
2: Ayaw!
0: Good morning, sir. Shout out sa Matt E. Las Nieves sa Agusan del Norte. Salamat kayo, ha, Sheridan. Naka-Sheridan ni si Chris Oral ba? Kang Langlang Asis Kulientas, good morning, ha. Adias may talakogon, buhay na grasya. Mayong morning dihan imo. Minaw daw sila karon dito na pita mga katropa niya, naka-share dyan na po siya. Oy, si Laurenti EJ. Mayong morning ni mo diha. Good morning katropang Sir John J. Sir Ray, mga guwapo o mga pinalangga. Ang sa kahanginan, nakakapi na mi. Thank you sa thank you pod sa inyohang live. God bless all. Salamat kayo ha.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Mga katropa, thank you kayo diha ninyo. Mga tigpaminaw.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: Sa inyong makanunayon, nagaway puas ng pagsubaybay nining ato ang tulumanon. Mga katropa, thank you kayo. Sa inyong pagpaminaw, mga katropa, ha? Wani ako ang giingon, bisang pag magkapitos-pitos ning ato ang oras. Pero ato gini paningkamutan nga, ma-shout out na to ng inyong mga mensahe. Kanya LV Isturba Rolona. Good morning po ni mo diha madam ha. Aton pa niya shout out sa kong kasin nga si Gingging o Guillermo.

0: Mo sintila sintilanis diha sa may Valencia Bukidnon. Taga Valencia Bukidnon. Kumusta mo diha taga Valencia Bukidnon? Mayong pagpaminaw ninyo diha dapita. Mga katropa. Diha sa may Valencia Bukidnon. Kang Jeremias Moralde, have a nice day ya. Si John Z, happy fiesta. Uy, San Isidro, pista de karon San Isidro. Ay, San Isidro, mayong pagpamista.
1: Pupusaan.
0: Onya, kang aning Liliba, good morning, sir. Sa tanang taga-barangay Hubang, good morning, Pond. Kang GC Abside, watching here sa Zamboanga City, Buenos Dias. Tara, salamat taga Zamboanga. Mayong pagpaminaw ninyo. Narabay nag-comment rin mga katropa nga na siya, Sir John, kumusta naman na ito ang bonus?
1: Ay!
0: Bonus. Bonus dayron sa Madayron ay Mayo. Bonus de ay, ha? Mag-maigay ka mag-huna-huna aning yan, diba?
1: Pusaan!
0: Bonus de ay, karon, ha? Ayong pag-bonus ni mo diha, ha? Paigyo na siya kayo makatimaan magiging pag-ayon yung mga bonus-bonus mga katropa in town.
1: Ayaw!
0: Warma ko'y idea na kay Murama, guwa pa man nagpagawas o advisory o statement na gatuang taga-duli.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Kasi nagpagawas na ni sila, ha, katropa. Mapasig na paggawasan ni sila. Mga tigpaminaw. Mga tigpaminaw na to. Anya, mga katropa, sa mga nag-birthday po sa adlaw na tauhan. Mga katropa, happy birthday dahan ninyo. Birthday dahan sa kuang amahan, mga katropa. To sa ituod din kantahan. Si Juni Librias. Ato diga kantahan mga katropa o birthday song. Mga...

0: Happy birthday sa akong amahan sa kanunay panabang. Manginaot mi mga anak nga mo tagaan pa ka og taas nga kinabuhi.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, standby kay sa tong pagbalik. Ato na mga katropa, sugdan, hisgutan. Ang mga panghitabo sa ato ang kauluhan, mga katropa, nga gikakurat karon sa tibuok kalibutan.
1: Bullseye!
0: Kining kagubot nga nahitabo, mga katropa, sa atong nasod sa Pilipinas. Standby! Balik lamang kita human sa atong pahinomdom.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy pare, kung dugay ka nikasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magkonsen ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: has to pay.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Seize the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Hiling pa ka magkape.
4: Senton Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayim tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasa yun. Ako yung ituyo, agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsunan ako, naminaw karon, inumog Senton Coffee Mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, nato pagkondisyon imong lawan.
3: Itambalan pa ka, oh, Senton Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye. Balik ta mga katropa sa ato aga pagobanoban mga tigpaminaw. Bullseye. 50 o 49 minutos mga katropa na kalabang sa alas 7. Kinig bahida mga katropa. Hantong dosab ka na to mga tigpaminaw sa premium D3 soft gel capsule. Bullseye. Katropa Junze on sa may naani ining premium D3 soft gel capsule. Siyempre mga katropa, maong produkto mga tigpaminaw. Mga naminaw na to ngaron. Mausap kini nga produkto baga katropa nga dunay VCO og moringa. Kuani ini dunay vitamin D3 og virgin nga coconut oil. Mga katropa, lakip na ni ang VCO og moringa. Kini siya baga katropa, motabang kini pagpalig-on sa ato mga bukog, suporta sa resistensya. Labi na sinadlaw-adlaw na to. Ang bagay ni ini mga katropa, kinigyo na to ang mga driver, sweet lover. Kaya kadaadlaw ang kayod. Kusog nila magamit mga katropa pag maniho sila manubila. Kinahanglan kayo ang resistensya sa ilahang lawas. So dapat doon na kinisilay gitawag mga katropa og extra nga energy. Why lain makahatag og extra nga energy mga katropa? Dili na mga ilimnon nga makadaot sa ato mga atay o sa ato abang nga kidney, kundili kining premium D3 soft gel capsule. Mga katropa, kay mohatag kining instant nga energy sa atong kalawasan. Bullseye! Boydo mga katropa, dinhita sa ato aga hisgutanan mga tigpaminaw. Nahimong nakurat mga katropa og nahimo kinig
1: Bullseye!
0: Isyo karot. Dili lamang mga katropa dinhi sa ato ang nasod Pilipinas. Mga katropa kundili pati mga katropa sa tibuok mga tigpaminaw nato. Kalibutan. Kay tanan nga mga dagko nga mga istasyon mga katropa, mga TV, mga television mukhang bibig karon mga katropa. Ang isyo karon nga nahitabo dinhi sa ato ang mga katropa na sud sa Pilipinas. Ilabi na niining ilabi na mga katropa sa diha na.
1: Bullseye.
0: Gisulayan na mga katropa pagdakop si Senator Bato de la Rosa. Bit-bit mga katropa. Matod pa ang akinibang warrant nga gikan sa International Criminal Court mga katropa. Ni buto ang maong isyo mga katropa baga tigpaminaw sa diha nga nikalit o gutho mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Sa Senado. Baga tigpaminaw, baga katropa. Dito mga kaigsunan na sayran sa diha na nga nahibaw-an nga si sa Senator Bato de la Rosa na ang mga katropa sa Senado. Dito na dayo na sayran mga katropa sa sambayanang Pilipino nga naa na di ay siya ay nag-ungong nga warrant mga katropa nga mismo si Terlianes mga katropa ni ini mo ay nagbit-bit nga dito Senado. Mauna nga ang mga eksperto mga katropa sa balaod, mga eksperto mga kaigsuunan nga mga abogado, nakakomento ni mga katropa nga how come nga ang tao nga way posisyon sa gobyerno. Mag-isgot ganit ang way posisyon sa nagpasabot nga dili congressman, dili mayor, dili kapitan, di purgagawan, mga katropa, labaw sa tanan, dili si IDJ, dili NBI, o dili po taga DOJ. O niya nga no, matod pa daw kuno ni ining maumay. Mo naman hino, nagbit-bit, matod pa o gwaran dito asa Senado. So mauni baga katropa, Mao ni mga katrupa, mga tigpaminaw ang nahitabo. Gasadiha na mga kaigsoonan nga dunay mga hungihong nga dunay mahitabo mga kaigsoonan nga pagpuli og mga leader.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nikalit og gutho mga katrupa si Senator Bato de la Rosa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa sesyon mga kaigsoonan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og pagbinutuhay mga katrupas bagong liderato. Sa diha baga katrupas wapas Bato de la Rosa mga kaigsoonan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Perti pangisingisi mga kaigsoonan ni mula apari hanggang hulo. Kaya huna-huna niya nga nag-abstain ang duha si JBR Sito og si Zuberi mga katrupa at taga Mindanao pod mga kaigsoonan. Di huna-huna nila impas yun ning minority. Kaya minority pa man sila mga katrupa, sila ni Cayetano, kini sila ni Bunggo Robin Padilla, sila Amy Marcos, mga katrupa, mga minority pa ni sila. Kaya ang majority ni ini kini man sila ni Soto sa wapa nagpuli og liderato ang Senado. Pero sa diha na mga katrupa nga nigawas na ang mga hungihong nga dunay pag-usab sa liderato mga katrupa, nakurat mga kaigsuunan simula apari hanggang hulo. Sa dihang nakita ni ini si Bato de la Rosa mga katrupa, ni kalitra gutho mga kaigsuunan Senado. Pagutho mga katrupa, mga kaigsuunan, dito direct kapag kaistorya mga katrupa, ni daog ang kanhi minority og nahimo na karon mga katrupang majority. So ang majority mga katrupa na sayod ta gakini mga kaigsoonan halos sa halos miyembro sa majority karon sa liderato ni Cayetano mga katrupa, pulos na ni mga kaigsoonan supporters ni Pangulo o kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa diha na nga napuli na mga katrupa o na huli pa na pagka Senate President si mula apari hanggang hulo.
2: Ayoy!
0: Dito na nagkagubot ang sagawas nga bahin. Kay nikalit na ugot ho mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Trillianes mga kaigsoonan. Kining gibansagang trililing.
2: Ayaw!
0: mga katrupa. Nigutho nagbitbit na og warrant mga katrupa.
2: Ayoy!
1: Bullseye!
0: Nga kuno,
1: bullseye!
0: Gikan sa ICC mga higala.
2: Ayaw!
0: Magating paminaw.
1: Bullseye!
0: So,
1: bullseye!
0: Murag nakaingunta nga nahigam ni nga Kulukoy. Murag nahigam. Nagtuo po siguro siya magmapariha paghihapon na itong kanhing Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kaigsoonan nga yano lamang nila gibitbit nga illegal mga katropa ngadto sa Dahigya, Netherlands.
1: Bullseye!
0: Nya karon mga katropa ang nahitabo. Kaysa diha pa nga dito wa pa makasulod sa sesyon room mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Doon na pa igikaingon natong komosyon nga nahitabo. Kay naa na di ay nakaposting ang mga NVI agent. Mga katropa matod pa.
1: Bullseye!
0: Gani
1: Bullseye!
0: Ang espekulasyon ni ini nga nigawas mga katropa, ana palanda ang buntag mga kaigsoonan nakaposting na nis opisina matod pa ni mula apari hanggang hulo nga kini si Senator Soto. Nakaposting ni daan dito kay nasayod na si Senator Soto nga dunay mahitabo ni ining mga katrupa nga eleksyon bahin mga katrupa sa pag-ilis na pod og liderato sa Senado. Mauna ini nakaposting na daan dito kaya naghuna-huna na sila nga naagyod si Senator Bato de la Rosa ni ini. So wagyod masayop simula apare. Wagyod siya masayop mga katrupa. Nga sa diha na nga magsugod na untana naagyod. Nahitabo gyod niya ni sulpot og kalit si Senator Bato de la Rosa. O niya gigukod ni siya sa mga NVI agent. Mga katrupa, hinoon nag-success kini og nakasunod mga katrupa og sumala base sa balaod sa Constitution mga katrupa balaod sa atong Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kapag once makasulod na ka sa perimeter, mga kaigsuonan sa Senado, dili og dili na nimo pwede pa nga madakpan ang usa ka senador, mga katropa. So, mao ni nahitabo, nga taman resultahan, mga katropa, ang mga NVI agent.
2: Ay, yeah.
0: Ay, dito man ni Odto, mga katropa, lagis. Ipakaon pa man lagi daw kuno ni dito sa office ni Senate President Suto ang mula apari hanggang hulo.
2: Ay, yeah.
0: Mao siguro ning wa makagukod pagdagang kaysa senator, mga katropa, Bato de la Rosa. Kaya perting busoga. Kaya dito, mangipakaon man lagi, mga ating paminaw. So, yung ana ang nahitabo, mga katropa, so ni Kalit, o pag-abot dito, mga katropa, nahitabo, gyudayon, ang pag-ilis o pagbinutuhay, o niya, mga katropa, ni Daog, yun, mga katropa, ang kanhi minority, nga sila ni Cayetano, o karon nahimo ng majority. So, nabaliktad, mga katropa, ang dagans panahon, nabaliktad ang dagan, mga katropa, sa pagdumala sa Senado. Kaya ang majority kaniadto nga sila ni Suto, mga katropa, kaabag ni ining duha, mga kaigsuonan, ka mga tulfo nga kuyaw kayo pa yaw-yawon sa radyo. Pero karon, mga katropa, sobra pasgi-iskastipan ang baba. Karon, mga katropa, nahimo na silang minority. So, wa na sila'y mahimo, mga katropa, in town. E nga naman, siyempre, ang Senate President, si Senator Cayetano, bright kayo, abogado. O niya, si Loren Ligarda, mga katropa, maoy ni Poli sa papel ni Lacson, mga kaigsuonan, kantong si Lacson, maoy nagpuli. O niya, gipanghulipan, mga katanan, mga katropa, tanan posisyon. Posible ni ini nga mahimo na pod umabalik na pod sa Blue Ribbon Committee, mga katropa, kini si Senator Rodante Marcolita. Agay, diha nang laay. So, ang ana na ang nahitabo, mga katropa. Og hangtod atong panahuna, katong adlawa, sa diha na, mga katropa, nga na nakambyo na ang leader, mga katropa, or na-transfer na sa minority kaniadto, mga katropa, ang posisyon karon sa Senado. Dito na nagsugod, mga katropa, ang tensyon tali sa NVI, mga katropa, og sa mga security sa Senado, mga kaigsunan. Kay gusto man yun sa taga NVI nga iserve yun, mga katropa, ang warrant nga gipagawas, mga katropa, ni ato pang November 2025 sa ICC.
1: Bullseye!
0: Og imong pangutan-on, mga katropa, ang mga tabaghak, pakahilom ra gyud sila, mga katropa. Maingon gyud nga fake news matod pa ang giingon nga naay warrant si Bato. Pero ang resulta, mga katropa, bagating paminaw, naa diay ang warrant ba, mga katropa, November pa 2025. Mga tigpaminaw, mao nay nahitabo. So karon, mga katropa, perteng soko ang mga kaigsuonan ni Senator Bato de la Rosa, Senator Cayetano Petro.